0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin ba lang? Kampiyon di dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 user.
10: Ako na islalay, tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahan, ligyo na tumalikayan niya, hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanin lihok sa panimalay. Pangyan na po, chutkoy gamay nga, bata, ginatiman o nablas.

0: ibutong akong pagkatulog. Dili na hago ang akong lawas. Pumunta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommenda dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw na sa nga inahan karon nga napatili dyan na to. Kasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, kapila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag mo ka ni Kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, nasiyok ang bumuntigin nasiyok. Nandiyo akong babungog. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon is yung kapiha kay patamis ani stevia extra. Bisan dayo, gidiabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, musta na ka de sa abroad?
12: Nagpadako nila mamagika sa Midas. Nagpapalit masag ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tabtan o mga sakit, sama sa upo o stick o lukilanan.
11: Ikaw po, pag inom mo vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
13: Vitamin C, vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Di kay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pay. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pay.
16: Sis the Pay, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pay.
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa, at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman. Unsa na adik ko?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod?
1: bag yun?
8: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RB's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
20: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
17: Unsa may akong gamiton, boss?
20: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
22: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong ginduyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
16: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: FM.
1: XFM.
2: Si Auntie Nimo mapasalig siya nga makasod kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
1: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
4: Xanthol Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: O mga sinina, nagamanadyod ang akong hawa, ninyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw. Sumbol kayo, pero may umod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero si Nicole, hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang amoral lagsig firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man na usab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nagud Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: toy.
1: Onya, ang sir ni mo ni kao na.
0: Na, ma'am, di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Wala na sagi pa totoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Paranday Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw didto, overtime din hi, event didto. Nakabati gyud ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay kun taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adito?
10: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child.

0: Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always argya po na yung time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: X.
7: X.
6: FM.
7: X. FM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mamisa.
4: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sato.
4: Kuha, okay? Yaro. Niya, tignan sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw gin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
7: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster o entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tuwa sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas o pagpangluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebro vascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tuwa din eh, misulay ako sa pagpalit o pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Premium D3. Diri akong namatikdan ang kalit na improvement sa akong kayuhan. Busa ako kini girekomendayon sa akong kasin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi, dako kayo ang kalipay sa akong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo. Tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
6: Santon Plus Gold, tapak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mga katupa!

0: FM.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abot ta rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, abot ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalaksik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning aram-aram yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahitrag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sista Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
14: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. kalidad at pilia ang kasaligan ng RedEra Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang RedEra Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa RedEra Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. RedEra Incorporated.
7: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
14: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
7: XFM. XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok ako. Bumuntiging gasiyok. Nandiyo akong babungog. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong bumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extra. Bisan dayon o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, musta na ka desa, brod?
12: Nagpadako nilang mamagika sa midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o lukilanan.
11: Ikaw, brod, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
13: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
16: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
18: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa, at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. Unsay na adik ko?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha?
1: tinuod? Wala yun?
8: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mo't ko na ko karoon sa Mami's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
20: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: Unsa may akong gamiton, boss?
20: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
22: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginampag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.

0: isa-isa ng imuhang tiil dia.
1: Muli ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Kung, pipilay niyong gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na!

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sumakina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you, basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: sa ko kani ha. Ano kung kani nangihi imo man gisa-isa ning imo ang tiil dia?
1: Muli ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: Tong, pipila inyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na to!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manumta ni gasolina. Malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na, tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
10: Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
11: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you, basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
12: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: kuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige par.
15: Pizza!

0: Mga mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating pong mga ka-wellness, mga katrawa po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner na asahin po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, ngayong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Balik po tayo sa mga macronutrients at ang protina at kung gaano ito ka-importante. At baka mamaya is napasobra at yung pinaka-the best sources ng protina para mapanatiling malakas at malusog ang ating katawan sa pag-consume ng mga protina ito. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Isang happy Sunday mga ka-wellness, mga katropa. At sana ho'y nasa maayos po tayong kondisyon saan man po kayo nakikinig sa mga oras ng ito. Tayo'y live na napapakinggan sa mga himpilan gaya po ng DWWW. Welcome ho sa lahat ng ating mga ka-wellness sa Metro and Mega Manila. At sana ho ay marami tayong mapulot ng mga bagay na makatutulong sa atin sa ating pagpapalusog at pagpapasigla ngayon pong Sunday morning po nito.
0: Sumahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan. Pwede nyo i-text yan ha, sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan niyo po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha. Siyempre tayo po na mapakinggan sa ating po mga XFM station nationwide, ganyan din sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At sabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. Okay, search po at i-follow ang ating pong FB page, ha? Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, syempre hindi mawawala ang handog na regalo sa inyo ng Yes to Health. Ang ating pong Healthy Katropa giveaways. Paano po sumali dito? Ay i-share nyo lamang ang ating pong live streaming. I-comment po ninyo dyan yung mga best experience patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments at mga maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Pero yun, hindi lang kayo nakikinig, hindi lang nanonood sa programa natin, eh meron pang chance ha, na makakuha at makapag-uwi yan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape po natin. Ha? Okay, sa mga kababayan natin, ha, mga katropa po natin dyan, na mga listeners natin, ganoon din sa mga listeners sa ating po mga himpilan, pwede kayong sumali sa ating pong healthy katropa.

0: shopping store sa Shopee. Ha? I-search nyo lang, Yes to Health 2011.
1: Yan din po mga katropa, ang ating mga Yes to Health products ay pwede din po ninyong mabili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa mga katropa at mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ay yung senior citizen's ID para maka-avail po kayo ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta po kayo at bibili ng mga suplemento, pwede na din kayong magpakonsulta sa ating mga naturopathic practitioners sa ating mga clinic. Libre po mga ka-wellness, mga katropa ang ating konsultasyon, kaya grab the opportunity kapag ka nandun na kayo at bibili ng mga suplemento. And also, kapag ka meron ng mga malulubhang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda at nagsashopping na po kayo palipat-lipat ng mga hospital, pwede din po ninyong subukan ang aming mga naturopathic modalities na kung saan ay pwede po nating i-accommodate. Depende po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Depende po sa pangangailangan ng inyong katawan. Diyan po lamang sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Yes, sa mga gusto makasubok ng ating po mga dekilidad na mga serbisyo at ang mga ino-offer ng Yes to Health ng mga modalities, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Pinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health info na ito hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto nyo magpatibay ng mga buto sa inyo pong pangangatawan at makakuha ng sapat na vitamin D3,

0: basta nagkakape, ayan, ay nagpapataga pa ng iba't ibang resistensya sa iyong pangangatawan. Take premium D3 every day, mga ka-wellness. Bago natin umpisahan ang ating pong talakayan, ay batiin ko lang na muli sa'yo makikinig lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig at panunood sa lahat ng mga ka-wellness po natin na nag-review sa ating pong Facebook page. At ganyan rin sa lahat ng mga nakikinig kung saang dako man kayo ng Pilipinas na sumusubaybay dito sa ating pong talakayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Pakishare po.
0: Pakishare ang ating pong Facebook live streaming. Ano? At sabayan na nila, Doc, ng pag-comment ng kanilang mga good experiences.
2: Tama.
0: Para
2: manalo.
0: Oo. Para makapag-uwi kayo ng Santon Gold Coffee Mix gift packs po natin.
1: Saka nakaka-inspire din sa iba yan na hindi pa nila na-try. Na-try nyo na, kumbaga, yung inyong pag-share, malaking tulong po yun sa ating mga consumers.
0: Yan. Okay. Ngayon pong araw, ngayong umaga, pag-uusapan natin mga ka-wellness, ang isang pangunahing macronutrients sa ating pong pangangatawan na napakahalaga ito upang maging healthy po tayo. Yung tamang source nito, yung tamang dami sa loob ng pangangatawan natin ay kinakailangan alam po natin. Ano? Itong protein. Ayan. Dokron, ang protein ay isa sa mga halagang sustansya, no? Na dapat meron po tayo nito araw-araw dahil maraming benepisyo ito sa ating pong pangangatawan. Ano-ano ba, Dok, yung tinatawag na protein?
2: Well, pag sinabi protein, natural na iniisip or automatically na papasok sa isip ng ano ng mga kababayan ko wellness natin is para lang sa muscles.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang katotohanan niyan, makikita natin kung gaano kaimportante itong protina and consumption ng tamang sources at tamang dami nito simply because ang ating katawan and every cell, every single cell ng ating katawan is nakadepende dun sa protein kasi yung ano cellular level natin 50% fats and 50% protein at kapag kakulang ang protina sa ating katawan ang mga muscle natin ay pwedeng lumiit. Ang ating immune system hihina din kasi isa sa mga ano, isa sa nagti-trigger sa ating immune system to function properly is may mga proteins, certain proteins. Ang of course kapag mahina ang immune system, ang pag-heal ng mga ano ng mga tawag doon ng mga sugat natin is mahina kasi wala din siyang materials para sa pag-repair. Also ang hormones also become imbalanced as we're thinking fats yung isa sa parte ng hormones but also protein is part ng balancing nagbabalance ng ating hormones and also even our brain function. Kung minsan ay naaapektuhan kapag ka mababa ang protein. At ang mga protein or large molecule ng proteins ay ito ay na-form doon sa mga smaller molecules. Ang tawag doon sa building blocks ng protein na yon ay tinatawag na amino acids. Kaya kapag kakain tayo ng ano ng protein, iano yan ihimay-himayin ng ating tiyan.
0: I-breakdown
2: ng ating tiyan bago i-absorb sa ating katawan. Ang tawag doon amino acids. And then pagdating naman doon sa certain parts ng ating katawan kung saan kailangan siya, doon naman yan ina-assemble. No, ina-assemble ng ating katawan. Parang Lego blocks baga. Na kapag halimbawa, kung gusto mong pumorma ng ano ng building, pwede mong gawing building. Kung gusto mong pumorma ng gawing robot, pwedeng gawing robot. Same thing, ganong katalino ang Diyos ng ginawa ang tao na kung saan yung mga maliliit na bagay na yun, it forms different systems and parts ng ating katawan in order to function the body properly.
1: At ang isa pang maganda no sa protina, makikita natin na yung protina isa ito sa pinakamalaking bahagi na ating katawan. Nasa 15 to 20% na ating katawan ay protina. Kaya literally titingnan mo yung tao, tumitingin ka sa protina. Next to water, ang protina ay ikalawa sa pinaka-abundant substance sa ating pong katawan, mga ka-wellness, ano? And another thing, ang katawan natin is over 100,000 different kinds of proteins. Oo. Kasi may marami breakdowns pa yan, Di ba, ilan lang naman ng protina? Pero, napakaraming klase ng protina. Kumbaga, yung naririnig natin, yung mga identified lang yon. So, may mga specialized function ng bawat isa sa kanila. Yung iba gumagawa ng kalam na natin, yung iba naman tumutulong sa transport ng oxygen katulad ng yung ating hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Right? Sa protein ano. And also yung iba tumutulong sa pag-digest na ating pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman tumutulong para labanan yung infection. So yung ating muscle, yung kalam na natin, mga ka-awareness,
0: mm-hmm.
1: Ano yan, sa parte ng katawan, yan ang laging kumbaga sa parte ng isang makina, constantly breaking down.
0: Mm-hmm.
1: And tuloy-tuloy din naman yung rebuilding ng katawan natin. Mm-hmm. At ang pinaka-importante ingredients, protina.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibig sabihin, pag hindi ka nagpo-protina, nahirapan yung katawan mo na mag-rebuild na ating mga muscle.
0: Walang taga-repair.
2: Wala. Ibig sabihin, mag-disintegrate talaga ang katawan, Doc Algen, mga hindi sapat yung consumption.
1: Oo, totoo yun. Kaya kinakailangan talaga sapat yung pag-consume natin. Kasi ang protina, ang isa sa pinakang pangunahing ingredients. And another thing is, every second meal of protein pinoproduce sa ating cells.
0: Mm-hmm.
1: At ang tawag doon is protein synthesis. Kaya kinakailangan talaga na meron tayong pagbibigay ng portion sa diet natin sa protein. Actually, yan ang isa sa pinakang most common deficiency, especially mm-hmm. sa ating bansa, mga partners.
0: Mm-hmm.
2: And also, mga katropa, mga ka-wellness, unlike ng carbohydrates and fats, merong certain storage or nag-i-store, kayang i-store ng katawan yon. Mm-hmm. Ang protein, mga ka-wellness, ay walang large storage mm-hmm. sa ating katawan. At ang kailangan is yung dietary protein, ibig sabihin consumption. At kapag kakulang nito, ang nangyari, as I have mentioned, nag-disintegrate
0: mm-hmm.
2: ang ating katawan. And worldwide, protein energy malnutrition ang isa sa pinaka-leading causes ng childhood illnesses. Mm-hmm. Yung tinatawag natin yung malnutrition. And especially doon sa mga third world country, mostly doon sa Africa,
0: mm-hmm.
2: is mga ang childhood illnesses and cause ng kanilang death is itong malnutrition ng protein.
0: Mm-hmm.
2: At ang mga bata na kulang ng adequate protein, makikita mo bansot,
0: mm-hmm.
2: masakitin, and also yung mental function nila. Kaya makikita mo yung iba, bakit yung ibang mga bata, especially yung mga bata na salat mm-hmm. sa pagkain, pag ipadala mo sa paaralan, ang hirap nilang makasabay doon sa pace ng learning ng iba
0: mm-hmm.
2: kumpara doon sa sufficient yung protein ng ng consumption nila sa araw-araw.
0: So ang laki ng impact ng mga partner mm-hmm. doon sa brain functions at saka brain growth or development ng isang bata primarily mm-hmm. at saka ng isang tao.
2: Mm-hmm.
0: So hindi lang yan para sa mga kalamnan natin, mga ka-wellness, ha? Para sa buong parte ng ating pangangatawan na kung saan gumagamit ng protina as a building block of itself. Ano? Eh Dok, nga kanina nabanggit mo yung amino acids. Ayan, madalas natin papakinggan itong mga amino acids. Ano po ba ito at ano yung functions, Dok Algie, ng amino acids sa ating pong pangangatawan?
1: Yung mga amino acid, nabanggit ni Dr. Ron kanina, mm-hmm. building blocks. Kumbaga, mm-hmm. ito yung protina, and if you will look at protein, parang mm-hmm. mga maliliit na mga piraso, yun yung mga amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong 20 identified amino acid. Di ba kanina, napakarami ng, mm-hmm. ng Pero yung 20 ang pag-usapan natin, and sa 20 na yan, dinivide into 3 groups. Mm-hmm. Ano? Ang unang grupo, tinatawag na essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: So ito yung, kaya tinawag na essential siya, siyam yan na essential mm-hmm. amino acid. Ito yung mga protein or amino acid na hindi na ipoproduce ng katawan natin
0: mm-hmm.
1: because the body can also produce its own amino acid and protein. Mm-hmm. Pero itong 9 essential amino acid na to hindi nagagawa ng katawan. For mm-hmm. example, yung mga naririnig natin, mga histidine, mm-hmm. isoleucine, leucine, tryptophan, mm-hmm. So, kailangan natin ito ipasok sa katawan using external sources yung pagkain natin. Mm-hmm. Kaya tinatawag siyang essential amino acid. Bali, siyam yan. Kumbaga, sa protein consideration, hindi mo pa pwedeng sabihin complete protein mm-hmm. kung hindi kompleto itong 9 essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Yun namang non-essential amino acid, kaya i-produce ito ng katawan natin. Mm-hmm. Ito yung naririnig natin lagi, yung mga alanine, arginine, di ba? Familiar.
0: Mm-hmm.
1: Glutamine, glycine. Mm-hmm. Yan. Yun yung mga kayang gawin ng katawan out of our
2: sources
1: mm-hmm. o sa ating sistema. Meron tinatawag na conditionally essential amino acid. Ito yung mga napuproduce na ng katawan natin. Actually, part yan ng non-essential
0: mm-hmm.
1: because the body can produce it. Pero pag may mga aksidente, may mga severe injury, mm-hmm. that kulang yung mga protein na yun.
0: Mm-hmm.
1: So we need to supplement the body with that. Kaya tawag mm-hmm. is conditionally essential amino acid na pwede natin kunin sa mga external sources ng ating pong pagkain.
0: Mm-hmm. Itong mga non-essential and essential amino acids na ito, Doc, ano? Ano ba yung posibleng masamang epekto nito pagka hindi sapat or hindi hindi tayo nakakuha ng sapat nito? Let's say, nagkukulang ito sa ating pangatawan. For example, yung essential amino acids. Mm-hmm. Since from the outside natin ito kukunin, dapat sapat yung sources natin ito. Mm-hmm. Eh yung mga non-essential amino acids din, since napoproduce naman siya ng katawan natin, there's a time na kung saan nagkukulang din yung production nito sa ating mm-hmm. pangatawan. Ano yung mga epekto ng Docron sa katawan natin?
2: First thing is yung muscle atrophy mm-hmm. or pag-breakdown o pag-disintegrate ng mga mm-hmm. muscle sa ating katawan. Muscle atrophy or tinatawag natin sarcopenia. It also affects, as we have mentioned already dun sa ating immunity.
0: Uh-huh.
2: This causes frequent infections, mm-hmm. slow recovery, slow wound healing. Isa din yung tinatawag natin na hair loss o yung, mm-hmm. I forgot the term, yung ano, yung nauubos yung ano yung buhok
1: no? Pagkapanot.
2: Yes, pero merong trying to remember yung ano medical term alopecia.
1: Yeah.
2: Alopecia also yung pagpapansin niyo yung ano yung mabilis matigpod yung ano niyo yung kuko very brittle, kaya ninyong kurutin yung kuko niyo. Yan ay cause ng low protein consumption
0: mm-hmm.
2: and fatigue, palaging pagod and walang energy mm-hmm. kasi mapapansin niyo yung mga taong payatot
0: mm-hmm.
2: Eh mahina yung ano yung muscle power nila, hindi mm-hmm. siya masyado nakakapagbuhat ng mga mabibigat. Also yung edema, swelling ng ano ng paa at saka ng tinatawag natin yung mga binti kamay
0: mm-hmm.
2: dahil sa low protein, and also sa mga bata is yung growth or stunting ng bata.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang stunt doon sa katawan, also ang memory power is also stunted. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sabihin, Doc Ron, kahit na adequate yung ano mo, yung carbohydrates mo,
2: mm-hmm.
0: yung fats as your source of energy, kung kulang ka naman ng protein
2: yeah.
0: Eh hindi pa rin ganun ka-efficient yung katawan mo
2: mm-hmm.
0: to do or to create energy mm-hmm. or sapatan yung enerhiya na kinakailangan ng pangangatawan natin.
2: Mm-hmm.
0: There's a tendency talaga na manghihina ka, no?
2: Mm-hmm.
0: Or babagsak yung lakas ng ating pong pangangatawan. Since pagka bumaba yung muscle ng katawan natin, muscle mass, mm-hmm. automatic yun. Nahihina din yung lakas natin.
2: Yeah.
0: No? Kasi doon naman na eh. Kumbaga, sa puwersa ng katawan natin, malaki ang porsyento ng ginagampayan ng kalamnan.
2: Mm-hmm. And that is the reason why it was part ng tinatawag natin macronutrients.
0: Yes. Oh.
2: And this is essential for everyday consumption mm-hmm. in right amount in mm-hmm. order for our body to function properly.
0: Yes.
2: And para maging healthy palagi mm-hmm. yung katawan.
0: Oh. Ayan, mga ka-wellness. Ha? Mamaya, ipagpapatuloy pa natin itong ating punta alakayan. Ha? Pero bago tayo mag-break, ito, sa mga ka-wellness natin na gusto nga sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, sundin lang po ang ating mechanics. Ha? Ang ating mechanics, mga ka-wellness, napakasimple lang. I-share nyo po ang ating live streaming kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating pong Facebook live stream. I-share nyo po yan at i-comment niyo dyan, mga ka-wellness, ang yung good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health.
1: Sa mga nakikinig naman sa mm-hmm. ating sa radyo
0: mm-hmm.
1: na hindi naka-online,
0: yan,
1: meron din tayong bibigyan na regalo dyan.
0: Mm-hmm.
1: Basta mag-comment kayo ng inyong good experiences.
0: Mm-hmm.
1: For example, nung gumamit kayo ng Santon Plus capsule,
0: mm-hmm.
1: anong nangyari sa inyo? Anong mm-hmm. benepisyo sa inyo?
0: Yun.
1: So, i-an nyo po yan dahil
0: i-text nyo.
1: Dahil bukod dun sa mabibigay regalo sa mga online viewers, meron din tayong pipiliin sa ating mga
2: texters.
0: Yeah. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, habang nakikinig dito sa ating po programa, ay i-text nyo na yan yung mga karanasan po ninyo, ha, sa paggamit ng ating pong mga produkto. Marami tayong mga produkto, ha? I think nasa 13 kinds na yung mga products ng Yes to Health na pwede nyong masubukan or nasubukan nyo na. So, i-comment ninyo dyan or i-text nyo sa atin po, mga ka-wellness. At mamaya, pipili tayo ng ating pong mareregaluhan. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta binigat, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold. Mabibig sa pinagaling.
4: Healthy habits, healthy life, the secret.
0: Mali po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At sa may mga katanungan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa atin pong numero. At po sa X-Line 0969-609-6545. Balik tayo sa atin pong pinag-uusapan mga kapartner, no? Patungkol sa protein or proteina. Madalas po na ikukumpara mga partner itong sources ng protein. Dalawa lang naman din ang sources ng protein, from animal sources at saka sa plant-based sources. Ito Doc, ano yung mga pros and cons if ang sources nila ay sa plant-based or ang sources nila ay sa animal-based yung mga proteina?
2: With regards sa animal-based, ang uptake ng ano ng animal-based is complete with essential amino acids ang animal-based. Nga lang, merong parte nito na kapag ka napasobra ng kain, it will affect also our overall health. Say for example, kapag kakakain ka ng karne, hindi naman pwedeng piliin mo yung ano, yung protein purong protein lang, wala yung fats. At ang problema, fats is good. Parte din siya ng ating ano, macronutrients. But then, ang fat sa animal sources is, ang katawan kasi natin, any animal, ang kanyang ano, kumbaga taguan ng mga toxin sa katawan is doon talaga sa fat siya tinatago. And of course, pag na-consume natin yan, we consume also toxins. Liban pa dyan, yung breakdown ng tinatawag natin ng ano ng animal protein is yung purine. So and that is the reason why those who are wholly dependent yung kanilang consumption doon sa animal protein, tapos mahilig pa sa mga maasukal ng pagkain, tumataas yung uric acid sa katawan, nagkakaroon ng gouty arthritis, nagkakaroon ng rheuma. And that is the reason why kailangan siyang regulated. And of course, kailangan nyo ding piliin, especially ngayon, is mas produce na ang protein na sources natin, especially yung chicken at saka yung pork. Dito sa beef, medyo ano pa, medyo kumbaga is organic pa yung beef natin, hindi pa katulad sa ibang bansa na feeds ang pinapakain. Pero dito sa atin is medyo okay pa ang beef. And also, kapag ka sa process naman, mataas yung sodium. Liban doon sa sodium, as we have discussed in our past episodes, ang isa din sa nagpapa preserve sa mga ano sa mga pagkain na meat, processed meat, is yung nitrates, and which is cause ng tinatawag natin ng cancer. And also, kasama dyan, frequent consumption, kapag wala kang fiber, nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng colon cancer, no, colorectal cancer, itong sobrang pagkain ng karne. And also kasali din yung hypertension, also diabetes. Plant-based naman, ang disadvantage sa plant-based natin ng kwan is hindi siya complete. But then kapag marunong kang mag-combine or merong variety ng beans, meron ngang yung research na nakaraan about doon sa ano sa Ezekiel's bread, na kung saan is variety siya ng lentils, beans, and wheat flour. Kung saan ang combination na yun, tiningnan nila is kompleto yung essential amino acids, which is yun yung building blocks ng ating muscle. So when you have a right combination, protein consumption of plant-based protein without the risk of having toxins, without the risk, pwera na lang doon sa genetically modified na ano, objectionable yun. Pero with regards doon sa ano, kapag organic siya, is lower risk ng mga karamdaman. Plant-based proteins advantage nito, number one, heart disease. When you eat plant-based protein, you were 30% less likely to die from ischemic heart disease. Kasi wala siyang saturated fats. Ang saturated, there are some plant-based saturated fats which are good sa ating katawan, just like ng virgin coconut oil, coconut oil, saturated fat din yun. It was objectionable for a long time kasi nga saturated siya, pero hindi siya katulad ng saturated fat na nandoon sa meat, na meron nga siyang mga storage na mga toxins and hormones, certain hormones sa katawan. Also, yes.
1: Bago mo ituloy diyan, doon sa sinabi mo kanina na ang plant-based protein is incomplete. Totoo naman 'yon, ano? Kaya nga tama 'yung sinabi mo na, for example, may isang type of plant-based protein na may isang kulang na essential amino acid. Tapos sinabayan mo ngayon ng isa na nandun yung kulang na essential amino acid, complete na rin yun.
2: Complete na.
1: Pero alam mo, may mayroong source of protein sa halaman na certified complete. Unang-una sa lahat yung soya. Soybean is essentially complete ang essential amino acid. Pangalawa is spirulina. Tapos, kung narinig nyo na yung quinoa, quinoa is also complete 9 essential amino acid.
2: Wow.
1: Kumbaga, hindi nga lang karamihan yung mga complete variety. Amino acid na variety sa plant-based, pero meron.
2: Meron
1: din. Di ba nilagay natin sa coffee?
2: Yes.
1: O para naman may benefit. Nilagay natin sa Santon Plus Gold yung spirulina, which is complete essential amino acid. Pero yun kasi yung excuse ng iba eh. Ayoko ng plant-based kasi nabasa ko, hindi complete.
2: Hindi kompleto.
1: Pero kung titinambog din lang naman, ang missing link lang naman na amino acid, minsan isa. Pinakamarami na nga yung dalawa.
2: Dalawa, yes.
1: Oo. So, ano pa rin, mas advantage pa rin, kumbaga, yung plant-based protein pagdating sa
2: risk and advantage ratio.
1: Ang tawag ko diyan, Doc Ron, first class. Kumbaga sa gasolina at saka sa krudo, i-compare mo. Yung animal-based protein, complete nga siya pero ang dami niyang waste product. Then yung gasoline is ikinokumpara ko sa plant-based protein. So tuloy mo yung ano ba yung advantages ng plant-based protein?
2: Yeah, heart disease. So 30% reduction ng heart disease. Also it protects us against cancer. Kasi ang animal protein, wala siyang tinatawag natin antioxidant. Or kung meron man, very little amount, hindi ganun kadami. Kung titingnan natin lahat ng protein or tinatawag natin na plant-based protein is napakataas doon sa tinatawag natin ng antioxidant. Liban sa antioxidant is yung tinatawag natin na yung fiber. Fiber is very essential para makaiwas. So when you eat, there is a research also na kapag kumakain daw tayo araw-araw ng beans, it reduces our risk ng colon cancer up to 75%.
1: Wow.
2: Pag araw-araw kumakain ng beans. Kasi kumpleto yun sa amino acids, antioxidants, and also fiber without the risk of having those toxins.
1: Parang may Dokron eh. Para may prebis.
2: Ah, yes.
1: Yeah. Para bumili ka ng protina. May other prebis pa.
2: May prebis pa.
1: Antioxidant and other like fiber.
2: Fiber, yes. And also lesser yung tinatawag na waste niya, katulad hindi katulad ng meat na mataas yung kasi yung purine pag i-breakdown mo, i-breakdown pa yun ng katawan into uric acid. Kaya mag-multiply siya. And that is the reason why pagka palaging kumakain ng protein or yung source ng protein is palaging meat, talagang kalaunan, tataas talaga ang uric acid sa katawan. And also protection against stroke, ang plant-based diet ay nagpapa-decrease ng having stroke by 10%. So perks mo yan kumpara doon sa meat. And liban dyan is yung protection against type 2 diabetes. Now, kahit yung mga tao, let's say for example, parehong obese, yung isa is ang kanyang pagkain is more on meat. Ito diba ang isa is more on beans. Kahit na pareho silang obese, mas mababa pa din ang risk. Pero hindi natin ibig sabihin na okay lang obese na vegetarian. Pero mas mababa pa din yung kanyang yung risk niya ng pagkakaroon ng type 2 diabetes kumpara doon sa kumakain or ang source ng ng pagkain niya ng protein is galing sa meat.
0: So maraming pros and cons mga ka-wellness ha. If kung saan sources niyo kukuhain yung protina po ninyo mga kababayan. Bukod sa nabanggit niyo kanina mga partner na sources, yung mga complete sources ng protein. So number one is yung soya at meron pang iba, spirulina at maraming mga sources na kung saan halos karamihan ng amino acid nandun na. Siguro may kulang lang isa, dalawa, pero karamihan nandun na. So kung kukumbainan mo siya, papartneran mo siya ng ibang sources na merong isa man lang o merong lima din na nandun, solve na. Makukuha mo na yung complete amino acid na kinakailangan ng ating katawan or yung essential amino acids na kailangan ng katawan natin. At yun nga, yung nabanggit ni Doc Algie, na kumbaga, mas marami yung pros niya kaysa dun sa cons. Yun naman yung kinakailangan natin. Kasi yung iba, gusto na lalagal na ang sources nila is animal protein since ano nga yun siya. kumbaga complete na. Ano?
2: Liban sa complete, with regards sa taste kasi, addictive ang ano. Kasi stimulant kasi ang karne. Hindi ka tulad doon sa ano, sa beans. Sa beans na kapag ka hindi mo siya, hindi ka tinatawag na skillful sa pag-prepare na ito. Kung minsan is hindi siya, ano, hindi siya suitable sa taste ng marami. Lalong-lalo na kapag ka ipinanganak kang ano, yung carnivorous talaga ang diet.
0: So, yun ang ano doon. Yun yung cons doon, no? Sa taste natin, sa panglasa natin. Pero kung matutunan nyo rin naman i-prepare,
2: yes,
0: eh, masarap din, ha? Naalala ko yung dati, paborito ko na, ano, na beans, yung kajos.
2: Kajos, yeah. Matamis, manamis yun.
0: Matagal-tagal na ko hindi nakakakain ulit.
1: Meron sa binyan.
0: Yan, kajos. Meron pa yung, ano, patani.
2: Patani yun. Ay, masarap na ako.
0: Before, meron kami nga, sariling tanim na patani na wild siya. Matamis talaga, lalo pagka bagong harvest.
2: Bagong pitas.
1: Actually, yung mga wild varieties, yung mga not so common varieties of beans, sila yung may sa isang research, sila yung commonly merong complete essential amino acid.
0: So, yun po, mga ka-wellness, ha? Maraming sources naman sa plant kingdom, kung totoo siya, no? Yun nga lamang kinakailangan, eh, matututo tayong mag-combine po nito, ano? At marami pa iba, lentils, chickpea, ano? At yung mga products ng soy or ng soya, ay mapagkukuha natin yan ng maraming protein. Kumbaga, yung iba na mong problema, ano yung kakainin ko? Ano yung magiging sources ko ng protina kung hindi na ako kuha dun sa meat?
1: So, yung chickpea, yung chickpea parang
2: garbanzos.
1: Yes. Alam mo, sa ano, sa Indian cuisine, minsan nabasa ko sa isang ano, isang article na yung mga Indian vegetarian, eh, hindi sila masyadong problematic pagdating sa protina. Kasi, alam mo, isa sa part ng kanilang diet, yung chickpea. Even sa mga Arab countries, di ba? May kinain tayo noon, ano, eh. Minsan pumunta tayo ng Dubai noon na masamang hindi yung parang inano na siya, giniling na siya ng masim-asim na masarap-sarap na galing sa chickpea. Yun. So, yun ay napakagandang source ng protein.
0: So, maraming pwede kayong pagkuhanan, mga ka-wellness, na hindi kayo mong problema kung saan mo kukunin yung protina mo mula sa gulay. Ano? Iba naman kasi, Doc, hindi talaga maalis-alis sa isipan nila na kapag yung kukunin nila na protein galing dun sa mga beans ay magkikreate ng ano, ng arthritis.
1: Lumang kwento na yun.
0: Ang hirap tanggalin sa isipan ng mga ano, mga kababayan natin.
1: Noong una, nagsasalita lang tungkol dyan, mga naturopath, eh. Pero ngayon, nakikita mo na sila, Dr. Willie Ong, yung mga prominent health influencer. Sinasabi na nila na hindi naman talaga totoo yun. Kaya tingnan mo yung mga Pilipino, meron tayong ilang mga pasyente na tinatanong ko, ilang taon na ho ba kayong hindi kumakain ng beans?
2: Matagal lang.
1: Ayun ako, Dok, 15 years na, simula nung ma-diagnose ako ng rheuma. Kumusta na yung rheuma mo? Nandiyan pa rin.
0: So, hindi yun yung dahilan, mga ka-wellness.
2: Kaya nga, palagi pag may pasyente na may ano, may mga sakit sa tuhod, tapos ganun, may arthritis, sabi ko, pag sinasabi, kumain kayo ng beans, eh, masakit na nga ang tuhod, kako. Alam nyo ba na doon sa ano, sa Kalinga, bandang bandang Mountain Province, halos araw-araw beans ang kinakain niya. Maalala ko, sabi ni ano, ni Pastor Samuel Andres, ano, sa kanila, sa bahay nila, meron silang kadyos, yung sa paborito mo, kadyos. Kung saan is nilalagay yung kadyos, pinapakuluan, tapos nakalagay yan, may gatong yan palagi, kulo ng kulo. Kapag kakain sila, lalagyan, babantuan, lalagyan ng ano,
1: tubig
2: at saka nung repolyo o di kaya talbos ng sayote o di kaya yung ano, yung umbok, yun nilalagay nila. E di pag naubos, may natitira pa din yung kadyos kasi hindi man naubos, babantuan lang uli yun, tapos dadagdagan ng tubig
1: parang bulalo lang.
2: Parang bulalo, pero talaga sobrang masarap talaga, pag sinabing ano, kadyos, sobrang sarap talaga ng kadyos. Wala naman silang mga ano, wala naman silang mga arthritis. Ang lalakas pa, nagbubuhat ng carrots na mga produkto nila. Inaakyat pa yan, uphill yan, inaakyat. Kaya sabi ko sa kanila, at doon sa ano, doon sa merong ano, merong sa Pakistan, yung Hunza people, na kung saan is beans ang kanilang pagkain, wala silang sakit, centenarian sila. Kaya sinasabi ko sa kanila, ako po halos araw-araw, kasi sa ano, nung naging vegetarian ako since 2012, sa bahay ng chewing ko, kasi doon ako nakatira, 2 times a week talaga yan. Hindi pwedeng walang 2 times a week na may beans. Tapos pagka Sabado pa, ang paborito kong lutuin yung white beans na may tomato sauce.
1: Pareho parang magkadugtong ang bituka natin ah.
2: yun ang parang ano, parang special na special kasi yan, pagka Sabado na may white beans pa, kidney beans na pula. Tapos lagyan mo ng tomato sauce, nako po, o di kaya kung ano naman, kung pagka nagsawa na, tokwa na paksiwa, at saka lagyan ng seaweed, nako po, ang sarap-sarap, parang paksiw na bangus din. No?
1: 2012 din ako naging vegetarian, at talagang parte ng aming diet, yung mga source, any kind of beans, kasi pag nakatira tayo sa probinsya, na nagtatanim tayo ng mga sitaw, bataw, bahani, ay talagang walang reason para magkulang tayo.
0: Kumbaga yung pinaka-common na sources. Na protein na yan, ha? So, sa mga ka-wellness natin dyan, sa mga nag-aalangan kumain ng mga beans na maaaring maka-apekto sa inyo pong pangangatawan, ito yung mas kinakailangan po natin, mga kababayan. Pero mga partner, mga doc, merong kondisyon sa ating pangangatawan na kung saan kinakailangan i-limit din natin itong intake natin or uptake natin ng protein. Whether galing yan sa animal kingdom or galing sa plant-based. Ang tanong mga partner, ano yung mga kondisyon na yun na kung saan kinakailangan natin maglimita ng protina sa ating pong pangangatawan?
1: Doon sa mga may kidney problem, especially may CKD, chronic kidney disease, ang problema kasi yung protina na kinakain natin, pinoproseso din ng kidney natin. So kapag ang kidney mo may failure, talagang limitado na. Wala ka ng choice kasi although kailangan ng katawan ng protina, kaya lang pag kumain ka ng marami, masisira ng lalo yung kidney mo. Bibigay lalo yung kidney natin. Kaya yun ang problema kapag nasira ang kidney. Kumbaga, waste product na maipoproduce ng protein, animal source man or plant-based sources, ay hindi na rin suitable kapag sira yung kidney natin. Kaya nga ang lesson dyan, huwag nating hintayin masira ang kidney kasi marami, even tubig nga limited na. Yung protein pa kaya na pwedeng makasira. Kaya kung kayo may problema sa kidney, yung doktor ang magsasabi gaano karaming protein ang kailangan nyo kainin. May sasabi yung mga doktor, sing ano lang ng hinlalaki yung karne. ganun yung mga ano nila
2: yung limitation
1: nila. Pero sa totoo lang talagang mahirap mahirap sa tao may kidney failure.
0: Kaya sa mga kabayan din, para sa atin to, ano, na mga naturopath, if meron ka na talagang or malaki-laki na yung tama mo sa kidney area mo, ang animal protein is hindi na talaga siya suited para sa pangangatawan po natin. Yeah. At even yung mga plant-based sources ng mga protein, maglilimit na rin
2: minimal,
0: tayo.
2: Minimal
0: na.
1: Kumbaga, tanggalin mo na yung animal protein, punta ka na sa plant-based. Yeah. Kasi ang plant-based protein, meron pang, sabi ko nga kanina, may extra perks. Merong bundled na tawag dito fiber
2: antioxidant. At saka kung titingnan, merong nagpo-post na kung titingnan mo kinukumpara yung organ sa ating katawan at saka doon sa mga gulay at yung kidney beans is kinukumpara, kung titingnan natin is very kumbaga na tumutulong siya doon sa upbuilding ng ating ano ng ating kidneys. Kuwera na lang pag may chronic kidney disease ka. Yeah. So by the time you consume beans, it is very good para po sa ano sa health ng ating mga kidneys, mga ka-wellness.
0: Yun o. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha. Pagka meron ng problema yung kidney natin, nako, kinakailangan talaga limitasyon na kahit na nakakabuti sa pangangatawan natin. Kahit ngayon tubig, di ba, mga partner, yan, need talaga yung katawan natin. Pero pag may CKD ka na, control na din yung water intake po natin. No? So anything na ipapasok natin sa pangangatawan po natin, pagka ang kidney ay nagkaroon ng malfunctions, ay limitado na po lahat, mga kababayan. So other than CKD, meron ding ibang mga condition sa pangangatawan natin na kung saan yung iba mga partner nakakaranas ng celiac disease. Ito naman yung problema na kung saan hindi masyado na metabolize ng katawan natin yung mga protein sources from primary from from wheat products.
2: Yes, yung gluten.
0: So mas maganda magpa-check kayo if ever meron kayong condition or meron kayong nararanasan na hindi maganda pagka nag-i-take kayo ng mga ganun pong mga products. Kasi iba, ano nila, inisip na hindi na tayo kuha ng source ng protein kasi mataas din naman yung source nun, actually. Pero yun nga, pagka meron kayong ganung condition, like celiac disease, mas maganda ay magpa-consulta muna kayo, pa-check kayo, ano? Para sa compatibility ng sources po ninyo ng proteina, okay? Ayan, mga wellness, maraming salamat sa mga partner, maraming salamat sa informative na talakayan na ibahagi natin sa mga ka-wellness natin patungkol sa proteina kasi napakahalaga talaga to sa ating pong pangangaton at mahalaga na malaman nila kung ano yung mga pros and cons about dun sa mga sources ng protein na ipapasok natin sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? Kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa ating talakayan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Sanfone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Jules. Akay pa talagang dahil sa akin ng Sanfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfone Gold Coffee Mix.
10: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: may sakit. Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan dito sa ating pong programa, The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Limang mga powerful herb po yan mga ka-wellness, all natural at wala pong side effects ha. At yan po sila yung mga standardized extract, kaya highly absorbable sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin ha. Especially kung tayo nakakaranas sa mga nutritional deficiencies, ay ramdam na ramdam nyo kaagad ang epekto nito sa atin pong pangangatawan. So mag sumakasubok po nito ha, mabibili po yan sa atin pong mga leading drug stores, especially sa Mercury Drug, sa Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug. At ganoon rin sa lahat po ng branches ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail ang atin pong mga produkto. Pwede rin maka-order niyan sa atin pong online shopping store ha, sa Shopee. Okay, search nyo lang Yes to Health 2011. Doc, batingin ko lang ulit lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa atin pong live stream. Kaya Sir Paula Bagisi. Good morning po, Dan Sherry, Dan Sher, ayan.
1: Si Ma'am Paula.
0: Tamang Paula, ayun. Ito din si Sir Ding Estrella, ang masugid nating viewer at listener sa ating pong programa.
1: Sabi ni Ma'am Paula Bagisi, The Secret of Health, hashtag The Secret of Health, nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level. Bumaba ang aking blood sugar level ko at hindi na ako nahihilo. Napapagod kaya hiling ko dok na mapili din ako ngayong umaga. Napanalo para may pangdugtong at hindi maputol ang pagkakapi ko. Dito, salamat po. And more power, mabuhay ang Yes to Health products.
2: Pangdugtong na talaga si Ma'am.
1: Mukhang-mukhang. Si Sir Ding Estrella, ito, masugid natin taga-subaybay. Gandang patanghali mga dok at mga katropa ang gamit ko. Santon Herbal Plus Oil. Imasahi lang sa mga kaso-kasuan. Tanggal agad sakit sa katawan. God bless po.
0: Mm-hmm. Marami na subukan to si Sir Ding na mga products natin. Mm-hmm. No? Talagang tinatangkilik yung atin po mga produkto. Ha? Maraming salamat po, Sir Ding Australia. Sa taga-Palawan ito si Sir Ding. Ano?
1: Nanonood din si Hi Harry Maldan. Mm-hmm. At syempre si Mrs. Batiin ko si Mrs. na regular na fans natin.
0: Hello, Doc. From Alan Vicente. Stroke survivor po ako mula nang matikman ko ang kape nyong premium D3 at gold coffee ay madalang na po ang pamamanhid ng aking stroke sa kanang paa.
2: Good news po yan.
0: Good news.
2: At purihin po ang Panginoon at natulungan po kayong naging medium po ang ating mga produkto na kayo po ay maibsan yung mga pamamanhid ng katawan po ninyo, sir. Ano?
0: Okay, so yung mga ano pa, mga text messages dyan na gusto nga ipahari dito sa ating pong programa, text ko lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: At bago tayo sumagot ng mga text messages, ay gusto ko munang i-announce yung ating darating na monthly health seminar sa Quezon City Branch.
0: Yan. Uh-huh.
1: Ang petsa ay August 30.
0: Mm-hmm.
1: Oo, tapos yan po yan sa Quezon City Branch ha. And pagdating po ng September, September 6, kung di ako nagkakamali, September 6, dyan naman tayo sa Santa Rosa Branch, sa Balibago, ang ating pong wellness seminar. Ang ganda sa mga wellness seminar natin, meron tayong libreng healthy lunch, may sample kayo ng vegetarian cuisine. Meron pa tayong mga discount at ang pinaka-importante doon, may face-to-face tayo na seminar na kung saan makikita nyo po yung mga sinasabi natin dito, makakapagtanong kayo na actual, kasi minsan sa radio limitado ang oras hindi ka maka-follow-up question, hindi ka tulad doon talaga magsawa ka sa katatanong.
2: And of course mga ano mga ka-wellness sa susunod po i-announce natin yung ano yung other or paglipat ng ating ano no ng ating opisina ng ano ng ating Yes to Health Quezon City Branch. At atin pong i-announce sa inyo, kaya antabayanan po ninyo yan para doon sa mga palaging pumupunta is maano bigyan namin kayo ng exact address kung saan tayo.
0: Ayun no.
1: Okay.
0: Okay, sa mga kababayan natin ha, kung meron kayong mga katanong, huwag pong mag-atubilin eh. Text yan sa atin pong numero, mga ka-wellness.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo, Dok. Meron po nagtanong dito sa atin, ha? Dok, bawal po ba ang malamig na tubig inumin ang merong diabetes? Salamat po, Jerry po ito ng Kalibo.
1: Actually, hindi naman bawal kung normal na malamig na tubig. Mm-hmm. Yung mga yung tap water. Alam mo, noong unang panahon, parang na-imagine ko na gusto kong balikan sa buhay ko yung panahon na sa banga kami kumukuha ng
0: yes.
1: tubig.
0: Meron kami yan dati doon sa amin. Banga.
1: Eh ngayon, pag banga ang naisip mo, parang halimaw sa buhay. Halimaw sa buhay naisip. Hindi, kidding aside, yung lamig na tap, yung natural na lamig, okay yun. Pero ang hindi talaga maganda ay ice cold water. Yes. Sobrang lamig. Alam mo kung bakit? Kasi bago pa i-absorb ng katawan natin yan, kailangan kasi na maging temperatura ng
2: body temperature
1: yan.
2: Yes.
1: O para i-ano ng katawan natin, mas mabilis pa-absorb ang tubig kapag ang tubig ay hindi sobrang malamig. Kaya hindi naman masasabi nating masamang-masama. Mm. Pero kung ikukumpara natin, kaya di ba sa China, nung pumunta kami ng China, nung humingi ako sa ano sa nagsiserve ng tubig. Bakit mo ba warm, naman na mainit na tubig ang binigay? Ganun pala sa mga Chinese, hindi yes. sila umiinom ng tubig, especially pag kumakain sila. Hindi uso sa kanila yung ano yung ice cold water sa atin talagang yun ang hilig natin kaya lumalaki ang tiyan.
2: Paano na ano na influence tayo ng western culture
0: na nga.
1: Oo, para bang ang feeling natin pag malamig ng malamig para refresh tayo.
2: Meron ding ano writer sa ano sa isang libro na Ministry of Healing na cold water is debilitating to digestive function natin. Kaya lalong-lalo na doon sa mga ano sa mahina ang panunaw at saka palaging kinakabagan pagka uminom po kayong malamig na tubig at malamig na inumin sigurado po mas mahihirapan pong i-digest yung pagkain ninyo at that causes ano fermentation kasi nadidelay yung digestion. Nadidelay yung digestion. Kaya mas maganda tap water kung meron kayong banga. Meron mo mabibiling banga ngayon. Meron mga banga. Maalala ko dati yung ano kapag high school kami nagtataka ako bakit yung mga classmate ko doon gustong kumain sa amin kasi sabi niya masarap daw yung tubig namin kasi nakalagay sa banga. So ako nga naghahanap din ng banga. Gusto ko din balik ulit sa banga.
1: Actually yung talaga maganda kasi may banga naman na may gripo din eh.
2: Yes.
1: O kasi yun ay pag-earthen kasi ibig sabihin hindi siya ano sa chemical.
2: Yes.
1: Saka alam mo naman yung mineral yung
2: positive ions pa na napoproduce pa. Na ano.
1: O kaya kung may banga kayong wellness, mas maganda yun para lagi kayong energetic.
0: Yes. Ginagawa namin dati dyan mga partner, yung banga nilalagyan ng charcoal sa loob.
2: Aha.
0: Yung buo na charcoal. Yan.
2: Yes.
0: Ang sarap ng tubig.
2: Masarap ang tubig. Manamis.
1: Basta buo ha. Kasi pag powder yan.
2: Okay naman ang powder nga lang. Sasabi talaga sa
0: kumukulay yung tubig. So yan ang magandang sources ng water na maganda para sa ating pangangaton at refreshing pa sa ating pangangaton.
2: At sabi ni sir, may diabetes siya. Santon Gold, Santon Plus Gold at saka Premium D3. Yeah, napakagandang tulong yun. Ang Santon Plus Gold natin, may ano yan, may charantin at polypeptide P para magpaganda ng ano, ng tinatawag natin makatulong na mag-reduce ng blood sugar. Also yung ano naman, yung sa MCT natin na nagkukos ng ano, ng insulin na sensitivity ng ating mga cells. Kaya taking Santon Plus Gold at saka yung Premium D3 isa tatlong beses sa isang araw or kung gusto ninyo na mas ano mas the best or kumbaga kung kaya ng ano ninyo ng bulsa ninyo
0: budget
2: ninyo one capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold tag 2 soft gels naman ng ano ng Premium D3 tatlong beses sa isang araw.
1: Oh, yung sinasabi mo yung Plantisol at saka Polypeptide P yung sinasabing charantin at saka Polypeptide D ang tawag diyan sa mga research Plantisol. Ibig sabihin, they are phytochemical plant-based that acts like insulin.
2: Insulin.
1: Yeah, in the body.
0: They mimic the work of insulin.
2: Insulin, yeah.
0: Sa katawan natin. So, hindi mahihirapan ngayon yung katawan natin to produce. Yung kasi yung problema, mga partner, pagka yung katawan natin, produce ng insulin.
2: Insulin, yeah.
0: So,
2: tapos hindi lagi, hindi sensitive yung ano.
0: mas ano yun eh, mas malaki yung damage na nadudulot nun sa ating pupangatuan. According ha sa mga late studies, ano, yung latest research, na mas injurious yung hyperinsulinemia kesa yung hyperglycemia sa ating pong pangatawan.
2: Either case, parehong distracted yun sa katawan.
0: Eh, masaklap. Pagka mataas yung insulin, mataas din yung sugar sa dugo. Ayun yung talagang very ano.
2: Pero may mga cases na ngayon, mga partner ha, na hindi mataas yung blood sugar pero mataas ang insulin. Mayroong hyperinsulinemia kahit hindi mataas ang blood sugar level.
0: Oo. So yun yung mga tao na kung saan gutumin.
2: Yes.
0: Mataas ang cravings lagi. Pansinin niyo pagka laging mataas ang cravings niyo, ang taas ng insulin mo sa iyong dugo. Mga kawelan. So yun yung isa sa mga palatandaan. So yan ha, para makontrol yan mga kababayan, kinakailangan mo ng ano, yung makakapagpa-sensitive ng insulin sa iyong mga selula para magamit na maayos yung insulin na yun sa pangangatawan mo. Okay? Dok, ito merong nagtanong. Dok, ano po ba ang maganda sa may pugita? Nalabo po ang mata ko pagka nag sa cellphone. Ronaldo Losabia po ng Barangay Maitim, Calamba, Laguna.
1: Ayan, happy listening sa mga nakakalaba. Ano yan? Pterygium.
2: Pterygium, yes.
1: Oo, yung pugita.
2: Makati pa naman yan.
1: Oo, ang pugita kasi, yung pterygium kasi, ang main cause niyan ay yung sobrang exposure sa init na
2: UV rays.
1: Sa UV rays. So, gumamit ka ng, pag lumalabas ka sa sikat ng araw, gumamit ka ng protection sa mata. Kasi, common din nagkakapugita yung mga trabaho ay nasa labas ka lang. Yan, mga farmer, mga
2: construction worker.
1: So, yun, kasi parang nagkakaroon ng paglaki ng mga, you know, parang nagkakaroon ng, parang tumutubo.
2: Natural, ano kasi yan, defense ng katawan, na kasi pala madadamage yung mata mo. So, ang sabi niya, puprotectionan ko, tatabunan ko yung, ano, yung mata mo para hindi madamage. Kaya, mas lalo nag-i-irritate pagka, ano, pagka naalikabukan.
1: Sa Yes to Health, meron po tayong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus, hindi gamot, kundi ito ay, overall nutritional supplementation for the eye, protection na rin yun sa cells natin. And meron din mga eye drop na ginagamit. So ang suggestion ko sa inyo, pwede kayo magpunta sa ophthalmologist para mabigyan kayo ng essential eye drops para sa pugita or sa pterygium. Then sa Yes to Health, meron tayong supplement na pwedeng gamitin. Ano? Meron din tayong mga programs or modality katulad ng eye detox, tinatawag nating eye spa, na nakakapag-relax ng mata natin. Yan ay sa mga Yes to Health clinic natin pwedeng i-avail. Kumbaga, ang pinaka-importante dito, ma-prevent mo na siya.
2: Mag-develop pa.
0: Gumapang ng gumapang.
1: O, kaya kinakailangan ang mata natin protected from blue light kasi nga, yun ay magiging dahilan, pangunahing source ng pagkakaroon ng pugita or pterygium.
2: At kung Calamba lang si sir, malapit lang, isang sakay lang papunta ng Santa Rosa branch natin.
1: Oo, malapit lang ano. Parang yun nga ang connection, di ba? Pagpapunta ka ng south, papunta ka ng ano, ng
2: norte.
1: Papunta ka ng south area, dyan sa Calamba, eh may connection yan na papunta sa Santa Rosa sa Balibago.
0: So yan, bisita po kayo sa ano natin, Balibago branch natin kung meron po kayong time mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Naka, napakabilis ng oras natin bago tayo magtapos. I-announce po natin, Doc Algie, ang mga maswerteng mareregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
1: Ayan, sa ating Facebook viewer, ang maswerteng napili ng ating mga producer ay si Ma'am Paula Bagisi. Congratulations. At sa ano naman? Sa mga
0: texter natin ay si Sir Alan Vicente. Ayan, congratulations po sa inyo mga ka-wellness, ha? At antayin niyo po yung tawag ng ating pong staff, Yes to Health staff, para maipadala po sa inyo ang inyo pong mga regalo.
1: Oh, dito po, doon sa si Ma'am Paula Bagisi, mag-message kayo dito mismo sa Facebook page na to, itong Yes to Health thing, ng inyong complete detail, pangalan, address, na pwede ipadala yan at yung inyong contact number.
0: At sa texter natin kay Sir Alan, i-text nyo po yung complete details nyo din, Sir Alan, ha? Para maipadala din sa inyo yung regalo po ninyo. Okay? Paano mga partner? Baka ipahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Yan po mga ka-wellness, maraming salamat sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. And of course, mas maganda po mga ka-wellness na mas rely tayo doon sa plant-based sources para makuha po natin ang optimum benefits ng mga protein and also panatili pong malakas, and also makaiwas sa mga karamdaman. Of course, isama po ninyo sa daily diet po ninyo ang atin pong ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ang premium D3 na may spirulina, complete protein para magpalakas po sa ating resistensya araw-araw.
1: Maraming salamat mga ka-wellness, mga kaibigan, taga-subaybay sa DWWW at sa lahat ng XFM sa buong Pilipinas. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. At see you again next Sunday. Doc Algie po ito mula si Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga naibahagyang info sa atin pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga kababayan natin na lagi nakatabay at lagi po nakikinig sa atin pong talakayan. Ganda din sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekilidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Sigasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lagi dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang patuloy ng papagaling at papalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: sponsor, isa ka pedicaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya pirmi mabilar kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong ana balaka ko kay basin og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirmi na itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sa mga
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-butiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminuria.
14: No.
10: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu, sa Kasensker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsog, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. Yeah.
17: Symptoms persist.
16: Sister
17: all your
16: doctor.
18: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
19: Exciting!
20: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
4: 75, pero baskog pa.
3: Ay, kay, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba?
4: Sao na?
3: Oh, siyempre, naadoy panahon na magluya ta.
4: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko din yun, yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, all to doctor.
18: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang In. Sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mag sa Lotto Outlet ug Enluilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and Kairil Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
7: Mga katupa, exciting!
17: This song is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumuntigin nasiyok. Nandiyo ako babungog. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ang kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga makamaintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka de sa abroad?
11: Nagpadako nilang mamagi ka sa Minas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stick o lukilanan.
10: Ikaw po, pag inom mag Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamot.
14: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
0: Ha,
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may kuntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Merienda time na!
18: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
19: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
23: Mga katupa, exciting!
24: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Parilode. Grabe as damgo na ko Parilode, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Parilode, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting.
3: Ragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali.
4: Plus Gold user, atong paminawon.

0: Yung taruhan ako, Baangay Sagbani. Ako doon si Jonathan Layaw, Zantone Plus Gold user, patak-tak na lang balaw dito.
1: Zantone Plus Gold, patak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients.

0: Moringa Oil.
1: Pag inom mo premium tea tree, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium tea tree, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
5: Turbo?
4: Oo.
6: Turbo.
4: Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasin Turbo.
7: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santam Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santam Plus Herbal Soap, kumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santam Plus Herbal Soap.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
13: Mga katupa, exciting!
14: XFM.
2: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: gaon na subject sa school.
1: Kwan na siya, Apo. Ha, Archie? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa paayong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Casimillo, dili sa Sandrinio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo bala akong tulog. Ako kay dili magkatulog og dayo nga magkamatnon ko duga na sa pagbalik ka tulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo nga unya. Maayo ra akong tulog, magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginung sa Santon Plus.
4: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lagid bala. Iintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagod ko nilagbayot.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?

0: Mga katupa, exciting! XFM.
1: Usa kadlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karon lawa, kamong tanan. Aruhan lawa, naa na may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhan na mong brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
2: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santown Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santown Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
1: X. F. M.
2: X. F. M.
3: Kay numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong himutan diha isip city councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o daghang salamat.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exactly.

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Orang, asa maning bataan eh. Orang.
0: Utaman.
1: Mereka, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun na ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
0: Diabetes! Exciting!
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon kabuong marag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, minahinay na siya, magkanehinay siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga ganito na kanilabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarago ko, mag-testimonin niyo, ala nga, minut yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man dyod ko hilig o kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tapos ito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo. Kapoy.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo.

0: PNC. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit lalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, all your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
5: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukiton.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero ni?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
10: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Matay, ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kumaminaw ka sa XFM.
12: Apa, sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
13: Exciting!
14: XFM.
13: XFM.

0: shaping.
1: Apa, Arce?
2: Ah, cuman kapitan.
1: Tagok-tagok, okay. Na ibu hang teacher ning absen terbakah.
2: Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
0: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa.
6: 75, pero basko pa.
5: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
6: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kanin akong nadunggan sa mga kauban ako na kanin.
6: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni basko ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
5: Sao na?
6: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
5: Okay, kaya akong pumati.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen, inahinagag tuhod jigar. Salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang lindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
9: Cess the Pain, ang galang pain, fast and safe. Cess the Pain, if symptoms persist, call the doctor.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Merienda time na!
17: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
19: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
20: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
21: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka bisag wa kay sulod-sulod.
24: Exciting!
25: XFM.
26: XFM time is 3 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay, sebukan yung bata, ay. Nakatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Natugon pa kaayo po. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sebukan yung nanapod yung bata na sebukan ba? Ay, otsa man. Sebukan yung mudong, ay.
2: Mamu, atin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
2: Pamipot. Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Walag yun?
2: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Sa lahat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Kalamidad, paminaw sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Oy, Archie, un sabon ng F, ha? Kaling na sa imong card?
1: Kwan, Kapitan?
0: Usa man ng F sa imong card, ha?
1: Kapitan? Fasado ang pasabot, ana.

0: XFM. XFM. Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaw nang bitaw na ito. Gonsay pa dol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na pistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: all-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
12: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
13: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihoram ni Slasto. Exciting?

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon! Exciting!
2: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Lasiyok akong bumog, piging lasiyok. Nangyong akong mabungog. Kasi sa ayo to, di inom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong paltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Esel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Hala, hapit akong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
8: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Mao na diya, madi. Magsigig og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
11: Exciting!
9: XFM.
12: XFM.
13: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Sunton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Sunton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: makidlot, makisayerti. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran, programa, gikan sa buhatan, ni Bukidlon at PMR, Dato Makayuba, Renato Sumbungan, Bukidlon, makisayerti.
1: Mga salat, kamusta? Mayada hapon inyo alan. Mayada hapon nalawigan Bukidnon. Mayada hapon hopito ha tribo. Higaon ng talandig matigsalog tiguhanon o mayamnon. Adaw dumapaha mga tribo din itilawigan Bukidnon. Kamusta mos amigos? Hinautong talong ko'y mayada panglawa tayo ha aldaw. Aldaw iman to mga sulad na Domingo. Pizza 16 so bulan o Agosto. Agosto ba sakto?
2: Agosto.
1: Oo, Agosto. Dosmel 26, agihapon na isa usang aran hi IPM Arta. Dini talalawigan tabukin nun. Dato Makayuba Renato Sumbungan, nasa board member ta. Yan ay isa higala no'y kahanginan. Yan ay si Gali Jun Dumala. Duma ko iban si Gali GTV. Kamusta mayada hapon ikaw diyan Gali GTV?
2: Okay, ha, kumusta mga solod? Matagway mahapon mga solod ta dinhi sa lalawigan ta Bukidnon. Matagway mahapon na Malaybalay City. Sa gihapon yan ay sa Higalanoy GTV. So magduma-duma ko iman tama no alas 5.
1: 5:30.
2: 5:30 mga solod. So hinaot ha dumahan kay inyo tay na ha kahapon eh, daw agud ha mag hakaw daan dinhi ta Facebook Live ta mga solod dinhi ta 101.7 XFM Bukidnon.
1: Daw siyempre ho ikaw apid GTV.
2: Oh, gale. Live gidon gale daw
1: nila. Gihapon. Oh, daw siyempre. May hapon.
2: Oh, may mahapoy mga
1: sulod. Mga sulod daw. Malain ang pamanha edisyon, lain ang pamanha mga impormasyon, lain ang pamanha kasayuran. Kuino sa kaula-ula tayo man to din italalawig ang Dabukinon. Kuino sa pinang ino sa mga
2: buluhaton
1: o mga opisina lamisa ho IPM arta din italalawig ang Dabukinon. Angay matunan
2: ng mga kaut-utawan din ni Tabukidnon. Amin di itag buluhatan ng mga agalon ta din ni probinsya Tabukidnon.
1: So, baga sa iya programa ta mga sulot, GTV, pigtuyo ay pagmugna daw para ha mapaumaday din tayo inyo sa mga katikaran. Kagi po binisaya, katikaran. Daw mga kalambuan, taya si mana.
2: Pasensya ka ulit mga sulod, gabi una ha Domingo, so huda kinaka live din ta Facebook, tungod ho amin mga kakulian din ta station, so medyo naag sa
1: signal mga sulod. Signal o yan ay sa internet.
2: So iman.
1: Pigpaning kamutan no, mga technician ta. Pero huda gyud makatago ta, mahinay gali, di ba?
2: Mahinay sa signal.
1: Pero ta eh. Pero tayo panahon na
2: live
1: kay agahin nyo.
2: Pwede ka maka-comment din talog o ino sa mga sugyot noy, mga ino tagpa-shoutout ka.
1: Shoutout?
2: Tagpa-pulahe ka dyan tayo nyo habanwa. I-comment din talog daw para ha mabasa ta rin ta live tayo man ha aldaw mga sulot.
1: Daw kung ano yung daan, kung hindi ka dapat doon na
2: banwa.
1: Tagaha. Ikalipay dahi gid ba ha matunan dahi ha amin tagaha doon tayan ha mga lugar ha taaya programa ta galay di ba? Kamustahan ta dandaan sa mga opisyalis na galay di ni talalawigan ta bukid noon mga amangal amangal ta di ba?
2: Mga pagtahod ta panimbaya ta din ni ta mga agalon ta din ta probinsya ta bukid noon mga sulod pagtahod taho gobernur ta Dato Salakawan Unil Roque, duma sa mga board member din ta panlalawigan pinanguluhan no vice governor tao vice governor Clive Kinyo daw duma daan gali
1: congressman ta din ita sikan distrito talalawigan Bukidnon na Attorney John Flores daw mayor ta daan din ita siyudad Malaybalay
2: mga konsehal ta.
1: Mayor ta gay pinalangga ta mayor din ito data Malaybalay at Mayor Attorney Warren Pabilyaran. Daw mga
2: Matagway mahapon
1: City Councilors. Musta?

0: Siyempre, sa
1: mga provincial, mga provincial municipal daw barangay IPM
0: atari ka
1: lalawigan tabukin nun.
0: Yung mga chieftain, tadaan nila eh.
1: Limbubungan.
0: Limbubungan. Oh. Ah, mga bae.
1: Mga dato.
0: Mga elders.
1: Mga inay. Mga kabataan. Mga basbasonon.
0: Lihok. Lumilihok galay doon ho. Tribo ta. No. Di ba? So, hinakotun ta ha. Taya ha. Aldaw. Doon ko'y alan ho. May na panglawa. Yan ay pag-ampo na yung magbabaya. Si ko'y kanunay buligan. Takahitas. Ano na tagalay? Kahimo. Doon ta eh hagawa ta kalibutan gali ko huda bulig gali to magbabaya gali.
1: Laos beren gali.
0: Amang gali sa pagsimbo Domingo gali importante ari ta kalipatan. Ta sa ginawa ta gali ay kandi no magbabaya. Sa e gali pighanggap ta klamag. Amag. Uda gali ta ibayad. Libre gali ay ang ila kanito magbaya. Aman kada salom pagbangon ta na tagpasalamat kita bagoon pa man kinabuhi. Bakal maya gali sa kwan? Madakal may galisa mabisay pa. Ba pagka ano na pagkasunod aldaw gali na
1: agkal
0: ko daan dito kalibutan gali.
1: Laos gadin gali.
0: Aman so, pasalamat
1: kay gid gid kumaya ta.
0: Ta bisay kay gihapon gali.
1: Bisan diba? Ko madakal sa mga problema mga sulod ba igsalig ta dun magbabaya ta. Sa mga problema ta.
0: Ta kuno imposible gali yung magbabaya lugay asam gali lugay lugay yan sa mga pastor kita nga. Mano gali, ino sa mga hisgutan ng tagalita ay programa tayo man to para matunandaan ng mga sulod na tagpaliliman. Agawas gali yung mga hisgutanan, tagpapaliman kay gihapon gali binukid ang mga kanta gali tagsata mapaliman gali din ng radyo.
1: Love diba?
0: Ah, sige gali, ino sa kuwanta din tayo. Okay. Mga hisgutanan tayo man.
1: Matagway mahapon isab mga sulod. So iman ha kahapon ni mga sulod. So amin agmasayran ta sa mga nangahimo ang mga programa din ita provincial IPMR office pinagi kay provincial IPMR ta din ita Bukidnon Dato Makayuba Renato Sumbungan mga sulod. So yan iya iskutanan tagalay sa iya nahimo committee meeting gabi minagi ha simana galit iya pizza Agosto 11 gabi Martes.
0: Mm-mm.
1: So migpay gayon sa kwan. So IP Marta ho committee meeting amin impa saka din ha balaod gali sa iya ordinance establishing the Bukidnon Indigenous Language Preservation and Revitalization Program creating the Bukidnon Indigenous Language Center. So hisgutan ta kanan gali. So sa ikaduha yan iya sa pangampo para ho promotional video din ita dalawigan ta Bukidnon gali. Yan ang ikaduha mga sulod. Sa ikatulo, yan iya sa DSWD Pamanap Project nahitabu ay yata banwa ta impasugong Bukidnon. So sa ikahaupat yan iya sa mga kabahin ta iya mga bisin manahaw ta din ita manahuhi Dato Makayuba yata provincial IPMR office Tulugan. Yan ay mga isgutan ta iman kahapuli gali.
0: So ubay-ubay gali di ay iman to ha mga kasayuran gali sa
1: isgutan. Madako sa matunan ng mga tag-aha iman din ta Facebook daw
0: tagpaliliman
1: din ta radyo.
0: So gali before kige da hisgutan ta yan nagpaabot ki igpaabot ta tagpaliman ta sa mga suki ta tagpaliman ho binukid ha kanta. Ha igdali ta kandan gikan din ta iha programo ta Bukidnon makisayod ki technician palihog ug na atay kun dia tong binukid na to dia technician.
2: Bukidnon, mag-isayot ki.

0: Magkidlot, mag-isayati. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran. Programa, gikan sa buhatan. Ni Bukidlon at PMR, Dato Makayuba, Renato Sumbungan. Bukidlot, mag-isayati.
1: Alas 4:24 sa oras ta ding gihapon dayang ha programa ta Bukidnon Makisayad gi. Ayang gihapon ni sigala ni hanginan yan a si Gali Jun Dumala daw sempre si Gali GTV. Oy, kamusta maya da hapon day ho tagaha kanit Facebook live ha. Araola chika senior oy na mali sa kining may nani sa may kining sinangwanan. Kamusta bang hapon ni Mudewan? Kala ginis kagawa dito sa balay at unang adlaw ba eh? Oh, balik-balik na yung tapon dito ba na? Bugay, bigyan mo nakatulog ani? Mas ay daghan, may gihisgutan yung mga parang hapon sa kalambuan. Huwag na ginis ilang balay garoon ba? Kamusta may hapon sa taga, ano? Taga Barangay Sinanglanan. Siyempre! Diyan tamay taguluan ni Samis Rental. Prami Loranza Lindaban. Ay, kay Pram, kamusta may hapon? Uyo ka to nga? Nagahaman is uyo gani ah. Kailan mo kuha ni bay? Kamusta may hapon ni mo di? Ah, Jeremy. May hapon ni mo di? Dira ah. Ato ni mga silingan di as may tagilano man siguro ni. Salamat guys pagtanaw. Uraga, puratan gini sila nga din hita nila nakita ron. Galing padayon kay Galing.
2: Kabolong yung manan sila ba?
1: Galing, ano pa man o. Galing, ikaw din Galing.
2: Bayad ba hapon isab mga sulod so mga pagpagumusta ta dante mga kadumanta dinita barangay gale dinita aper pulangi mga barangay diyan mga kapitan so maragoy mahapon ninyo alad mga sulod
1: pila gali ang barangay gale sa aper pulangi gale pito
2: walo
1: siya
2: sa barangay Bulunay gale
1: pero impasukungon man yan diba gikan kita sila Mapulo, Indalasa, Sambuanguita, San Peter, Nakaburakanan, Kulaman, Busti, walo dahil labi ka niya.
2: Walo.
1: Kumusta, maya da hapon ninyo diyan. Ayaw diyan tamay Sitio Mahayag. Sitio ta San Peter.
2: Barangay San Peter.
1: Lanog-lanog galing sa signal niya ho 101.7 XFM Bukidnon. Salamat to pag pagpaliliman oy, tayo programa tao. Ikaw diyan gali, duma diyan.
2: Okay. Mga kaduman ta din ta malay-balay gali. Dini ta. Mga driver ta hatag palilima naman din ta. Mga motorila
1: dan. Motorila driver.
2: Motorila driver. Mga multi-cab driver hatag naka-tune in naman din ta. Ay naka-tune in, naka-English ki doon pa.
1: Mayan pa lang gali ko. Pagkatuong ki
2: dana ko. Sa kulang nga gawa.
1: In a proper way lang gali. In a proper way.
2: Pero, madagway gila biya, magkatungo kaya agam in English dyan.
1: Wala, magod problema tayong galay. Bisan matungo ka pa mag-Koreano, magkatungo ka pa galay mag-ininsik, ino ba doon tayan? Importante lang, halit agad, lipatan, awaan sa kanit galay ha. Kanit ha, inikagyan.
2: Okay. Isgutan ta doon galay, sa una galay, biskutan ang takabahin galay tayo ha. Pag ikagita galay.
1: Yan na, ordinansa.
2: Ordinansa.
1: Ordinansa hayang gali. Ta natunan ko anay gali, saya na ordinansa gali. Ha panahon pa ay IPMR ta din ita. Siyudad na Malaybalay, yan pa city, yan pa city.
2: IPMR, IPMR. Yan ta Malaybalay City.
1: Paso napasaan mo din gali, ordinansa. Din ita siyudad na Malaybalay. Pero tayo, ta dinian mo na isa, mangal ta ta
2: Bukidnon.
1: Bukidnon. IPMR, Bukidnon man ay board member ang gali. So, tagto agal ya saya na ordinansa dini ang pamanayan.
2: Tibuok bukid nun.
1: Tibuok bukid nun ang pamanayan gali. Kagano yung pigiskutan gali?
2: Okay, iskutan tayo gali. Basahon ko pa una ino sa kwate gali. Yan. Yan niya sa ordinance establishing the Bukidnon Indigenous Language Preservation and Revitalization Program. Creating the Bukidnon Indigenous Language Center. So gali, naisgutan dan gabi gali pag committee meeting kabahin o committee meeting on indigenous peoples and culture pinaagit ho provincial IP Marta mga sulod dinita lalawigan ta Bukidnon duma sa mga board member Garcia, board member Unahon, board member Dinlayan Babiji. Board member unahon, ah, nakabasa ko doon, dumadaan sa budget officer ta din sa probinsya ta Bukidnon, NCIP office, DepEd. So gali, madakaw sa na bisgutan dan gabi nantay gali. Amin taman video gali man na ipaha. So iplita unahon man kita yung bisgutan.
1: Ah, sige, sige. So baga, mensahe yung gali.
2: Sige, amin dan mga highlight lang yung gali para kwanta on kwan pa man yung gali. Para pa man daw pa man yung committee
1: meeting. Ah, video meeting, isang hatay man ito gali. Una pa, message.
2: Da pa.
1: Sige, sige. Technician, palihog.
3: But most of the schools, I think all of the schools have IT learners. So differentiate for our schools with IT learners, multiple IT and incremental schools. The one is around 16, about 20%. When considering we have more than 30 schools throughout the district of Colombia, 100% are more about that. That is what they desire to get opportunities. Bilip ka makamensure sa ilan at the end of the IPL, makasimpi sila. Kaya ang mga teachers themselves, they are not speakers of the IPL. So, isa na sa pangalang sa self. Support naman kung nahihilig sa sunod sa school, nahihilig ka outside the school. So, kailin ako na IPL sa school, na IP Language Action Center sa Taiwan ng Korea, para dito sila makatulong din sa language.
4: Gusto siya na ako naman po sa ato ng pagayon na mga sa mensong usap na
3: pati nakasal po kayo training na kanan sila kanan sila i-paper patawag ang training para kung parang sa bawa ang pag-approach kay hindi na po siya pasandar na kumapit ang pag-approach. How do we approach it? Diba? So, kung may methodologies ang DepEd, Marshall.
4: Okay, then that was the space of community development. So, we have the program map.
3: So, I think na, allowing it to the program, so, we look at, so, we put in with our
4: students. So, look, our teachers, we can speak to them, right? I want to be very good.
2: Committee meeting impaygayon ni data SP building data sanggunyang panglalawigan gali dumay sa mga board member ta dinta Bukidnon membro ho committee on indigenous culture gali
1: people's committee meeting on indigenous people's culture
2: dumadaan sa mga sa NCIP daw mga sa DepEd gali na so mga sulod sa inaha ordinansa binukidan tan lang kay kita ng bisa ta para man ay pag establish ho Bukidnon indigenous language so yan. Magbinukid ke so
1: maluki magkangali ma sayop ko sa programa ta na binukid na
2: ta ng bisa kita
1: basta ali lang basigi.
2: Sige. Sa iya, tumong ta inagali para ha maprotektahan sa kultura din ta Bukidnon. Mag-ikagikigid ho binukid language. Ta para ha ma-promote sa kultura daw lingwahe. Ma-recognize sa identidad ho tribo. Yan man ay identity sa identity ta. Mga sulod sa pag-ikagita sa iya binukid. Then para ha ma-transmit da sa language ta para ha mana ta pa doon ng mga sumusunod ng mga kaliwatan ta mga sulod. So yan na ito mong taya ha ordinan sa mga sulod ha para ma-promote, ma-protektahan sa lingwahe o binukid. Iling tayo gali ha kagi-kagi o binukid, kung man binukid sa kwan din tabukin nun, tamin man umayam nun. Lahit man skandan ha kagi-kagi, manubo.
1: Tiguhan
2: nun.
1: Umayam nun.
2: Sa tag-iling ho ikagigali, yan iya sa binu, bukid nun, igaon nun, daw talandik, binukid, gaya na nang kagali. Sa kanin ikagihan ho manubo, ipadayon ng Yapon ng gali, ipreserve Yapon, pinaagi tayo ordinance, hamag ikagi, o kanit, hakaugaling nga na yung ikagihan mga sulod. So na, dapat gayon.
1: Amin ko gangali na aha doon no video, napalimang ko gan, amin dan mga target gali, kung hindi siya dan agsugo doon, panalitan, kung ma, tasayo na po manay makapasa, di ba? Doon po manay ipigplanway, na ipasa din ta, hawalan ta, sangguniyang panalawigan. So gali, ina sa, masa amin ko gan agkabantayan, kung hindi siya dan doon aguna, ino sa una mga lakang
2: oh.
1: Hindi dan, hindi dan target doon si dan magsugod
2: sa iya gali aman nakatambong doon tayo sa Deep Ed Department of Education pinaagi ho programa dan gali ha IP Education iman ha panahon so amin ta doon mga eskwilahan din tabukin noon ho mga para ho mga IP so doon tayo nagsugdan gali ha, para ha ma-promote panday pagin ma tamin pa man din tabukin no na huda pagay iskulahan no IP gali.
1: Pero din ta malay malay gali natunan ko amin darwa. Diyan sa diya
2: Daraguyan.
1: Ta mahayag.
2: Da, amin pa Daraguyan.
1: Ah, hindi ay sa Daraguyan gali.
2: Din ta kuha.
1: So ikaduha yan. Oh. Din ta
2: mahayag daw.
1: Amin bangkod. Pa nasuli. Oh.
2: Nasuli.
1: Bangkod. So sayang gali ang mga bata doon tayo na mga IPs gali. Gawas ho, amin math, amin science, amin Pilipino, amin dadaan subject gali ya, binukid.
2: Amin. Bisa ha, wala pa eh, man kakwandaan, kulin tabukin nung State University, so, igparayon dan mang yapunin, maisgutan ang yapunin nung tayo, ikaduha, committee meeting.
1: Siyempre, amin Pilipino, di ba?
2: Oo.
1: Amin English.
2: So, basa iya ha, kwan gali, para gaya dahi ha, pag, panday gayon ma-promote iya sa kanita kultura.
1: So, sugod silang gali. Sa una target dan eskwilahan. So, din ito eskwilahan.
2: Sa kagi palabita na board member sa buwa, kagi board member unahon, paghangyo kung mga lumad tribo din tabukid no, na mag-ikagi gayon o binukid. Hangyo. Yan na mga gaya na kung din galita.
1: Ikinaiya, i-practice.
2: I-practice, good. Agsugod manggulian din ta panimalay tagali. Sa pag-ikagi, ho binukid language din tabukid nun. So, amin labi maikagi ha mga board member. So, anay ha panahon labi gali. Kung tag-binukida ki din ta eskulahan, namalo kiaga daog-daogon ba? Malo aga i-discriminate sa
1: yan, gali, ha, yan.
2: Lumad gali.
1: Yan na yan daan namatik
2: so, ko. Aman, udaw na iwa din ni ako din ka pagkantima ta syudad ko anaya panahon na tagbinukida ka na i-discriminate ka
1: pasok ka patawahan kay manino
2: so anaya panahon
1: patawahan kay manino ta iha
2: patawag kay manino labi ko
1: na sa tagpatawad ang galit gali na malisad gyapos kan dila kintang
2: iyan man gani
1: otro ang gyapong gali ba na tagpangilang
2: so aman ay para maprotektahan gay sa kultura sa ordinansa pinaka importante gay diya gali ma para ma preserve mapadayon sa pagikagi di malaag sa ikagihan no binuki din ta bukid nun o daw umayam nun manubo ha ini kagihan ma preserba pinaagi ta ya ordinansa mapadayon
1: may gali ta amin ordinansa ta daw para ha ma kuan gyud ma makatulod ako doon po kanit ini kagiyan na
2: mapus maso mga katulod oh.
1: Ring ikaw ini kagiyan na mapus.
2: Oo, itulod ah. Pata bilang sagol-sagol
1: in English. Sa buwan na yan galing ang pagpaningkamot gano para makapaningkamot sa mga bata ha. Bisang kanan ayaw si Dan interesado ba? Pero mag-interes gano'n si Dan.
2: Interes gano'n si Dan. Kanin man ako kanit kanoy man ako kultura tagabukid nun kiman
1: gali gabi ha unhal daw gali amin ko kaya ka istorya gali sa buwan daan ha dato daan dinita after Tagaluan. Na yan na istoryahan dahil gihapon gali sa bahin gihapon tayo pagkananao.
2: Pagkananao.
1: Kanit ha lingwahe. Sa sakan din na plano gali, tagbuhat ho tulugan kagi din. Unya, taghangyo dayon ho mga kabataan, ha, doon magtuon ta anak tulugan, gali, doon magtuon ta anak tulugan kagi din pa, tuluan sa mga bata gali, kana lang pag-istorya ho binukid, tuluan sa mga bata gali, paglimbay, pagdasang, daw, kuan gayad sinang gali, tuluan gayad sinang gali ho, yan na isa pamatasan. Ayaw agali yan sa sige kahisgutan ha, bungkatol habulawan daw ng katasa halana. Gali ko hadi ayan gali ma hadi ayan matun ano mga bata hadi hadi ang gada yang gali
2: malaaga
1: yang gali. Hadi dan matunan ko ino ayan pero kage din saya tulugan ko ko amin mga bata ha makapa tago ta dun tayo tulugan bisan gali daw ng darwa ko nang kasimana kasabua basta ta amin gayad gali matuduan kana lang ini kagian bisa na isa pamaagi gali ho paghusay pamaagi gali ho pag ritual abino gali sa pag ritual gali
2: malugunan
1: gali kana baya malugunan gali ko maalkad an
2: ari katugahan
1: mag ikagiya maalan sa ikaw kasabot ho gali lumiko sa ikaw eksag na kao batasan agkakulangan sa untong no. Ang magaling mo ayan sa kandina plano daan, aman pag-istoryahan ko. Sige lang dito, taming panahon, istoryahan ko si Kuantayan, si IPM Arta.
2: Kung hindi kay Tugahan mo.
1: Ino ba sa kandin tayo na mga plano? Ikaw ha, mga idea. May manggod ko sa mga idea daan ho dumahadato.
2: Timuunta.
1: Timuunta. Makapauma di atakan din daw ko ino daan sa sa kandin daan na plano na mapaabot ta gyapon ta na dato gali bahay ta na kandin ha programa kabayan din na plano
2: oh ta sa provincial IPM Arta gali tagpalilima na yung gali ko ino sa mga molo ho mga sakop din ilabi yun mga IPM Arta mga chieftain ta kada bulan may sentang meeting gali so kuy no sa igpauma kan din ng mga IP Mardaw chieftain agbuhaton din ang gali ayaw pa ko ma plastaraya sa IPS indigenous political structure rain na hinang hidato makayo ba iman so amin pa man sa buhaw da pa ma plastar. Sa Talaandig tribe mga sulod so angat-angatan tayong gali para ha ko ino sa kaplastara ta iya ha IPS so matun-an ta mga sulod ko ino gayod sa sakto ha kultura panday gayod mapala mapaha din ta inyo sa kultura daw tradisyon din ta Bukidnon mga sulod then kabahin ta igali ha tagisgutaan ta taya pag ikagigali so madakol man ni man sa di katuong gayud ta ikagiha mga lumad gali di ayuwa ang kuding kata sentro tag tima din ta syudad so hadi ang gayud ayo kagamit gali sa ini kagihan na lumad ta adi man pakatuon ta pakasabot sa duma bahadi paka istorya yan ang problema ay man dun gali
1: ama gali ay sa programa ta igbayaran gayud ay gali IPM Arta dinhi ta probinsya at Bukidnon. Sa igalayan niyang purpose tayo makapaabot tali at kandan, makapahinomdom tali at kandan. Sa iyang mga plano ha, kinahangla na i-preserve sa inikagihan.
2: So yan mga ganyan, identidad ta. Kung matuog ka magikagi o binukid, laos sa lumad ka. Ko iling tayo gali. Sa amin mang programa ho NGIP, ha, kabahin ho mga educational assistance, scholarship, na kung interviewin ka diya, dini kata syudad tagtima bahadi ka katuon tag binukid inuhum hari ka gen hari ka gen makapas pasar yan ta bisang kan sa binukid daw
1: idong
2: ilong
1: na hari no don matunan
2: hari no don matunan na idong man dayan hari ka gen makapasar yan
1: sa talinga
2: oh talinga
1: dalunggan
2: dalunggan sa Bisaya
1: sa kamot
2: oh Alima.
1: Alima. Di ba?
2: So, aman mga sulod.
1: Mga tigatiyot. Ay, ang galing. Kung kwari no yan matunan.
2: bisa na sa ba tan sa ba gale ba na gapon ba
1: ba na gapon.
2: So I mean na gapon na kwan dali da masabot.
1: Amin gale mega nangangatukan kaong koy kaang gali si lumagat kagita na lumagat kaang katay lay man
2: kaang katay
1: kaang katay
2: lay dalayan
1: oy gali maso alas 4:45 sa oras tau. Tagpapalimang kidan. Amin ta pamagali hisgutanan na tatulo, di ba? Pero taman kay pamano alas 5 media. Medyo amin ta pa oras gaya, di ba? Para di dalaan sa mga dumat, ha? Tagpaliliman iman ganit. Tagpapalimang kay kuonho, lingaw. Laing
2: lingaw. Dagi naman tag shout out, galay ko makaliko. Okay, so mga solo, comment dyan ta log daan sa mga comments no. Ko tagpa shout out ka para ha mabasa rin man ko magliko kay mga
1: sige now. Oh technician paliog sa ko og natay naandam na kwan binukid na music

0: Makidlot, makisayati. Mga kalambuan ug katigaran sa mga katumaran. Programa gikan sa buhatan ni Bukidnon at PMR dato makayuba di nato sambungan. Bukidnon, makisayati.
1: Alas 4:51 sa oras tao din tayo programa tabo kinin makisayod kayo yung gihapon na isigala na ikahangin yan ah, si Gali Jun Dumayla dumag po gihapon si Gali GTV. Kamusta mayad hapon?
2: Managuhay mahapon mga sulot
1: tagaha kanit Gali ho Facebook live tayo man to okay. Prami Loran sa Lindaban ha mayad tong kay hapon agaw Jun Dumayla and GTV ha tagaha iman live ta bukid nun makisayod kayo din itataguluan Misamis Oriental ha kamusta mayad hapon inyo diyan kuan-kon I love binukid ha ini kagian
2: yeah, sakto yan madagway mga sulod ha higog maon ta sa pagikagihu binukid
1: kagani gali siyang taong tinyo daruma diyan aming pagali galing ta isa pagali Randy Santisas mayong pagpaminaw kang Heron Hernandez gikan ni Randy Santisas daw mayang hapon inyo diyan. Sir Randy Santisas. Kamusta maayong hapon? Ikaw din kali.
2: Shout out makalilisa ang buoy migkayang.
1: Perpulangi
2: kali. Shout out jantayin nyo.
1: Amboy.
2: Oh. Dumadantay kali vlogger di ta Esperanza Agusan del Sur, GM Adventure. So tag-aay dan kali. Sa buha vlogger ay dito Esperanza Agusan del Sur.
1: May hapon ng taga Esperanza Agusan del Sur.
2: Sinuya sa good afternoon, shout out X Kagawad GP, I love you. Sino giday ka
1: lang? Ino ka lang sa kagi din?
2: I love you sa ngaran din.
1: Salamat ha. Okay. Salamat guys, pagtanaw yun.
2: Salamat.
1: Saan tagpaliliman ganit ha? Yung radyo, pwede, amin na yung cellphone. Huwag ka cellphone na ha, para mahanoy sa kagwapo hindi TV ha. Daw ta na aga ako. Doon no, radyo gali. Pag tago no, radyo gali, daw pa na ha, sa walong no.
2: Daw pa gali.
1: Kuan mo na yung Japon. Baga, Coco Martin.
2: Yeah, Coco Martin. Eh, lumad ha, Coco Martin.
1: Coco ni Martin.
2: Coco ni Martin. Daw, sa iya gali ha, mga... dakaw man sa amin tanan mga viewers galing so managway mahapon ta inyo walan na so sa buwan tad lang para kung tao daw man sila mga comments basing po mahinay sa signal di at kandang galing so shout out tad lang sila alan
1: so galing ino pa sa mga hisgutan ng tagile hindi kayo pag idiman to maka kung galing kay gliko kay man to po alasing ko galing so
2: kung kiba
1: ino pas duma dumtayan galing
2: so hisgutan
1: pa pwede yung mahisgutan tagile
2: mababa lang hisgutan tayo galing sa pangampo para ta na promotional video and pahigayon dyan ta tulugan ta din ta provincial IPMR office pinagi kid dato makayuba Renato Sumbungan so in pangampuan ang gabi gali sa ina paha o mga council ha promotional video ta bukid nun para Ginoo
1: agali so sayang gali a video dun tayong agkaha sa mga tourist attraction
2: ta bukid nun
1: talalawigan bukid nun apil ulo tayong gali sa mga pools sa mga kahulugan diba?
2: Alan ha mga maayad halat talan aon din tabukin nun gali so nakaugsak dun taon ha promotional video hain paha ano talang kung naka-upload unay ha video huda ko pa ka-update sa kwan ko kung naka-upload dun ba so tingali baso huda pagit ano ba gali
1: magali ko soon as possible maka in English kid ang pangan paabot ako mga sulod na gali ko dun ula yan kay excited gali sa mga lumad mga bukid nun ayaw gali sa tagtrabaho gawas ta nasun kana lang manggod sa tag-aha tayan dini data probinsya ta tibuok Pilipinas tibuok, gali tibuok kalibutan,
2: tibuok, kalibutan
1: alan ha amin silpon at kahatan ng tayan sa ino sa view mga managway gali ang mga talanaon so, dini ta probinsya
2: so dapat so kumahano yan mga sulod sa video na in promote tayo ha bukid nun so dapat i-share tao daw para ha madakaw gayon sa maka madagway sa maragway sa bukid no
1: daw gawas tayang gali kadagway sa kaw sa yo kalinaw gali Yan ay importante da na tagahaan ho mga tao. Ayawaan sa mga tagbisita bitaw din ta kanit. Yang gay den una ha kuandan concern dan sa fish and order.
2: Laos sa inyo.
1: Paka makauma si dan din eh. Ah, di silan mahal da gali daw. Makaulit si dan di atakan dana. Bubuhay gali ang malipayon.
2: Malipayon na.
1: Malipayon gali ha. Pagsuroy din ta kanit. Oh. Na, di ba? So, doon daan tayang daan gali. May daan ha ma pasabot tagali sa mga tao. Ha, ko panlitan amin mga bisita ha aguma pandayaan
2: para,
1: ipaaha sa maya da pamatasan sa maya da pagtagad ha hadi gali ayaw ang gali ay sa amin mga tourist guide hadi da ayaw pa adagi ang gali sa bayad para ha
2: kasuro ya gali sini ta sa buha tourist spot din ta bukid noon ta inuwi sa dyan, pasukong sa iha.
1: Hindi talang gali nga rin gali para surprise.
2: Surprise.
1: Masata amin tourist yan.
2: Para ko tourist pat din sa bukid na.
1: So, aming gali lang tayo labi, kagi kung hako mga ni ikaw, doon ho vlog no. Bagya pong sa New Zealand gali.
2: Sa New Zealand.
1: Dini ta bukid nun.
2: Madako lang mga tourist, pwede kalaagan din sa
1: bukid nun. New Zealand, pagka kau baka, kuliah ka, pagka ka na marakal baka.
2: Kabayo, basta ma.
1: Una pa siguro, kalakagang ka pa kayo. Sa dalan na gali, agi mo ta ranso na gali, di ba? So, nakal ini gawas tayan amin mga kahulugan mga pools
2: kahulugan
1: lalanguya
2: kahulugan. Na kahulugan
1: basta sa pools gali basta sa pools sa binukit tayong gali kahulugan pero kung wadik ka gali magkumpiyansa kung munahay ka ng hulug
2: dakit ba man na haos na alom na ho
1: nakal gali din sa mga kasagala rin din gali na sa mga view ba kata ino sa nga rin tayong gali kata siya talong ya dan
2: menak.
1: Daw gali kasagara daan na ako gali do no mga content no. O GTV. Yan ay sa mga barangay baha. Agka ipaaha no gali pinaagi taya na kwan.
2: Tabanog.
1: Amin naman ang gali.
2: Tabanog gali.
1: So may dayang gali ha. Sabuan daan na yan ha.
2: Sa mga banwa, wala pa kaulogi yung mga sulod ha. So maha dan. Bisa po na silang makadiya. Ba maha dan doon. Pinaagi tayo na vlog ta.
1: Sa ang gali wala makadiya at kaburakanan. Paanaan silang gali sa nakadiya. Kay di man. Ikpaaha naman gali. Di ba? Sa nadalan di ta sila eh. Amin o gihapon. Buntungon. Amin o gihapon gali. Di ba? So ilin tayong gali, yan ang example ba? Example na yan na
2: ma-promote.
1: Ma-promote. So din yan tatibok provinsya at Bukidnon. Kana lang yan sa ikaw a bids. Kana lang sa ikaw a content gali.
2: Alan,
1: tig amul-amul ang gali sa din yung tatibok provinsya at Bukidnon. Bueno gali, alas 5 sa oras ta. Liko kay iman to ko malugay-lugay. Alang o dumapa mga isgatanan. Di aki ko on tali baloy.
2: Right.
1: Alas 5:59 sa oras ta.
2: Alas 4.
1: Liko kita. Alas 4:59 day. Liko kita iman to galay ko malugay-lugay para ho mga isgatanan tayo man.

0: Pakidot Mag-Society. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran. Programa gikan sa buhatan ni Bukidnon at PMR Dato Makayuba Renato Sambungan. Bukidnon Mag-Society.
1: Alas 5-6 sa oras tao mga sulad. Dini gihapon tayo programa tayo Bukidnon Mag-Society. Ang gihapon ay sigala na ikangin na si Gali Jun Dumalag. Duma ko gihapon si Gali GTV. Kamusta Maya? Da hapon, Alex Sayag. Ah? Da Sara Dumala, si Blian.
2: May tagahal ay sila. May hapon niyo. Elaine Humauas. Tagahal ay hapon galay.
1: Ay galay, diyan sa merkado publiko galay. Barangay Nuevi. Din siya sa malay-balay.
2: Madako sa mga sulot sa diyan.
1: Aming kong galay tag paliman tayo programa na. Kamusta? Mayang,
2: okay, kamusta?
1: Mayang hapon diya. Ha? Sa ato mga tindirag, tinderos diya. Atong kuy gali tabo man dai man to.
2: Ay,
1: yan dai kay tabo dai man to din ta sa data malay-balay.
2: Paniguro ka diyan.
1: Data malay-balay gali. Biyernes, Sabado, di Sabado Domingo.
2: Tabo.
1: Sabado Domingo tabo. So
2: malakas sa mga dumata diyan.
1: Sa mga produkto gali gikan hum mga kabaranggayan, igtubang dan din ita sentro. Pamaligya si dan niya. Pagmahalin gali, subida dayon makapalit ang gali bulas.
2: Bugas.
1: Kapalitan ng bugas.
2: Ala beta, iling ko din ni tamanalo. Ura mangay buog basakan di agad.
1: Oda, oo. Amin pero yan ay sa kanaget ego ba. Sa kuan dia kay kuan mo gud. Yan ay sa lanot.
2: Lanot.
1: So, sa yan produkto. Dia, sa produkto dia lanot. So, tubang si Dan, ini kargado gali si Dan lanot. Pag subida, kargado on paman si Dan da
2: bugas.
1: Bugas. So, may hapon, o mga sulod ta, diyan ta, barangay Manalog, barangay Kibalabag. Ay, ubay-ubay gali sa mga suki, tagpaliliman ganit gali.
2: Marakaw
1: mga gali diyan, barangay Kibalabag. Oo. So, kamusta maya, dahapon inyo din, barangay Kapitan na Jiri Sulinay.
2: Madagway, mahapon din tayo.
1: May dahapon ikaw diyan, Kap. Daw siyempre, Kaburakanan.
2: Oh.
1: Barangay Kapitan Salonga, Papa Hidi TV.
2: Amay ko yung galing.
1: Amay no, di ba? Kay si GTV, kagawad gihapon anay ita barangay Kibala, barangay Kaburakanan. So na amin ng gali sa term ng gali, di ba?
2: Na amin nun.
1: Tatuluwa term, na amin ng gali sa tatuluwa term.
2: Sugod pagka iski, tsara ng gali, matuig.
1: Nalima to ika iski chairman.
2: Napungahan ko rin sa 15 term o pagkakagawa.
1: Ay gali, umay gali.
2: Lugaya
1: doon. Hadi mabrik sa ikaw gali. Hadi gali ma.
2: Ba, ayun,
1: mabrik sa ikaw gali.
2: Walaw-walaw, tagyapon gali.
1: Yan gali sa pagpanerbisyo ba? Yan mang kalitun tayo gali sa pagservisyo mga tao. Yan ang bitaw gali sa pakabulig ikandan. Kabulig yan ta si Dan gali o. Yan na isa tama na dano makaya tagay amin tamang gihapon gali mga limitation
2: mga
1: ko barangay official ki so sempre ko barangay official ka so yang kau tag plano ko ino sa palitan gali ho barangay ino sa kinahanglan ta barangay ino sa gastuhan
2: sa kagawad
1: tayan ang tagsabutan gali ho kagawad alang lisod man kong gali ko sa salapi o barangay alan magsabot sa tao
2: ay gali naman magubot ayo barangay ko mayanan gali.
1: Aman namin eleksyon gali. Amin eleksyon kay sa mga kuan

0: yung pasok ong bukid nun, Agosto 13, 2026, sa pigtambungan ay dato makayuba gali dumadan sa huda gabi sa municipal IP Mayorta di ata yung pasok ong amin ni kuni panaw daw di ata gali sa UPA Pro Area Management Office Jose Bagilius Ortega daw sa dumadaan sa kinakusgan na pirsaw kasundaluhan pinanguluhan ni Lieutenant Colonel George Halurina ITIB Commanding Officer dumadaan sa Regional Program Coordinator Rodi SWD Attorney Edgar Rukimi. So yan ang gabi diyan gali
1: mga, so gali sa kanakasabot tatay pamana livelihood ay
0: gali livelihood diyan gali
1: livelihood ay mag doon ho magbuhat si dan ho or tag-organize si Dan, organize din si Dan, no, kada barangay.
0: People's organization, kada barangay.
1: Organize
0: so,
1: si Dan.
0: So, amin man tayo video gali, amin sahi, dato makayo ba? So, palimanan tako nuna.
1: So, atong paminaon ang mensahe sa atong IPMR, sa gipahigay nga meeting, ha, dito sa Maya Lungsod sa Impasugong.
2: Kapelan na surupon. Ubanta ka na po, kuyo kita sa akong kalipay. Ang doon katalipon, itingahan ko sa pagdain at laging nga, ang doon katalipon, itingahan ko sa surupon ng doon katalipon. Parang kaya mo siya, ito bang siya makalong. Ang imong hihata ng doon katalipon pa ako, patikanan siya ang doon katalipon. Ang isang katalipon, itingahan ko sa katalipon. Ay, rukun-rukun. Masa nama tua kan, masa nama lalu, gitu. Ingat ang isa kapal itu. Agamun, kapal itu, garam biskan, maizukan, garam biskan diri ini, tidak nung. Oke, muskan tadi ini, tidak bis. Ang di, gilukun, ang ingin kata isa kapal itu, isa kapal itu. Kusin itu kalau sekarang, tas bukan yang terhubung. Tas bukan yang terhubung. Nah, kamu ini nga, diri kumayu, diri kumayu, menghampir ke kita, minum. Dapat untuk imam di situ sewaktu. Harus mengenai siapa menyatakan yang sekatan itu. Wah, bisa kapan itu, ihatan itu sudah perlu. Ini bangun. Ang kuha ang isang katalipo dito sa Yata sa Sakapulo. Kaya po, ang kailangan na yung katalipo na ang ganyan sa Bukima, Yata at siya ang isa. Tingana, ang gobyerno. Huwag ka pelan ka, tabanan ko sa gobyerno. Ako ang inalag nga, hindi na masyarakat ang gustahan. Ako ni Manilip, ako ni Pagkabayan sa akong tao. Ang inalag ko na yung organisasyon. Sir, ako ni Prime Sir, ako ni Sir, ipanibig, kanala ko ni Blanco Pagin. Kaya ang ipelot ko ni Congressman, itagamit na niyo ko ng mga IP. Kaya ako kayo ni Sages na huwag manayon niya pagka-manage ali. No, no, masulat niyo dito sa Regional Service Committee. At taga-control ni sila. Mas makasih sa mga nyo, pag-usa, kung ayaw kong habis. Ijintin man. Pwede rin yung honorong yun. Katong manong yung ayaw. Muna yung sakto. Isting ang iba. Isting ang kisulay ko. Unahan. Unahan mong maligay sa labi. Makasih sa mga nyo, nandang mo, minyan nyo yung barba. So, ayaw mo lang po kita. Kundi na kita ng katakwa ng support at kasibugon, takit na kasibugon. Pag-dawag ng mga pag-uuring, pag-uuring, pag-uuring, kasibugon, kag-uugas, ento sa klasan, hindi na ayaw. Discrimination na. Natin wala ako iparo, ito na si Binduan. Natin po, bundles of rights. Natin ipangupo, ito na naman.

0: παραδεινάω και τη συνθήκη κατήρα με τον τρένο. Είναι προς το πρώτο και είναι η μισιά πήγα. Μας μισιά πήγε η γιο. Σου πέρα λίγο. Να μας πούμε και την μουσέ είναι προς επίσης και δεν θα είναι μπραγγέ. Γιατί το τόσο από κάμα του, γιατί το τόσο από κάμα του, γιατί μπορούν και να πω είναι. Αν και το ξέρω είναι να μου και να πω είναι το σεγγινό. Για να την κάνω το σεγγινό. Πολλούμενα, σαν την κάνω να πω, σκύπω πω, να κάνει κοινό. Προκαπήτω να πολλά να το είναι κοινό. Και το μόνο που να πω, να πω, εγώ να τα κουντάνε. Κουντάνε και πιέλα το σεγγινό. Πράγμα που πολλά δεν έκανα και όμως να πω, το πράγμα που μην ξέρω να πει μάρα. Γιατί όμως να πω, γιατί να μην πω, θα πάω το να προσεπίσω στο τάδο, μόνο να προσεπίσω στο κοινό. Το κατάλληλα προς όπως έγινε είναι άλλο τότε να γίνει η οργανισσασίων του Μαρκού, την άλλη και την προσεπίσω. Να είναι αυτό που πήγαν μοιρακάω, μέσα στο τραγιού. Μισό της έλεγα τον ολικό μου. Μόνο λοιπόν που θα δω αυτό που λέω, υπήρχε ένα τρόπο σαν το κοινό, αφού τα τελείωνα. Λίγον τα άγγια, λίγον τα άγγια, σαν πηγάλα. Ο πίστα, ο καλύτερη πάρα, και τα όλα που είναι λογικό, και τα κάνα και μάλλον καταλήγω. Είναι ότι μου έκανα και πατικά είμαι. Αν σου λέω, είπε τα όλα που σε πολύ λόγω. Αν είσαι καταλήγητο. Πρέπει και να μάθω να δύο. Στον Ιλακτώ μου σου πήγανε. Ιλακτώ. Πήρα κάτω το λιμάνι. Αν μου σ' αγαπάω. Λοιπόν, όταν αν ήταν κάτω το καταλήγητο. Πάω και εσύ. Κάποιοι θα δικαλωθούν την άλλο. Αν και αυτό ξέρω, αν είμαι μιχάτα και λίμα καταλήτω, ναι και δεν είσαι ούτε να καταλήτω. Σε όσο όσο θα γίνει καλό, θα πιέλα μου να σου το πω. Οπότε θα κάνω από πού είμαι θα κάνω τα λοιπά. Αν εγώ καταλήτω και την κάνω τώρα που πέρα, λάβει μια αγκάθα, αγκάθα, αγκάθα, αγκάθα, αγκάθα, αγκάθα, γιατί μπορείς να κάνουν. Αν ήμουν και αυτά και το καταλήντο πράγμα, η κανένσια όμως το καταλήντο. Αν είσαι καταλήντο και τι κάνεις το καταλήντο, να είσαι το ρόχο. Πώς να πατούμε να πω να βάλει το κύριο. Λοιπόν, αν είσαι καταλήντο. Αγαλώ, καταλήντο, κάνε μες τα μαΐσο τα, κάνε μες τις αδελίδι μου την ανώ. Ο καλύτερος πώς κάνε τα αδελίδι μου την κάποιες. Αν και γυλοκό, αν είμαι μια άκρα σαν ακόμα καταλήγητο, είσαι καταλήγητο. Πώς έχει το πάρει στα καλό μου, θα σου που κάνει μες το κουμπούν. Θα σου που κάνει μες το κουμπούν. Να θα μπορούν έγινε να δίλικο μάει ο δίλικο μου άκρη το δίλα από την ανώ. Δεν θα πω ότι είμαι μόνο που ζητώ στον αυτό. Αν μου κρατήσει ένα πράγμα για να κάνω ένα καταλήγητο. Ο άλλος είναι καταλήγητο, η χάρτα είναι τέτοιο στον αυτό λόγο. Είναι πάνω μου. Αν δικό χάρτα είναι καταλήγητο, τέτοιο στον αυτό, η χάρτα σε ψωκά, αυτό λόγο. Ένα πρώτο πρώτο έλλειμμα να είναι καταλήγητο, να κρατήσει το πρόβλημα. Η χάρτα ψηφά μου είναι σαν. Είναι άλλα, αν δεν θέλω.
1: Gali, ana ana minsay dato makayuba gali o pakiga hinabi sa buah meeting dumaw di SWD pamana LGU.
2: Oh gali, jata in pasugo.
1: Iya talong sa tayong pasugo. So gali, madagway sa minsay din gali kay saya pamana mangod. Naibliho dahi gali kay naka testing atay di SWD programa. Pero tagbuhat ka tayo gali ho organization, people's organization. Yun no, sa buah barangay. Rakal pas prosesyo tayo kinahang ni pa-register
2: pa. Marakal gigali.
1: Anya, agkuhan pa rin gali ko plano ko ino sa aga tindahan ba, magbabuyan ba, kung ino ba sa livelihood ba. Pero gali sa tag istoryahan gani dato ha. Ayan na isa ko tumubo. Ko tumubo sa negosyo isa man.
2: Mm. Ko mapandayan. Oh,
1: pero ko hari tumubo.
2: Stop. Adyan may isa ba?
1: Kagita ha. I'm sorry na lang, oh, di ba? Daw gali na panalangin na ba? Oh. Na bliss ba kagi pa ho in English. Na kagi din gali do no matiyo ganan pigkot din. Mm. Ha. Amin sa tatulo ha sa lugoon. Napig ilahan galiyo tahas. Inelpig ilahan galiyo kumbaga kapital. Sa Sabo ah. Pig ilahan no adaro ako tatulo. Basta taalan si Dan pig ilahan gali. Sa Sabo ay sa Sabo una ha kuan. Una galiha pig tahasan una sa lugoon inegosyo din. So daro na himo ha upat. So daro ah sa ikadua, yan gyapon, nakaginan sa gyapon. So ikatulo gali, kagi din na hona dinggit, ihulas ko lang. Bahala, hadi makaginan siya, pero sure gaya na hadi maalkan si. Di ba gali? Yan ka din wa. Bahala ko hadi makaginan siya, basta tahadi gaya maalkan si doon sa kapital. Tinghalas din man. Pero sa kagi, sa kagi gani, dato makayo ba, kung makaginan siya, sa inyo ha business inyo livelihood ina isaban latistingan ko yang gali din kan ayan amin dan tindahan gali what gi hapon no ono 300,000 so pag aha gali yo amin man ten sige tag evaluate gali na pag aha kaginan siya man ini sabang gali palit sila no bungo
2: ayan madag goy basta
1: nakaginan siya pagad gali kay mga grocery man sa baligyadan amin pa ing isang gali mga motor parts yan po man. Kinagal mo sa motor niya.
2: Dagway ka din na programa.
1: Kisigan, basta mapandayaan ano gali lang. Sa programa o gobyerno, kung mapandayaan ano gali, buligan ka. Pero kung kami no panukli, bisan si ka. Kaamin galing panukli, hindi ano yung gali. So, mga pahimang no ang gali. So, yan naan sa mga livelihood, inilahan. Inilahan ang naigali ko daw pa sila nagilahan.
2: Ilahan na?
1: Ano ilahan na?
2: Chikyan na yung sa nakadawagan ng gabi na
1: 300,000. Pila grupo ay gali?
2: Pila grupo gabi, tatulo?
1: Hatag 300,000. Alan ano ay 300,000?
2: Alan, sa buwan na?
1: So, depende ay yung pag-manage. Yan mang gada yung sa buwan na na damgo. Yan ay sa buwan pangandoy yung mga lideristah. Ha, sa mga kaigsuunan ta. Makabaton si Dano panginabuhian livelihood. Ayan ay galis tanggaran ano sustainable. Ayan ay galis sa hari basa daw da iman to.
2: Malungtaron
1: ba? Niya asom uda ang paman. Di ba?
2: Pag pagkadawat no chiki pasuklian. Pamahay no na uda. Ginan si
1: imbis sa amin ing ilaho gobyerno para example na gali amin ing ilaha mga abono. Amin ang igalay sa milya.
2: Kwa di, nanipugas
1: na. Adi na ipugas, hadi ano gaya yan, hadi gaya yan magdakal, di ba?
2: Bet, sunod na ibalik yan. Adi ang gaya na tumubo.
1: Pero kung ilahang ka abo, no, ilahang ka sa milya, ibalik yan, nahuna ang mapaabot na. Di ba gali?
2: Aban, mga solod, pandayaan tau kayo sa igilakan ng gobyerno ang mga programa para maglungtad. Amin tau, mahimo ang panginabuyan si kuyo sa mga ubus. Mga ubos ko yung kahit kanon yung mga laman, pinaka-publiko yung mga...
1: Dasa igali nagtuwa ha, sa programa ko pamana, kana lang indigenous people. Mm-hmm. Ala na tagtima doon tayo na lugar ko, yan ay sa... Naaha ba ho gobyerno ha, na nanginahanglan na tabang?
2: Organization ng mga madagway na mga way. Okay, so gali. So amin po man, video gali, amin sa ay Colonel... Lieutenant Colonel Halyurina.
1: Sa
2: palimano ito
1: na gali. Sa video.
2: Mababa na gali.
3: Terroristic activities in Lamong del Sur. Makitanto na ko si Dato Makayuba, Renato Sumbuman. Si Dato Makayuba, first na pagkita na ako, happy ako kay nag-synchronize yung akong gusto na i-engage, tabangan ang mga indigenous people. Nung makasama ko sila, we started our yung pagtanag-uban when we contacted yung Balagsabwa in Sito Mahayag, St. Peter ng Upper Tulangi, Balibalay City, wherein we were able to facilitate 95 surrenders, former rebels. It's a composite of Binisya ng Bayan and yung mga nag-lilo that time. So happy ako kasi with those initiatives na appreciate nila. That's why yung mga nagtatago dito na hindi pa nag-surrender that time, lumabas sila at openly they surrendered themselves sa atong government. Na sila Sir Paul at saka sila Atty. Akan sa atong efforts sa healing and reconciliation, sila pangulang nagpangula. Of course, kasama pa rin sila Sera Opapro at saka sila mga DILG. So, it's nice to see the same faces with the same effort, with the same determination, with the same support na ginahatag nila para sa atong mga katawan.
4: Ako ang nag-represent karon as the regional program coordinator at regional program head of PDBBM. O sa rin yung PDBBM, or Peace and Development Buong Bansa Papayaga Program. This is actually a new program o bagusan na programa sa DSWDE kabahin sa Kalinaw o Pag-uswab. No? Kalinaw, because sa una, si DSWDE, appeal naman yun siya sa isbutanan sa mga programa o serbisyo no, na ay kabahin sa Kalinaw. In fact, we were included also as member no, sa katong EO 70 sa LCAC na implementation. So, naghatag kami o daghan ng mga programa o serbisyo. So, si PDBBM, i-consolidate niya ito tanan ng mga programs at services sa DSWD, ibotan niya o isa ka
5: program sa pagsustunin sa katong atong na tagamtamang Kalinaw Giga sa 2018 hangtod karon. Ang pag-sustainer na pag-sustain, sustainability. So, kung saan may sustainability karon, unahan ni atong i-frontline ato ani ang atong provincial local government unit o ang atong mga municipal local government unit. Kaya sila maging na-adere. Of course, hindi na mawala din ang kaning pagkurambusay. Pagkurambusay sa mga matag-ahinsya, pagpabang sa matag-ahinsya. So, nakaroon ang SWB, nakaroon ang OPAPRO, nakaroon ang atong DE, ang atong PESTA, atong PTI, atong DOLE. So, naghanap kayo ng tagamtaman. Mismo kamulit, mismo sa inyong barangay
4: nation, naka-receive ang kada people's organization of 900,000 pesos.
0: Pagbutang usa sa pusin, tawag na ito na ito yun, ng sispay, gikan sa sispay, paing dito sa sabot na sa usang tali ang among ulo, kaya revolusyonaryo kita, kaya dunay kong tuyo, dunay kong ulo. So, at iman mo siya, mo nang this process na taas. Anyway, kaya itong ginagawa ko, kahit niya siya, tipik niya siya, para mawala na itong atong dimulo, at iman mo nang gusto niya. Iman mo na ta.
3: The same activity, the same na mga pagtagat, the same na mga initiative ang aming ina-extend dito sa mga victims na terroristic activities in Lalo del Sur.
1: So, yan na mga binating tigpong mo. Yan ang mga sailor, brinsahe. Gikan ho DSWD. Kwandan. Kanda na speaker. Daw, gikan daan ho 8IB. 8IB commanding officer. Pinagi kay Lieutenant Colonel
2: George Halurina.
1: Halurina. So, gali. Okay. Yan ang gali. Mga katikaran.
2: Yan ang mga minsahe gali. Yung mga personahe gabi di agaleho OPA Pro DSWD IB dumagale sa pinalangga tada na provincial IP Marta Bukidnon so gali
1: so kuan na gali ha at pag turnover ang gali chiki
2: turnover na gali so matagway ha programa gali
1: tatulo pa ha grupo sa nailahan
2: so matagway ha programa para ha aming gada panginabuyan ng mga sulod ta mga lumad dinhi ta probinsya ta Bukidnon na makahimo ho livelihood para ha buhi daan sa mga pamilya.
1: Laos, Laos. So tayo si Managali, no? Yan ang mga kalambuan. Mm.
2: So amin pa nga yung mga
1: kalihukan.
2: Amin pa nga yung mga amin pa medyo nga yung kung mga bisita manahaw di ta opisina ta provincial IPMR office ba wala ta rin man ikigo ora ang oras so gali
1: pasalamatan ta ko na gali sa taga kalitay Clay Dumala Ramji Mighty Dumala sino pa
2: si Lovely Baby Gayas shout out from Lourdes Wad Lourdes sino ba Lourdes Valencia gide
1: posible.
2: Ana May Kalyano is watching.
1: Saya pa rin tayo gali ha. Salamat tong kay Pagaha. Randy Santisas. Mayang pagpaminaw kang Heron Hernandez. Gika ni Randy Santisas.
2: Mary Grace Salunga. Ibahay ko gali. Tagahay na gali.
1: Ibahay na. Prami Loran Salindaban. Agaw Jun Dumala. GTV. Nagtanaw mi sa imong live noy. Bukid nun makisayot gi. Nindis taguluan mi sa amin sa rental. Kamusta may hapon ninyo niya? Tristan Gulay, good afternoon boys. Good afternoon. Salamat kayo sa pagtanaw ha. Nahapon itong uban, nawala naman itong uban nire. Jeremy Lindaban, kamusta may hapon? Salamat kayo sa inyong pag-kwan ha. Salamat kayo sa inyong humakano na yun, no, yung pagpaliliman tayo ang programa dahil.
2: Salamat mga sulod, ho, pag-aha no, yung mantay ha kapuni. Wala na yun man, igu ha, oras.
1: Oras.
2: Yan ay sa higala no, yung takanginan si GTV. Mag-aha ko eh, sunod ha, Domingo, alas 4, pa yun no, alas 5:30 huwapon. So, mga sulod, panigudo. Panigudo, panikaisikay para ha mabuhi sa mga pamilya ta.
1: Sa sangaran ng daan, ni IPMR ta. Dinita lalawig ang tabukid noon, board member. Dato Makayuba, Renato Sumbungan. Yan ang sigala na ikhanginan. Yan ang si Gali Jun Dumala. Hangtod on lang ho, sunod ho gayon. Sunod na Domingo, alas 4 hangtod alas 5, imidya gihapon o hapon. Taya programa ta, bukid noon, makisayon ki. Dalaygon sa magbabaya, tay madagway ha. Hapon. Salamat! Bukid doon, mag-isayot ki. Bukid doon, mag-isayot ki. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran, programa, gikan sa buhatan, ni Bukid doon at PMR, Dato Makayuba, Renato Sumbungan. Bukid doon, mag-isayot ki.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ko akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng ahente sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape. Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaling ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago o Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sis the Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Naunsa naman ka, oy? Wa naman gagwak-wak sa imong buhok.
12: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
11: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
12: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
11: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
11: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero ni?
14: Kay diri sa Shell bay, Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip?
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
17: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka riyan to? Sayang saat? Hoy, wagoy na to man!
20: Exciting!
21: XFM.
22: XFM.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: XFM. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag magudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, testing ibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gibka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, pero gid kong natumar o premium D3. Aron nagsikwirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay na matikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
7: Dili na lagi.
6: Kahit man lang nausabang imo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, uy.
6: Ano ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong ingangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Ano sa manang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tatakutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni mo ni Ana. Remember, ayun tibi ako. So, bisan asa lagid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na gayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sister Pain. Sister
11: Pain. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Hala, happy taong June, pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsa na adikto?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Walag yun?
14: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
18: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naimprinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha si City Councilor. Kung ako maling kamot, dili na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o daghang salamat.
10: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlo ka. Unsa man kamubugaw mo ra man kagbayot?
0: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pirmi mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basin og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, arang malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit ako mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clapuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit sa sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gis.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
17: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa kilang Duka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Unsa pa inyong gulat? Bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
17: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Cabanglasan and El Salvador. Aron malipayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Mino Ka sa XFM.
19: Hoy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang ali kay away. Nagkulang dayon. Exciting.
2: Exciting.
18: XFM.
17: XFM.

0: siya man ura.
1: Labing kay kay Lula ba?
2: Ah.
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh.
0: Ayaw siya ba ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ni exciting? Exciting!
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist.
7: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
8: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
9: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, usay na adikto.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
12: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente, kini mamahimong hinundan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
1: Exciting!
3: XFM.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: dan itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kababayan din natin nararanasan po ito, no? Ang ito naman ay walang pinipili po, mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones ng iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga, ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3, dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan, dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
1: Oo, kasi yun yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
0: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santum Plus Gold, na meron po yan siyang mga content, isa na dyan yung garlic, ano, na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santong Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: No. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, mm-hmm. eh pwede niyo i-double, ano, 2 capsules 3 times a day.
0: Ayun.
1: Yung mga

0: Medyo bata pa naman, wala pa masyado. Up to 2 capsules, okay na po yun. Oh.
1: Okay, ha? So, ayan, sa mga kabayan po natin. At huwag kayong magpapawala niyan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po niyan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Oh, kasi kahit sino pwede po makainom niyan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
3: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
2: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, eh dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na naman maghula-hula. Minsan, dok, yung iba, eh kay Dr. Google umaasa. Which is mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ay ang dami na makikita ng mga causes.
0: Kaya minsan makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Eh, tinignan ko yung symptom ko sa ano eh, malala pala. Kaya wag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ang nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, ano, na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano. Pero tingnan po natin, ano, Zambales to.
0: Zambales,
1: no. Yeah. Malapit-lapit siguro, pinakamalapit sa ano, Isabela or pwede rin sa Quezon City. Pero Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic diyan, mga kaibigan, no. Ang sabi po niya, Doc, eh magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy. Gandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
0: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung yung kondisyon ng kalusugan. Oh. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan, at ganoon na rin sa inyo pong sugar, para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin nagsasuffer ano sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo mga kasama, ano? Ay matagal na na taas baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo mga kababayan. At yung fatty liver din, Doc, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Doc, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
0: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm. Oh, kasi wag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they are taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, so mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc, nakon, napakabilis ng atin pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng atin pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala. At sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong Banday Kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamantala nagpapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Hua magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay naadid to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala gyud?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: XFM.
3: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

nagaan na lang nato og kanang pagdasig atong mga hunahuna na naragid siya permanente diha. Char. Nga hopeless. Hello, Vi! Mayang gabi po sa tuang tanan and welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makaubang karong gabi una, magsungog-sungog na po ko sa inyuhang mga walay love life. Hala, otro po. Sorry. Sorry ha. Pero bitaw, uy, may gabi idea sa inyong tanan. Naghilak na ba? Nihilak na ba ang all? Ay, sorry po ha. Wala na ako gituyo nga maghilak-hilak ka tungod sa nindot kaya nga to ang musika karong gabi una. Siyempre nga to ang Putahe sa Gabi, igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ooh! Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampaligon sa atong immune system. Dili lang pampaligon sa relasyon, pampaligon usab sa atong immune system. Kapag ka po ligon ang imuhang immune system, siyempre dili ka magkasakit-sakit, ay magsige mo laag-laag sa imuhang bibi, okay, di man ka masakit uon. Kaya siyempre, ligon man imuhang kalawasan. Oh! Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit po sa mga suking butika nationwide. Diri po sa Bukidnon, pwede po mga musaka sa tuang opisina sa XFM Network Philippines. Diri lamang po sa may second floor sa Talatala Building. Ooh! Yo! Oy! Ikaw. Okay ra ka? Isa nang pinagpasakit ni mo, di hanggang nung gahilak-hilak naman ka dayon. Kawik pa sa bibi, oy. Sige lang, kanang mga pagsuway ng imong ginaagian sa imong kinabuhi karon, you'll be okay. I promise you that, maabot ka ng panahon na magkataw-katawa na lang ka sa tanang kasakit ng imong gibati sa imuhang kinabuhi. Basta sukol lang yun permanente. Ay, kabalaha ka, kuyugang ta kada gabi. Yeah! Ang imuhang Disney Princess Bisaya version, ako po si Cinderella. Hangtod alas 11 po karong gabi una. Live ninyong madungog sa tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and of course, madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Masilip usab ninyo ato ang Facebook account. Yes! Makita ninyo ako ang kaaniyag, Jar. Gwapa, uy. Pwede ninyong silipon.

ang mga naka-scrambled letters sa tuang screen. Ay, nako, mag-iskod kitang mga butang-butang mi para po sa tuang Sir BB question for tonight! Ay! Miresi. Ato ang Sir BB question karong gabi una, hatod po ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa mga dekalidad na gasolina, mga gasolina nga dapat dili gyud basta-basta. Pang-international ang brand. Ayaw kalimot sa pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung diri ka sa Bukidnon, nakita ay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay ha, ang isa diri sa Maya Atbang sa Malaybalay Polymedic. Malaybalay Polymedic. Amagani, sa Polymedic. Ang isa sa Atbang sa Malaybalay City Hall, kung ang gitawag nila nga, Shell Kasisang. Ooh! What if mamugos? Magbalik na lang tang duha. Dili na ko kaya. Ay, what if lang bitaw pugson ka? Ooh! No? What if pugson ka nga ingon ani, ingon ana? What if pugson ka nga ipakaon na sa imo? No? What if pugson ka nga ayaw nagdayon? Kay mingawon ko sa imo. Ooh! What if pugson ka nga? Kasagaran mangin sa mga pugos-pugos kay magbalik, mangyod na. No? Labi na kaniha, nagahilom-hilom lang ka, pero kabalikon na kaayo ka. Inya, kanang imong gusto balikan, kaya hindi naganahan sa imo, mong namugos na lang ka. Sige na ba? Kita na lang gani, duha gani. Dili na gani. Maingon anak, no? What if bitaw mamugos bitaw, oy? Pero bitaw, para sa inyo mga komento karong gabi una, pwede mo nga mag-text sa kuas itong official hotline number 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karong gabi una. Kira ka, girl? Yes. Okay, ragin ka iko. Okay, ragin ka iko. Bibidjaw, pwede ko mo hangyo og too vague. Da, nakalimutan ko sa kong tubigan. Nalimutan na ako sa kuan, nalimutan na ako dito sa balay. Maing gabi po kay Ma'am Ann Abapot. Thank you! Labi na sa mga walay ka, Bibi, diha. Welcome to the club. Na, no? Luuyan ng mga walay ka, Bibi, oy. Naanad naman taan ng ma'am. Sa untaman. Monski, ano yun? Kuwerpo. Thank you! May gabi, diya sa imo, all the way from Cebu. Mami Josefina Tinambunan, diya sa may Bugaon, Lantapan. God bless you too. Nahadlok nga maghikog maong napugos. Uy, ayaw gin mo pagbuhat-buhat og mga ingon anak, Bibi, ha? Tanang problema sa tuang kinabuhi. Tanang problema nga naabot sa tuang kinabuhi, naagid ka na siya yung solusyon. Ayaw gin dayon pag-sort og kanang, ah, di nako, ako na ningundangon akong kinabuhi. Muundang nako ginhawa, ayaw po. Intawon, daghan kay sa tinuod lang, daghan kay ganahan sa imo ang kinabuhi niya, ikaw dili ka ganahan. No, mo nang ayaw kung nakay problema pangita og sa mo na imong maistoryahan sa imong problema. Dili kay imong hoy. Rihanna niya. Hoy, ayaw hot da. Binli ko ba? Thank you. Na na diha, pwede ni mo tungaon duha man na by one take one mag. Nanduod agad. Ala grabe naman. Anak ko katong luuran. Kalalaking buhat. Hindi ko na ano diya. Sabi na ko babae lang ang luuran. Luuran po din si Bibi Jow. Mamugos sa atong istoryahan. Walay langan-langan. Bitaw, ma'am, ano? Dili na lang pugsan. Pero bitaw, usahay manggo na mangitay batasan nga mamugos ta. Siguro kay kanang murag desperate enough na ta nga kanang gusto gyud nato na siya nga butang mo nang ipugos gyud. Ayaw ipugos kay magkuan. Dili man na siya dapat ipugos sa mga butang, Bibi, kay basig magkuan. Di maingon oy kay basig dayga kaon. Lisod na.
Oh, lisod na kayo pag atong i-mention pa. Basta, ang tanang butang B, kung diligid na siya para sa imuha, diligid na siya para sa imo. Ooh! Pero, usahay na, agad tayo butasan ba nga ipugus mangid na ito,

0: sing kabalo tang dili para sa tua, pero kabalo ka, kung imo gina siyang ipugos, ang tinuod anak, pwede mo na siyang maimo. Kung iagi gud nimo sa mga ingon anang, ipugos gud nimo. However, muabot gyapon ang panahon na mahayan gyapon nimo ang imuhang desisyon nga pagpamugos. Kaya na yung mga butang yun nga dili dapat ipugos nga para sa imong kaugalingon. Because sometimes, it is just not meant to be for you. Huh? Tasad to eh. May mga butang na dili para sa imuha, B. Kaso lang imuhang ipugos kay, pareha na ako sa una. Gibinuangan na ganita pero mamugos ng gigihapon. Dili na ako kayo makita og laing parehas ni imo. Dili na. Tama na. Pwede naman dili ipugson pero ayaw balibari para smooth ang transaction. Greet na ko kung love diha og si Bron Bron. Thank you! Si Bron Bron nga abtik kayo eh. Mamang gabi diha, Sarge ako limo. Salamat kasi mo nga nagbuta pa di si Sarge. Karong gabi naman, Sarge. Mamang gabi diha, Sarge. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live. Pero bitaw, niya pa bitaw, pwede naman gid nga dili ipugson pero ayaw lang yun balibari. Mahulog mong gagihapon siya nga namugos ka. Diba? Bawa, mahangyo siya. Nibalibad ka, kay gikapuy ka. Diba? Nibalibad ka, kay gikapuy ka. Niya. Siya, sige na bala, yun na ni mo eh. Ngayon din ka, ikapuy lagi ko, han. Di kapuy lagi ko, bibi. Sige. Niya, di lang po daw nung balibaran. So, mahulog gihapon na siya, ipugos gihapon ni mo. Pero dili naman gid siya ayang dili naman gid naangay ipugos gud bi kung naa lang kay eksakto nga kusog. E kung wala gid kay kusog, maglisod jud kag pamugos diha. Maskin pag unsang klasing pugos di gyud na. Walay lami ang pagpamugos kay lagi. Mayayay. Ana na lang atong term. Maglisod gid kag pamugos diha kay mayayay gid na siya. Mo nang kamo din ha, ilabi na sa mga mag-asawa. Dili gid ta dapat maabot sa point nga magpinugsanay ta, di ba? Toto Val Dizon Escalada, oh. Dili ta magpinugsanay kay mamugos, dili na mamugos kay dapat wala na ilangan-langan ang tanan. Pero kung kusog ang atong hisgutan, naagi posibilidad nga mamugos ka sa imong partner, ilabi na kung gusto na gid nimo makiglabing-labing sa iya. Mao nang ang solusyon sa mga problema para di na nimo pugson is ang Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer B, designed ni siya para sa mga kalalakihan before, but then today, designed na po siya para sa mga kababaihan. Maghatag siya og extra dugang o extra niya dugang pagyod nga kusog sa mga kalalakihan para imuhang ma-provide ang satisfaction sa imuang asawa. Para pod sa mga asawa, tagaan pod ka og eksakto nga kusog para pod mahimong mahatag pod ang satisfaction nga deserve sa imuhang partner. Mao na ang kapag kusog ang atong hisgutan, ayaw na pugsa. Dapat extra nga kusog ang kinahanglan. Aduna kitay Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, naakoy exciting na discovery! Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
4: Wala o hala gid ka pre, oy! Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas!
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

Sakit lagi. Sakit punya kong likod. Nga nang ba ni? Ay, kamo lang. Sakit pa rin yung likod. Mayid siguro na ako ugan lang kung ano ba, massage. Basing na iganahan nga, mo volunteer diha. I-massage akong likod, kaya sakit kayo akong likod. Wala mo to ako nagpasanog maling tao. Anong sakit man niya akong likod. Sorry. Di sakit kayo, nikalit yung sagsakit di. Kaya nang, need na siguro na ako nga ka nang, naakoy ka ng tamang pahinga. Gusto mo bang maging pahinga? Char lang. O, bitabi, ay, may gabi diha sa imo. Welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. I know nga, medyo kaka-bored ka diha. I know nga ka lang, ganahan kika mo si Pamino sa itong mga musika karon. Pero, before na ako na siya buhaton, kabalo ko nga, in-need pod ka. Kabalo po ko nga, need kay nimo o ka nang, kuan karon ka ng pang-load. Need pod nimo ron og Gcash. Manghatag ko sa imuha para po sa tuang pinakaaabangan ang atuang putahing egg scrambled egg. Alright! Welcome po sa putahing egg scrambled egg. Ang ato ang programa, syempre, maghatag kita po premium sa inyo ha for the amount of 370 pesos. Atod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Simple lang gid kayo biyang imuhang buhatan for tonight. Kung naa ka sa Facebook Live, pwede nimong tanaw ng mga naka-scrambled letters. Para po sa mga naa sa Radyo Karong Gabi Una, 34 letters. 34 letters. Tagnainin nyo kung unsan ang mga nakasulat din ha, unsan ang gipang scrambled ng mga letters diha. And kung ikaw ang maswerte nga makatagna, instant 300 na, oh. Buwasan pagiging Cinderella ay. 370 pesos po ang mapapa sa iyo ngayong gabi. It's either in a form of load, could be also in a form of Gcash, as in cash. Huh? 0945-443-5869. Wanna choose your bet? 34 letters. 34 ka litra biha. O, pwede kang mutag na. I-try na itong scrambled baby jaw. Scrambled, scrambled, scrambled! O, scrambled na. May gabi, Mami Jacqueline Labis. Nadia karon sa Hong Kong. May gabi, idiha. Ami, thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live. Once again, sa mga naakaroon sa live na to, sa mga naakaroon sila mga tag sa mga radyo na minaw, is scrambled ni... Ay! Bakit mo pinakita yun? Is scrambled na yarn! Naka-scrambled na ikaw na ibahalaan na biha basta kay 34 letters. Sa mga nasa Facebook Live, pwede rin din yung mong tagnaan, o, oh, naklaro na kayo mga letra, klaro na kaayo. Sharo, o, nanakay pang pasa nga load sa iya, or di kaya nanakay pang padala sa iya, ha? Pang-snack. O, pwede niyong mong tagnaan, ha? Atong ihatag balik sa imuha to ang numero 0945-443-5869. Muraga, I wonder nga nung wala tayo nagaka-receive nga ko. Ako sa nang i-restart ato ang phone. Nanapod ka, ha? Hindi mo na naman ako, mahal. Ato na nang burahon. Nagbura man tabay. Eh, muraga, nanubra na ginito ang mga messages dito mo. Hindi na takad-receive. Maguba na po ang relasyon. Kaya di na po takad-receive. Uy, pwede po mo manawag ha, sakaling ganahan mo managna. Pwede mo matawag sa 0945-443-5869. Tagnain ninyo, sayang kaayo, 370 pesos na ito ang jackpot prize for tonight. Bas hindi ikaw ang makadaog ani, may nalang na akay pang padala si iya ha. Sige na ba siya padungog-dungog sa imo. Hoy, simba ko! Simba ko! Hoy, simba ko! Alam mo kung nangayo o kwarta? Hoy, simba ko! Dili... Mama ko kaila, ana? Hoy, simba ko ka, oy! Okay.
Sige na, basing ganahan ka nga manuwag sa kuha. Ako mo dawat kasi mong tawag karon. 0945-443-5869. Sige. Ang tagna na ko, ana. 34 letters. Disudaan na, uy. Sa'yo na ramang good na. O, imula nang i-scramble ang mga letters nga na-adya sa live garon, o. Silipan ninyo to ang live, ha? XFM Bukid Noon. Makita ninyo nga to ang live garon na-adya ha, ang mga naka-scrambled nga 34 letters. Ayan, no, binalik namin, no? O, sige na, tagnaan mo na. O, sana siya, Cinderella? Bagay, tao, ha, juke. Ikaw. It's up to you. Basta kay 34 letters ni siya. No, ang naka-display din niya, ikaw ni bahala mag-arrange-arrange ani. Saon ni mo? Dako na kay itong pa-premyo B, ha? O, gitagaan kita ni Laag ni Visor. Ni Double B o almost 300. O, grabe siya na ginagpadagkuad to. 370 pesos po itong jackpot fries. Gutom. Jackpot prize for tonight, B. Simple lang gini mong buhatan, imo halang tagnaan kung unsa ang mga naka-scrambled letters sa atuang screen for tonight. Para po sa atuang mga naa sa Facebook Live, dapat naka-follow, naka-like, o naka-share. Para po sa mga nasa radyo na minaw, simple lang, B. Dapat imo halang tagnaan ang atuang mga naka-scrambled egg. Letters muna. Balik ka na to ang Sir BB question for tonight. Kung asa, hatod ka na to usag sa Mommy's Child Maternity Clinic. What if daw mamugus? Uy, pagsanay. Nganong mamugus? Nganong ipugus mangyod? Kung dili mangyod pwede, nganong ipugus-pugus mangyod? Pero bitaw-bi, kanang pagkaingon ana ha? Ayaw ganaan ninyo himo ang batasan nga mamugus mo sa mga tao nga. Dili, labi nagdili ganahan sa imo niyo, mamugus ka. Huwag po natin masyadong ipairal yung pagiging plastic, ha? Mulot ako ba yan, na? Hay! Oy, bitaw, ha? Pero bitaw, oy. Kanang what if bitaw ba nga pugson ka ni ikaw? Unsay buhaton ni mo? Depende gid po na siya sa sitwasyon. O, usahay mang good, mamugos. O, ang uban kay mang bribe. O, ang uban kay mang hatag og kwarta for the sake lang na madayon ang ilahang gusto. Pero mas gapo gid bitaw to, bika na ganing bukal o gikan sa imong kasing-kasing gyud. Na ikaw gid mismo ang nag-effort nga walay halong pagpamugos. Pero nga lang naman dyan mga incident, ngayon ana nga, maawot man kita sa part nga mamugos ta. O, ilabi na sa mga mag-asawa nga nung magpinugsana yung mangyod. Wala na, kulang na sa kusog. No? Mabita tong kaganina, atong gisadya sa inyo nga to ang Turbo Man Enhancer. Tungod kay dako ka na siyang tabang B, ilabi na po sa panahon sa pakiglabing-labing. Pero pag-abot po sa tuang health, ato yung ipugus nga as much as possible, layo kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na po sa mga naga-duty karong gabi una. Pugson yun ang kaugalingon nga dili matulog. No? Kung sa'y buhatan ana Cinderella, mga pika o ganang kapi nga isog pas imuha. Kanang isog pa sa imuha pero healthy gihapon tungod kay dili siya mag-cause og insomnia. Santon Gold Coffee Mix. Naapod na siya glutathione and collagen. Bidako kayo na siyang tabang sa imuha, B. Ilabi na kung exposed kay ka sa sobrang pagbulaw. Unya, pag-abot ni mo sa balay ni, di mo matulog pero nagsiga pa imong mata kaya tungod sa pag-inuan ng kape. Ang akong strongly recommended is ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kayo na siya, Biki, aside sa nga pinaka matambalan pa kasi mga balatian plus muhayag pagyud ang imuhang pamanit. Munang ay na paglangay-langay ha, pwede ka nga mupalit sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede usab sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide. O pwede po ka nga musaka sa tuang istasyon, adri sa may XFM Bukid Noon, naaragin midri sa may Carbajal Street, second floor sa Talatala Building, or sa daang PhilHealth Office. Pwede po din mong bisitahon ng ato ang mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para po maka-avail ikaw sa atuang free check-up para po makita sa imuhang makita po natunok sa imong kalawasan kung unsa ang kapang unsa nga mga organs ang kapang hina diha nganong nagkakaingon na anak ka.
kasagaran gid baya ka lang magsakit-sakit ka, may possibility nga mga organs nimo wala na nag-function pag-ayo, could be nga constricted ang imuhang dugo, daghan ay nagbarabara sa imong mga ugat, ay nako bi dapat ma-check jud kadayon. Mo nang I would suggest kung wala kay extra fund, pwede ka nga mag-addo sa mga duol na Yes to Health clinics nationwide. Para sa mga schedules, paminaw lamang po sa mga programa sa XFM Network Philippines. Naa kita yung mga latest schedules din ha para ma-announce po nato sa inyo ha. Kung unsa ang mga panahon, unsa nga mga adlaw, unsa nga mga oras ang available ang ato ang naturopathic doctors. Ipugos gyud nato nga unta healthy ta, nga dili ta magsakit-sakit ilabi na kung breadwinner ka sa imong pamilya. Dili gyud pwede nga magsakit-sakit ikaw. Labi na sa imo ha, oh, Architect Engineer Eric Becerra. Thank you. Dili ka dapat nga magsakit-sakit kay lisod na o sayo nakasalalay ang aming bahay. Sure lang. May gabi diha sa imo ha, Architect Engineer Eric Becerra of Davao City. I hope to see you puhon-puhon to personally thank you for the nice design nga imong gihatag sa kuha. Pag magpa-design kag balay, mahal manggod na. Anong sa ka? Pero gi-free na sa kuha ni Architect Engineer Eric Becerra. Thank you, kaayo. I so appreciate it. At tangin ninyo niya, taod-taod ang ito ang Putahe Confession. It's gonna be live Putahe Confession. Panawag mo kung gusto mo nga mag-confess sa kuha niya taod-taod. Sa pagbalik po sa ito ang programa, Putahe sa Gabi, Idrigi Hapon, sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
16: Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Welcome po sa ang programa karong gabi, una ang Putahe Confession. Pwede na mo manawag sa 0945-443-5869 kung gusto ninyo nga mag-confess. Aba. Gusto ninyo nga ipagawas ang inyohang mga hinanakit, ang inyohang mga kasakit. Ang ato ang rated SPG nga programa. Naku, kung na yung mga ginikanan nga naminaw karon, kung na yung mga anak nga naminaw po karon, hangyo mi sa inyo ha, ha? Ang atong programang Putahe sa Gabi is once again rated SPG. Nakina siya yung mga eksena nga, or mga maistorya na mga words na basin dili mauyunan sa itong mga kabataan. Munang muhangyo gid mi sa inyo ha nga, palihog kamuna po ang pag-guide sa inyong mga anak kay para mas masabtan nila kung unsa yung mga pasabot-anang words nga medyo mga lalom, mga words na dili pa suitable sa ilaha. Once again, I'd like to welcome you all sa ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kini nyawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yan kasama mo?
2: Ong truga.
6: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!
1: Welcome sa Live Putahe Confession. Since nga kuan mani, live mani, di man ko ka-drama ako, Raisa, no? Wangyo ko sa inyo kung naay mga ganahan manawag, mag-share sa inyo mga problema, or di kaya mangita mo sa inyo hang destiny karong gabi una. Basig naminaw lang sa radyo ang imuhang mahimong ka-partner sa kinabuhi. Pwede ko yung tawagan once again sa 0945-443-5869. Mayang gabi po kang Harold Salang na naminaw karon ron. Nagtanaw po sa ito ang live. All the way from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corelia, Davao del Norte.
8: Thank you!
1: Thank you, kaayo. Natay caller ha. Si Junlin Rons, may gabi po, Junlin Rons. May gabi, diha, dabi, ato nito bagoin. Hello, may gabi.
9: Hello, may gabi.
1: May gabi, ma'am. May gabi po. Kinsa ni palihog?
9: Rainer po.
1: Tag-asa po ikaw?
9: Na ako sa butuan dyan.
1: Yes, unsa man akong ikaalagad sa imuhanel?
9: Pwede ko mag-confess.
1: Sige po, pwede gid ka ayo. Unsa man na about sa love life, kwarta?
9: Oh.
1: Ah, love life.
9: Dati.
1: Ah, dati. Oh, sige, sige.
9: Wala man doon.
1: Wala. Ah, wala na karon. Oh, sige, Nel. Unsa may ako ang ma... Unsa man imuhang i-confess sa to ang mga katropa karon?
9: Kanyo. Ma ko'y ex dati.
1: Mm.
9: Mga 2 years,

0: pero dili mo ko dyan matalikan.
1: Nga naman.
0: Kuhan ka nyo. Nama to sa mga mga kanilid in gabi.
1: Mm-mm.
0: Nga. Kanang... Kuhan mo siya mo, kanang dagang... Na, di mo sa matalikan kay pagtalikod na kuhan ba? Laki.
1: Sa pag... Karo talikod niya na ilaki, like gahilahi, gin nalaki?
0: Dili yung nana siguro, pero kung nagalaag mo siya.
1: Pero live-in mo?
0: Oo.
1: Ah.
0: Dati.
1: Tapos, yun saan yung pagkabalong na siya ilaing laki?
0: Kukuha mo mong gawang ka lang. Nagsuroy siya ba niya? Kabalo ko kay... Diyan mo kong dalawin akong pagmangkon. Sa katong dati ba niya? Dili mauwi ang Korea kay... Kukuha siya dito sa... Di ba loki, mangukay, ano ba? Dahil yung prasun bitaw. May padulong na ito sa yung mga amigo bitaw. Mga lalaki, pod mo eh.
1: Mga
0: mag-inom. Inom ba? Mga kakuan mo mo bitaw bitaw. Okay, kanyang seryoso nito. Kaya ito, mauna to.
1: Oo.
0: Muna, sakit po ba nga? Una-una, okay. Pero wala naman ito mga dati. Tapos naman na siya.
1: Pila naman, pila naman mo kabulan or tuig na nagbulag?
0: Tuig, 2 years.
1: 2 years na. Pero nga nung nakahuna-huna pa man ka nga, imo siyang i-confess kung wala na para sa imo.
0: Una-una lang ko ma'am kay, sabi mo na kung katunog ito.
1: Ah, so, nanagod unta kay plano nga,
0: oh,
1: minuan gito siya.
0: Unta.
1: Hala no. Sa pirmero ni mong pagkasakop sa iya ha, like, nabaraan ni mo na siya'y laki. Nag-istoryahan na iba mo? Unsa ba na ito?
0: Oo, nag-istoryahan na iba mo.
1: Unya?
0: Istoryahan na iba mo. Ko sa mong balaygod.
1: Istoryahan.
0: Ako, ma'am, di saan pa yung di ko gwapo. Once mong masaktan ako, dili, nagyod po ko.
1: Oo. Oh. Okay. So, pagkasakop ni mo siya kaisa, unsa may nahitabo? Gipasay, nangayo ba siya pasahilo sa imo ha? Or ikaw ang unsa ba? Unsa ba nahitabo?
0: Wala, ma'am. Wala siya nga ipasaylo, eh. Maulaw, pisiguro siya, kikabalo mo siyang mali niya. Kanyang, iyan akong bibiyaan yun.
1: Sa primero pala na nakasala siya?
0: Oo. Siya na ang ipuan ba, ibuwi bitaw?
1: Oo.
0: Pero ako, diling ako. Kay, seryoso, nagod.
1: Ah, so andang pag-intend ni mo siya nga pasayloon, masking ingato nga nakasala siya sa imo?
0: Punta, ma'am, kay, pugihan, nagod kayo, ma'am. Hmm. Nga, katulang ganyan po. Nga, inana pa. Pero, sa karon po na murakuhan po nga, tama rin po na mga gibuyan ako kayo. Na siya lain ma'am. Nga, na siya mga bata. Karon iya ang mga kalibin po. Iya pong gibiyahan.
1: Ah, so wait lang. Single mom siya?
0: Wala. Nana sila'y bata itong iya ang kaipon dati ka itong iya ang nakuhan ng dito na uyag. Yun nga. Nasa sila'y bata.
1: Ah. Pero...
0: Karon tulo ka buok.
1: Oh, tuloy ang anak. Pero karon nabalitaan gihapon ni mga nagyapon siya'y lai.
0: Oo. Oh, kagibiyaan magyapon ni ang lalaki. Sige nga, rampot na mo dito, ma'am God.
1: Ay, uy.
0: Barangay ba?
1: Kuya Pan. Mo ba?
0: Lati, eh?
1: So, dili gito para sa imo habi.
0: Ah, dili gito.
1: Kung gitagaan niyo mo to siya og chance.
0: Katong, oh. Pero parang ako dili to mao para sa kuha kay nga no. Nasa gani sila yung mga bata, dako na, yung gani kaya pong gibiyaan.
1: Hadlo ka na, no? Kanan di makontento ba?
0: Mo lagi eh.
1: Unsa kay gipangita niya sa usa ka laki no nga nung wala pa mangyapon siya na kontento sa gipuli niya sa imuha, nagipulihan na pud niya.
0: Mm-hmm.
1: Unsa kay tan-aw nimo? Unsa kay problema gid? Unsa kay gipangita gid niya?
0: Kuha na ma'am, sa babae siguro kay na.
1: Like unsa dili oi di man tanaw.
0: Kay katong enfermero, enfermero. Kakuha daw dili daw siya mabuhi.
1: Kay?
0: Kay kani laging mapatay sa akong trabaho po.
1: Hmm.
0: Ana, yung rason. Nga sa ikaduha, karon, maura siya po niyang girason.
1: Di ka po siya mabuhi?
0: Dili daw siya mabuhi nga. Buhi naman siya.
1: Oo.
0: Oh. Nga po sila'y bata. Sila po buhok.
1: Oo.
0: Oh. Luhoy lang po ba kay, siyempre nga, sila'y bata itong nakuhan kayo. Yeah. Di ana po gyud, wala po sa Manila ron.
1: Pero ang mga bata, dungog mo, asa ka?
0: Nasa lalaki, ma'am.
1: Gibilin sa iya tanan.
0: Oo, gibilin na po.
1: Ah, so nagpaka-single na po siya sa Manila ron.
0: Ambot lang po ka, ma'am. Single po po ito ron.
1: Ano na po siguro ito'y kakuan ron,
0: ma'am? Ano na po ito, ma'am.
1: Kaya sa imuha pa lang na ang giingon sa iyo, ah, dili imposible nga na po ito siya ilain.
0: No.
1: Hala, no. Daw, B, karoon ang imuhang life karoon, eh, single gihapon ka.
0: Oh, single niya po.
1: Pili na may edad ni mo?
0: 33 na, ma'am.
1: 33?
0: Hmm.
1: Hala, nangita pa ba ka ganang makauban sa kinabuhi?
0: Kanang makaligan?
1: Maumang ginipina ka number one nga, importante yun. Mga nga,
0: importante, ma'am, makaligan.
1: Kaya bahala na gulog ka ng pubrita, bahala na ka ng usahay ka ng mga sabaan ka ita. Ang importante lang, gibita, masaligan kita sa tong pamilya.
0: No, lagi, no, lagi na siya.
1: Dobby, karon nga, ingon anak mo na yung hitabo sa imo ha. Gusto ba ka nga imuhang i-air, imuhang number para makita taga ng masaligan para sa imo?
0: Yeah, ma'am.
1: Ikaw ra, uy. Gina, mas yabo mang gitong ikaw ang mag-on-air sa imong number. Pero before ka mag-air sa imong number, isulti sa imong imuhang qualifications kung unsa gipang itagid mo sa usa ka bai.
0: Okay na sa kuha ng isa lang ang tapod, ma'am.
1: Ah, oo, siyempre.
0: Bata, baka may tingin, ma'am, no? Isa rapod, ano ba? Kaya ulit ako, mani.
1: Mao.
0: Niya ka na pong seryoso. Seryoso lang, ma'am, baka ilisod po kayo, no? Gradula, yan. Ayaw naman.
1: Mao, sa imuang edad karon kami noon na bagid ka?
0: Punta.
1: Oh. So ang imong gipangita karon is dili lang uyab. Kanang minyo na
0: kasi. Sorry. Kiknik sa. Makikenda ta.
1: Abi na ko ano ka ba? Excited mangud kay ko.
0: Wala eh, dirito. Ayo sang dirito pod. Ilien.
1: Wala mangud kay. Wala mangud kay. Sayang kay ba 33 na ba? Eh, sabagay ako 38 na wang.
0: Oh, ani.
1: Ano ko magkuan?
0: 38 na 34 pa kay.
1: 38 na ko.
0: Ah, 38 na gyud ka. Imo na gyud na.
1: Oh, mo na gid ako gid ani, nagid mo atras.
0: Ay, wa pa kana minyo ba?
1: Mao pud na akong problema.
0: Mao lagi. Ang diyan lagi tag tagadabo pud. Mao lagi to?
1: Sa mukha ni mga tagadabo uy.
0: Mao lagi.
1: Ano ba ni mga tagadabo no kusog kay mamiya ba?
0: Oh, syudad man.
1: Pero dili
0: pa ka pabukid pa ka.
1: Dili tanan.
0: Ah, dili tanan.
1: Oh, dili tanan.
0: Okay. Eh, siguro, diya ka maminyo sa bukid nun ron.
1: Base.
0: Man, eh. Di mo na ito masiguro ang panahon.
1: Kaluyan, puhon. Base na pag-abot na ko uga ng 40, wasing di ay nga, di rin nag-di ay.
0: Na, wala na naman mo. Ay, na, ang tawag naman mo.
1: Ala, grabe po. Papaman ka ron, mag 39
0: lang.
1: Mag 39 na ba yan? Sunod-sunod bulan. Kanaka,
0: may doha ka tuwid man.
1: Ah, sige.
0: Bagi.
1: Paabot lang ko.
0: Isod na lang.
1: Ah, what ay mahimbo. Okay. Gapaabot mo po ko. O, dawat-dawat lang ito, ani. Sige, ikaw na. Pag-anong sa simong number, kay 33 na ba ka?
0: Mau gani. Nga ikaw, 40 na po.
1: Ah, grabe siya. Ayun.
0: Ah, wala pa dahi.
1: Ah, ikaw lang sa...
0: 38 pa.
1: Ah.
0: Sige. Yung ako number, oh. 912-27-34-011.
1: Sige, balik ka pag yun.
0: Balik ko na. 0912-27-34-011.
1: Oh, good luck sa imo.
0: Balik ko ba?
1: Eh, ganahan ka, sige.
0: Ah, sige. Last. 0912-27-34-011. Kanang seryoso ha?
1: O lagi!
0: Mga lagi.
1: O sa mga naminaw ron ha, dapat seryoso gid ang inyuhang. Kung seryoso mo, i-text, tawagin ninyo ni si Arnel kay gusto gid siyang seryoso gid kaayang nga relasyon. Friends lang sa daw.
0: Oh, friends lang sa. Ni isa tas panahon kay lisod mo kayo magka-apiki-apiki. Eh.
1: Kung magkasinabot gid mo, gano gud ang dili?
0: Ano ba ni? Alien?
1: Alien. Alien! Salamat kay sa mga pag-awas sa imong gibahan.
0: Oh, request ko. Ay, mag-greet ako nga isa pagdali. Ah, eh.
1: Wala mo ko nagdali.
0: Mag-greet na ako akong Kuya Ray Malinaw, the respect one ko ron. Akong Ate Jennifer, akong Mama Helinda, o sa musilingan, dala sa Kapalong, Davao del Norte.
1: Sige, mora to.
0: Request ko kanta, ma'am.
1: Sige, ito yung kanta.
0: Katubitong. Ano? Kano ba? Ipli na ba?
1: GTL Tiawan?
0: Oo. Oh.
1: Grabe naman po. Karaan naman.
0: Kano ba? Ilang good?
1: Migo ka ayo na ingon na ano pero ting wala man ni ko na diri oh sige title ana
0: na mana di pasol man ni mo
1: sige title gani ana limot ko ah
0: ikaw may nag spirit leo eh
1: oh, grabe ikaw ba sarcastic kayo ka ikaw na gani ikaw na gani ka man sa sarcastic kay ka gyud
0: love you ma'am Elian
1: wala yun na jud kayo ka gyud mo ta na gitag tan sa imo kay nakalimot ko lain pa ayo mo ay no, dili po siguro ta. Di po siguro ta pwede maabot sa point ingon ana nga. Tao lang man ta. Tinarong ba tag kuan sa inyo, entertain sa inyo nya ana. Unang ma-hurt ba ito ang feelings ana. Ma-hurt ako nga lang ala. Kumuha. Nga. Usay tayo lang na bibigyan. Usahay katong. Usahay. Na, nakakuan ko, nakaplay ko, na inganong GTOTAW, ang gugma ko kanibo. O sige, title, anak, ganit bibijay, ikuan ni Rebecca, eh, ba? Kasabaan na punta, ani. Isa ha, tanaw na ko. Dito siya, kuan, nalimot ko, wait lang ha. Amura ba o ni? Try na ko, wait lang ha. Kaya man siguro to. Kaya man siguro to. Mo ba ni? Dili, oh, dili ni mao. Nice specific ani eh. Sige daw. Sige, ikaw daw, baby Jo, okay. Na, nalimot na ko. Giplay na ko na, aosahay. Ayun na, kun kayo. O, kaning isa. Sige daw. Butang lang nato, diba? Sige daw, i-play daw natin. I-pause mo yung kabila. Kaya hindi ko maano. Huy, hino ko taba. Ganyan na rin eh. Dili, kuang gahapon. Si Joshua Sator Laho, Brenhout sa, asa mo ni? Asa mo ng gango? Gango? Ma'am, Brenhout sa gango. Anong gango? Libuna? Sorry. Sorry. Ma'am, burn out sa gango. I-shout out ang Buseko. Buseko! Burn out daw. Ingon si Kuano. Ingon si Joshua Sator Lalo. Ingon sila nga i-shout. Sama mo na yung music. Uy, ginoo ko. I-shout out daw. I-shout out daw ang Buseko kay burn out daw. Nakapatay mabuhat, mabuhat, ana. Tanaw na ko ni isa, ha? Mama, siguro ni? Dito ni Maong, labi, pagka... Sorry ka, ayo, ha? Medyo karaan na mangin ka iniimuhang music, B.O.A. Pangitawan ako, naimurag na play na ko aning bago, nga gi-revive. Sige na, pangitawan ako, ha? Sige na. Ay mo ka bala, ha? Kaya paningkamutan na to. Pero, hangyo alang bukos, kinasingkasing bihan. Di man ko, eh mong kabala ha, kaya maningkamot man kong i-play na ako na, pero ayaw lang puno paging sarcastic sa ako, kaya mahiubos po daan. Sige, pwede po manawag ha, 0945-443-5869. Meanwhile, well, kapag nita ko atong kanta ha, ako na magiging kanta ha, oy. Ako sa aning i-play ning usaha kanta, hindi para sa imo ha, B. Kabalo ko nga nag-emote ka di ha. Kani. Mauna ni. Chaka Khan. I look in your eyes and I see. Sorry na. Siya akong balikon. Para na sa imo. Sige, kasi na na ipakantahan kayo. Murag maguba man ang discarte good. Kung mag-apil-apil pa ko. Cinderella gihapon. Makaoban ni mo hang 3:11. Karong gabi una.

0: hello, hello, hello. O, hinahin sa dalan biha. Di mapakusog kag padagan. Gabi ina baya ka ayo. Maglisod in taon kag tanaw-tanaw sa kadalanan karong gabi una labi na akong blur ang imuhang vision. Ang imong mga mata din ang makakalaro sa dalan. Dapat gid nga nagainom ikaw og Vision X Plus Capsule. Vitamina para sa imuhang mga mata. Aron, maklaro nimo ang dalan masking unsa pa na siya kangit-ngit baby kapag ka ikaw naka Vision X Plus Capsule. Kita gyud tanan. Ay nako bi, oy paspas keng oras bitaw. Mas yun saon nato kanang di man gid nato pwede nga ma-stop ang oras, magtuyok og magtuyok man gid na siya, magdagan og magdagan. Isika na diha sa inyo ha Joshua. Wala pa nag burnout gapon sa inyo Joshua. Kaluway po ninyo oy. Inga na po mong kagabatiyon usay pag burnout sa amo dugay kay musiga. Labi na gid sa among area. Tubig kay musika dito, Joshua. Oh my gani. Swerte lang kita diri sa bukid nun bitaw kay masking pag mag-brown out, tugno man pud kayang panahon. Kaya nga masking saon, masking ka nang dili pareha sa laing lugar bitaw nga igang na gani kay brown out, tugno man siyang lamok. Kusog kayo. Pero hopefully nga, dili na kayo, naging part na gin sa to ang life pod bitaw ang kaning kuryente. Munang sabot-sabot lang to sa ha, kayo di magin na maiwasan nga na yung maguba ng mga linya. Usahay, kusog kayo ang hangin. Ilabi na sa to adaling area nga, daghangkig ka ng kahoy, magsigirag pa nga tumbaw niya, may guwa tong mga wire. Munang instead if manunglo mo di ha. Di na magtunglo-tunglo kay normal, gina siya nga brown out, baby ha. Munang kalma lang, relax lang. Pero bitaw, ugma ha, magkuyo-kuyo kita ugma sa susamang oras gihapon. Alas 9 hangtod alas 11 pos kagabhion. Ang atong programa gipaluyon usab sa Santon Plus Herbal Oil. Ninat kayo binga ang imuhang bana karon ang imuhang asawa gikan sa trabaho nag-overtime. Imuha siyang hiluton. Gamit ang ato ang nindot kayo nga haplas. Ang haplas nga lamian jud kayo sa paminaw. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kina siya sa mga butika sama sa Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Nakobi, wala namang gitang igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-kuyog-kuyog, sa inyong pag-suporta sa to ang programa, sa pag-stay with us, sa pag-emote-emote. Nakobi, thank you, good guy, once again. Sa duha ka oras. Pero ugma, magkuyog-kuyog, gapong kita ninyo. Ug sa mga ganahan, gapong magpadala sa ilang mga confessions, pwede pong ipadala sa to ang official Facebook page, ang Putahe Confession sa XFM Bukidnon official Facebook account. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa gabi.
1: Init ba ka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa gabi-i. Putahe sa gabi-i.

People, I'm going down.

tonight.

0: mag-reduce ng stress, samata, mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel.
1: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manungtan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala para mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
4: Uy, Master!
5: Oy, Kapitan Lodi!
4: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
5: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
6: Exciting!
7: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
9: Oh, sige ma.
8: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na may akong giinom para sa akong high blood pressure.
10: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Mantikis. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbol kayo, pen may umod na sa sige na ako katubag sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamo diha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvag sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
3: Ay, closer ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero hindi malikayan na binaong dun ay batigong salawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kaya sukat nga nag-a-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral luxury. Pero may nga akong pamati sa lawas. Hindi na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-it ako ten.
5: Bilin lagi.
4: Kahit man nausap ang imo na una, oy. Dali man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panipo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Yung...
5: Oh, sabagay.
4: Nagod Turbo Dietary Supplement for Men. Ni, oh, imnani. Arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: kulang sa mga kagamitan sa ambulansyang niresponde. Namatay ang amahan niini. Sumala ni DILG Secretary June Vic Rimulya, iyang nakontak si Director Francis Fajardo sa DILG Emergency Call 911. Diin nadawat ang tawag alas 12:15 sa udto nitong Sabado, Agosto 15. Ang biktima, usa ka 71 anyos nga lalaki og residente sa Maharlika Village, Taguig City, nga giatake og mild stroke og nanginahanglan og ambulansya. Gibalin ang tawag ngadto sa Taguig Command Center alas 12:17 sa hapon. Diin isaad ang mga personahe nga magpadala og ambulansya, apan wala na makadawat og kumpirmasyon ang DILG kung nakapadala ba gayod og ambulansya ngadto sa maong lugar. Dugang ni Rimulya, base sa initial nga report, posibleng adunay problema sa pagdumala sa kaso sa mga personahe nga on duty. Una nang gikumpirma sa DILG nga ilang giimbestigahan ang insidente human moabot sa hapit na 10 minutos o 10 minutos ang pagulat sa wala pa matubag ang tawag sa emergency 911.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
0: Sa balitang nasyonal gihapon.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Giisuhan og laing tulo ka arrest warrants si Kani Bamban Tarlac Mayor Alice Go nga may kalabutan sa tulo ka kaso sa paglapas sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang warrant giisyo sa Pasig Regional Trial Court Branch 67 og lakip sa kaso ang laing 11 individual kundi nagtakda ang korte og 90,000 pesos nga piyansa alang sa matag kaso. Kasamtangang nagtingagol si Go sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, human siya nahukman nga guilty sa Pasig Court sa kasong qualified human trafficking og nasintensyahan og reclusion perpetua o tibuok kinabuhing pagkabilanggo gawas kang Go. Gihukman usab og life imprisonment ang iyang mga kauban sa kaso nga sila si Rachel Malunzo Carriona, Jimelyn Cruz, Walter Wong Rong, Wang Willie, Wally Dong og Nong Ding Chang. Gimanduan usab sila nga mabayad og 2 million pesos nga multa sa matag kaso. Ang korte ni Mando sa pagkumpiska sa 6 billion pesos nga Bumfo Compound, ingon man ang permanente nga pagbawi sa registration sa Bumfo Land Development Incorporated, Hongxing Gaming Technology Incorporated og Zone 1 Technology Incorporated.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita. Express, balita.
0: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gikatakdang hisgutan sa House of Representatives karong adlang Lunes, Agosto 17. Ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos 2027 national budget. Gikumpirma ni Manila Representative Bienvenido Abanti Jr. ang baong deliberasyon samtang gitakda ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chairperson sa House Committee on Appropriations, ang pagsugod sa debate. Gisumite ni Budget Secretary Kim Rupert de Leon ang proposed budget sa House niatong Agosto 11. Base sa Department of Budget and Management kung DBM, ang Department of Education adunay pinakadakong alokasyon nga naa sa 976 billion pesos, gisundan sa DPWH nga 644 billion pesos, DOH og PhilHealth nga 353 billion pesos, DND nga 328.8 billion pesos og transport sector nga 302.2 billion pesos. Magsugod ang deliberasyon pinaagi sa briefing sa Development Budget Coordination Committee kabahin sa mga tinubdan sa pondo, level sa paggasto ug mga budget proposal sa mga departamento, ahensya o government-owned and controlled corporations kung GOCCs.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita. Express, balita.
0: Sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gitayog sa 7.7 magnitude nga linog ang silangang bahin sa Indonesia. Alas 5.58 sa buntag na itong Sabado, Agosto 15, 2016. Nahitabo ang linog sa kadagatan doon sa Flores Island sa lalawigan sa East Nusa Tenggara. Ang episentro, gibanabana nga 68 kilometro sa amihanan kasadpan gikan sa syudad sa ND. Aduna usab kinigilawmon nga 10 kilometros, hinungdan nga grabe kaayo ang pag-uyog sa ibabaw sa yuta. Ang maong katalagman resulta sa kamatayon sa 51 katawo. Pagkaangol sa dagang mga tawo o kapin

0: Comil ka-residente ang napugos sa pagbakwit ngadto sa mas luwas nga dapita o kahadlok sa aftershocks. Kapin sa 1,300 ka mga balay, lakip na ang mga tulunghaan o tambalanan ang naguba o dako ang kadaota. Doon ay mga pagdahili sa yuta sa mga nagunang dalan. Hinungdan nga naglisod ang mga rescue teams sa pagkampot sa mga hilit nga dapita. Nagpagawas usaba og tsunami warning ang mga otoridad sa Indonesia human sa linog. Apan kinigibawi human sa tulo ka oras sa diyang walay nakitang delikadong pagsaka sa level sa dagat. Samtang nakarecord ang Indonesian Geophysics Agency og daghang aftershocks, lakip na ang kusog nga pagtayog nga niabot sa 6.2 ug 5.9 magnitude.
1: Balita sa international. Balita sa international. Express balita. Express balita.
0: Dugang sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Lima samdan sa pagpamusil sunod sa Virginia State University. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Dave Vineralao sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Samdan ng lima kataw, nakipangusahan ang kritikal ang kahimtang human sa pagpamusil sa Virginia State University. Matod sa universidad, nitubag ang mga pulis sa insidente gawa sa Osaka Residence Hall pasado alauna 28 sa kadlawon. Lokal nga oras kundi inapalgan ang lima kabiktima nga dunay samad pinusilan o gidala sa lokal nga ospital. Sumala sa lokal nga kapulisan, gituuhang labaw sa usang gunman nga lambigit sa pagpamusil apan wala pinadakpan. Gilif ang temporary lockdown sa campus apan nagpabilin ang dakong presensya sa law enforcement personnel sa lugar. Gipangunahan sa Chesterfield County Police ang investigasyon uban ang tabang sa ubang lokal nga kapulisan o campus police. Mga katropa, relaxin mo ko galingon pag inumo pag timpla sa healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix adto gani mangustin, malunggay og soybean powder. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express balita. Express balita.
0: O karon, siron ta ang balitang sports.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Sulod na sa round 32 sa Cincinnati Open ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala. Kinihuman ni atras ang Romanian tennis player nga si Elena Gabriela Ruse. Una ni ini temporaryong gihunong ang dula atol sa ikaduhang set tungod sa kusog nga pag-ulan. Bisan pa sa inay nga pagsugod ug sa paguna sa Romanian sa unang game, dali nga nakabangon ang 21 anyos nga tennis player pinaagi sa pagdaog sa sunod-sunod nga unom ka game aron makuha ang unang set sa score nga 6-1. Nagpadayon ang maayong porma ni Ayala sa ikaduhang set din nakalabaw siya sa puntos nga 3-0 sa wala pa ipaundang ang dula tungod sa medical timeout ni Rose. Paglabay sa usa ka oras nga pagkahunong tungod sa pagpangilata, dinaguna si Ayala sa ikopat nga game. Didesisyon si Rose nga dili na mupadayon. Kini nakatag dakong tsansa sa Filipino athlete nga makabawi human sa iyang kapildian sa Canadian Open.
1: Balita sports, balita sa sports. Express balita, express balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Nagpadalaw seryosong bahad ang mga health experts tungod sa grabing hulga sa heat cramps o heat exhaustion. Gikan sa 40 hangtod sa 43 degrees Celsius nga heat index sa pipila ka lugar sa Mindanao. Ang heat cramps o heat exhaustion dala sa grabing nga kainit sa panahon. Ang heat cramps mao ang pagpanakit sa kaunuran o muscles tungod sa kawala sa asin o tubig sa lawas. Sa laing bahin ang heat exhaustion, mas grabe nga kondisyon diin nag-overheat na ang tibok lawas ug naluya na kini pag-ayo. Kung dili kini maagapan sa dinlian nga paagi, ang heat exhaustion dako og purohan nga musangpot sa heat stroke o sa kakondisyon nga makamatay ug nanginahanglan og dinalian nga tabang medikala. Kung makasinati niini mo palayo dayon gikan sa init ug mubalin sa dapit nga hayahay, adunay hangin o adunay aircon, moinom og dagang tubig o mga ilimnon nga adunay electrolytes. Pahiri ang lawas gamit ang basang panapton, wisiki og tubig og paypayi o itapat sa electric fan. Kung nag-cramps, ayaw pugsa og masahi ang kaunuran kung sakit pa kini. Tuguti kini nga mo-relax samtang nagpabugnawa. Sa laing bahin, Ang Santon Plus Herbal Oil usa ka liniment gigamit sa paghaplas aron maminusan ang sakit sa kaunoran, sakit sa lutahan ug labad sa ulo. Gimo kini gikan sa sagol nga mga tanom sama sa panis sa mangostina ug uban pang natural herbal extracts. Ipahid lang kini sa apektadong lawas aron moagi ang kabugnawa ug mugaan ang paminaw ilabi na kung makasinati og heat cramps ug heat exhaustion sumala sa mga health experts.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 na sa buntag. Sa balitang showbiz. Sa balitang showbiz, Miss Earth Indonesia 2025 namatay sa edad nga 25. O karon makitsika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Gipahibalo sa Miss Grand Indonesia Organization ang kamatayon sa 25 anyos nga si Miss Grand Indonesia 2025 Putri Andriani Jeficha ug ilang gipadayag ang dakong kasubo sa pagkawala niini. Si beauty queen Putri usa-usab sa mga runner-up sa Miss Grand Indonesia 2025. Matod sa organisasyon, labo pa sa usa ka beauty queen si Putri tungod kay nahimo siyang kabahid sa ilang grand family ug nakatandog sa kasing-kasing sa daghang tao pinaagi sa iyang kaanyag ug personalidad. Nagpaabot usab sila ug pahasubo og pag-ampo alang sa iyang pamilya og mga minahal sa kinabuhi. Kisayran nga ang katapusang post sa beauty queen sa Instagram gipatik ni adtong Hulyo 21 kon diin nagpaambit siya og mga litrato sa iyang kaugalingon. Gipahibalong ang iyang kamatayon ni adtong Biyernes Agosto 14 nga mauuntang iyang ika-26 nga adlaw nga natawhan og sa pagkakaron wala pagibutyag ang hinungdan sa iyang kamatayon. Kapag ka depression ang imuhang kalaban, pagpahuway og pag-inom sa ato ang tsaa nga adunay anti-depression ang Santon Gold Herbal Tea. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Babae sa China nag-produce og nibida sa iyang kaugalingong TV series. Aron lang makakissing scene ang artistang leading man. Sa inyong tanitalia sa report, pinagin ka tropang Tatay Eko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Himong higutanan sa publiko sa China ang usa ka miniseries uman gibutyag sa 23 anyos nga aktor nga si Zhong Yufei ang usa ka dili maayong kasinatian ato sa shooting uban sa iyang leading lady kinsa mausab ang financier sa maong proyekto. Matod ni Zhong, gipunduhan sa babae ang series na adunay 50 episodes ubo sa kondisyon nga siya ang mudala sa papel isip bida nga babae ug siya ang adunay katapusang desisyon sa dagan sa istorya. Tungod ni ini, gigatahong limitado ang gahong sa director o production staff sa paghimo sa mga desisyon. Usa sa dakong reklamo sa production team mao ang paglakip sa 60 ka kissing scenes nga gipasidanan nila nga ang mahimong makaguba sa dagan sa istorya. Apan gigatahong wala na minaw ang bida nga babae o financier. Ang maong insidente ipatikos online ilabi na sa consent o ang pagpanalipod sa aktor sulod sa production.
5: Paldo si girl. Paldo siya sa kiss.
4: Katropa, hanap ba yung panan? Agin, naglisod ka ba og tanaw sa panahon sa kagabi kung ikaw mag-drive? Katropa, agin ang mag-Vision X Plus capsule. Alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikulima. Exciting news.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Nang salamat katropang Tatay Ikulima sa pagatod sa mga report. Matod pa niya nga paldo na kuno si girl. Sana all. Oh, 60 ka kissing scenes mga katropa. Para lang gyud makakiss gyud siya mga katropa sa iya ang crush naman gyud, mahulog naman gyud nga crush mga katropa o sa iyang gikagusto nga lalaki mga katropa nga usa ka aktor. Tungod lagi kay kwartahan siya mga katropa mo na nga nagproduce siya kagalingon niya nga TV series. So, may tag TV series mga katropa. Pila gyud na ka episodes o gani mga katropa, not just 10, 20 kundi 50 episodes mga katropa o bisan ang mga director, ang production staff mga katropa ni angal na human kay adunay 60 kissing scenes mga katropa. O gani mga katropa, gihulagway pa mga katropa sa aktor o sa mga leading man nga ang atol sa kissing scene mga katropa. Maraga, sobra na matod pa mga katropa si ate girl mga katropa. O gani mga katropa, sobra pa unta sa 60 ka mga kissing scenes sa mga TV series mga katropa. Apan tungod kay nasultihan mga katropa ang maong babae nga kwartahan o financier mga katropa, and at the same time nahulog na gyud nga siya na ang direktor mga katropa kay dili man gyud ni siya mapugngan mga katropa kay siya man ang nagfinance sa maong programa o sa maong TV series. May gani mga katropa dihang naingnan, so niabot na lamang mga katropa sa 60. Blackmate mo abot pagit niyo og 100 ka kissing scenes mga katropa. Sumoto si ate girl mga katropa, paldo nga paldo. Express Balita. Express Balita. Alas 6:38 na sa buntag. Good morning sa tanan natong mga suking tig paminaw. Sa tanan natong mga live viewers karon. Ilabi pa kay katropang Ma'am Josefina Tinambunan Matadia. Good morning katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita. Happy blessed Monday sa inyo dyan. God bless from Tinambunan family Bukaon Lantapan. Kay katropang Eleanor Suklatan Lumintawa. Pagway po angod na inahan kung ako sa iyo magbigti. So maunin siya sa komento ni Mama Eleanor sa balitang regional na to sa Jensan mga katropa. Kaya maayong happy watching kay katropang Mami Josie o sa uban pa na to ang mga live viewers karon. Samtang mga katropa sa bulan sa Agosto aduna kitay 5 ka pamilya nga natunulan og tabang. Human adunay miyembro mga katropa sa ilang pamilya ang nitaliwan sa kinabuhi. Kini mao sila si Arturo P. Abarabara, ang dependent nag edad sa 69. Taga Purok 3 sa Kabakungan Linabo namatay ni atong Agosto 6, Ilubong karong Agosto o Gilubong nitong Agosto 15. Ang member mao si DB Jane Timbal, coordinator Zinaida Sandiman. Ikaduha mga katropa sa nitaliwan mo si Rafael Capio. Taga Purok 2 sa Flores Village, Nabo, Malaybalay. Namatay niya itong Agosto 7, gikamatian complicated, member ni Irish Capio. Wang member niini si Irish Capio, coordinator Anita Hinampas. Ikatulong mga katropa mo si Elina Salese. Taga Purok 2 sa Flores Village, Linabo, gikamatian stroke. Ang member niini si Marilo Caniete, coordinator si Esperanza Villon. Ikaapat mao si Rolando P. Lumanog, namatay sa edad nga 68. Taga Purok 1, Violeta, Malaybalay City, gikamatian stroke. Namatay Agosto 10, 2026. Uga Ilubong, karong adlaw nga Lunes, Agosto 17. Member si Wilma Lumanog, coordinator si Ma'am Lina Lantina. Huwag ang ikalima sa nitaliwan, mao si Lydia Sigaspe, namatay sa edad ng 85, taga Purok 6, Violeta. Namatay niya itong Agosto 8, huwag Gilubong niya itong Domingo, Agosto 16. Member si Grace Fungtong o coordinator si Mama Villalobos Mission. Alas 6:40 na sa buntag mga katropa. Musunod na tayo ang programang The Secret of Vatha. O sa dili madugay ang programang Busay kauban si katropa nga Margie Codino ang atong station manager mga katropa karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Wa kita igong oras mga katropa alang sa pagpadayon sa atong pagpanag-uban karon. Tuo kay limitado lamang atong oras. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Marie Codino. Sa mga kaubanan din sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vinirela o katropang Jao Pagutayaw. Samtang sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na mga DC Princess sa XFM Bukidnon Bibi Sindigala. Kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene o kini ang Express sa Balita.
6: Express Balita. Express.

0: Vitamin D3. Nga adunay VCO, Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adik ko.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaytalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santo Plus Herbal Oil. Garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santo Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santo Plus Herbal Oil.
9: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gid ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko himutan diha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pakyat.

0: puso ng inyong pagsanig o bugma dire sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dixon Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o daghang salamat.
1: Tong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bagko manumtan ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod kaninyo sa Windsor, Win from Within.
3: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Kini nga programa, hatod gani niyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Pusay! Oras ka trapa, alas 7:03 sa buntay!
2: Pusay! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue nargiton sa Busay. Busay, programa sa XFM Philippines. Hanay ng mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Busay.

0: Bullseye.
1: Good morning.
0: Bullseye. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, tumasok ito yung Paminaw. Nagpaminaw karoon sa 101.7 XFM, Bukidnon. Good morning, kanyang tanan niya mga katropa, ha? Labi na ang ato ang mga sektor, mga katropa, ng inabuhi, gapatas! Mayong buntag ninyo mga katropa. Ah, mga sektor nga nabuhi gapatas mga katropa apan di pasagdaan usab. Please. Adlaw karon nga Lunes sa mga katropa Agosto 17, 2026. Uy, tunga-tunga na hapit mga katropa. Ah, kinse nagsweldo karon 17 na wala na. Paabot na pud og 30 pa ita mangutang na pud tani. Maayong pagpanikaisikay sa ito ang mga estudyante, liha. Lakip na nga ito ang mga magtutudlo. Good morning ka ninyong tanan.
1: Good morning.
0: Congratulations sa Municipality of Cabanglasan sa ilahang successful nga pagsaulog mga katropa sa ilahang kasaulugan na no? Diha sa Municipality of Cabanglasan mga katropa. Congratulations diyan ni Kuya Mayor Castellanes. Lakip na ito ang i-congratulate katropa ang Barangay Kasisang. Kay kagahapon, successful katropa ang pagpakaon diha sa kuan. Bitaw silang kalihukan usab diha mga katropa no, sa Barangay Kasisang, silang fiesta mga katropa. Nabusog ang tanan. Mayong buntag, City Mayor J. Warren Pabilyaran.
1: Good morning!
0: No, ato ausab ng amigo des konseho katropa kang City Councilor Jason Chadayala. Mayong buntag.
1: Good
0: morning! Di kay City Councilor Kirill Dinlayan.
1: Good morning!
0: Good morning kanil. So, uban pa na ito ang mga kaubanan, mga katropa, mga amigo na ito diha sa konseho. Daghan kay sila. Good morning!
1: Good morning!
0: Di lang ako i-appel o gritong nag-ingon sa kuang mga katropa, sa mga katropa nga naana siya tulo kami diya. Mote klaro katropa nga politika.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Duulo na mo mga katropa kaya mong tagaan og proposal unya interview ho na mo. Dili siya pa-interview kaya naana siya tulo kami diya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang i-klase, kanang inana nga klase nga politiko di naangay mo daog. Kaya kung kami mga katropa, mga tawag na to katropa, kung wapa may mga ayaw ng mga media, sus na lang, mga baho niya diha, maraga hagbay, rana mong gibulgar sa hanginan, pero di na lang. Kaya, di ta gusto o gubot, niya, di ta gusto o mga waita mga katropa, o public servant mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ta gusto mga way, ana. Daigon ang kinahanglang daigon mga katropa, ana. Katong dili angay daigon, pasagdaan na lang na siya. Dinibi ang posisyon mga katropa, mudibi ani muluntad. Ha? Kani posisyon ini muluntad mga katropa. Mayong buntag usab sa taong mga FB viewers. Good morning kaninyo tanan diha. Sa inyong pag-share sa taong programa, mayong buntag. Salamat kaninyo diha mga katropa.
1: Thank you.
0: Ato nakita diri si katropang Randy Santisas. Good morning kaninyo diha katropang Randy Santisas.
1: Good morning.
0: Kinsa pa ning nag-share diri ba atong lilion diri ha? Oh diha. Agoy. Diha kay Ma'am Hazel Orion Padirog nga nahimong follower sa XFM. Maayong buntag kanimo diha ma'am. Good morning.
1: Good morning.
0: Og salamat.
1: Thank you.
0: Katropa atong oras alas 7:11 na sa buntag. Ayaw kalimot katropa no pag-inom og Xanthon Plus coffee mix mga katropa.
3: Tama.
0: Ang kape nga makahatag kanimo katropa og igo nga energy bisan wa kay pamahaw.
3: Tama.
0: Tungod sa soya bean powder mga katropa makatabang kanimo aron nga mahimo kang lagsik mga katropa. Okay, high in protein kini ato ang kape nga Xanthon Plus coffee mix. Simplaha gining katropa, inuma, bisa pag unsang orasa, walay kontra ni mga katropa, walay palpitation, kaya walay caffeine. Xanthon Plus Coffee Mix.
3: Tama.
0: himo ang partner, mga katropa, sa imuhang matag-adlaw, katropa nga paglihok.
3: Tama.
0: No, mga errands ni mo diha, pagdali-dali, mga katropa, dagan dere, dagan dito, kaya na-late na. Naapay anak nga mo eskwela, pero murag dili estudyante. Himo ha pang pukawon, no, mura pag nipilit sa banig, maligo, nagpiyong pang mata. Ay, kinabuhi. Tao, mayong buntag ha, sa inyong tanan diha. Mga ginikana na to diha, mga katropa. Mayong buntag ha, sa inyo ha, diha, mga katropa. Katropa, atong iyag-iyag kaninyo ang atoang na andam, mga katropa, nga programa karong adlawa. Na andam, katropa, nga topic karong adlawa sa atoang programa nga Bullseye.
2: Bullseye!
0: Muna kita, mga katropa, sa atoang balitang nakalap sulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
0: Atong himay-himayo ni katropa, no? Ato ang yag-yag diya kanyang mga katropa ang mga headlines atong mga balita.
1: Headlines.
0: Una, mga katropa, 4 anyos patay human giingong gihiluan sa lola, apuhan, naghilo usab sa iyang kaugalingon, patay.
1: Headlines.
0: Kapait ni ini, mga katropa. The reason behind ato nang hibawon, mga katropa, unya. Iyang usamay na usamay naabot, mga katropa, o nga nung iyahang nga giamong, katropa, ang iyahang ang iyahang apo, mga katropa. Kaluoy in taon ini kung dili unta makaya nga buhion or usamay rason behind daghang tao nga nanginhanglan og anak, mga katropa. 4 anyos gipaabot pag upat ka tuig, katropa, nga nagsugod na unta siya og ila-ila, katropa, unsa ning kalibutan. Panagi putlan siya sa iyang kinabuhi, siyang kaugalingon nga apuhan.
2: Bullseye.
0: 5 million kapin, mga katropa, nga balor sa shabu nakuha sa duha ka high value individual atol sa bypass operation dito sa Panabo City, Bukidnon.
1: Headlines.
0: Dako ni, mga katropa, 5 million pesos nga balor sa gidudahang nga shabu, balor sa shabong man ni, katropa. Rustong basin ma-play na to ni shabong ang nakabutang. Ah, Bukidnon niya kung giingon? Ha? Oy, Tagum City, oy. Panabo City. Panabo City, Bukidnon ako nasumpay. Pasensya. Oh, Panabo City dito ni sa Davao del Norte, mga katropa. 5 million dako-dako ni nga kantidad sa shabu. Daghang utok ni ini, mga katropa, ang makang-a kung kini, katropa, wa ni napakgang. Samtang, mga katropa, Farmers Market Valencia gireklamo tungod sa kahinay mo responde ngadto sa mga tenants.
2: Bullseye.
0: Gireklamo na pod. Ato na pagkahisgutan unya atong tawagan tong reklamante, mga katropa. Muna na mong giingon sa inyo ha, ang programang Bullseye, kung doon na mo'y problema diha. Doon na mo'y problema, gadili ninyo masangat, mga katropa, kay murag tanaw ninyo, wa mo'y ipamina, wa mo'y kusog, wa mo'y power. Diri na sa XFM isangat. Unya, kini nga reklamante, katropa, matod pa niya. Halos mag 2 months na siyang balik-balik, nahilis na ihang chinelas. Wa ni daw siya gi-entertain. Ato nahibawon unya, unsa iyang reklamo? Unya, paningkamutan sab nato, katropa, nga makuha usab ang say diya sa City Economics, mga katropa. Valencia. Paningkamutan nato nga makuha ilhan tubag, mga katropa, kay actually dili ni maoy first nga nagreklamo. O, ubay-ubay na nagreklamo diha, mga katropa, sa farmers market tungod sa kahinay, katropa, sa ilang aksyon, kalangan, katropa, mapurnada ang ilahang panginabuhian.
2: Bullseye!
0: Ato ning hibawon unya. Ako pang kalapon ang number aning City Economics Valencia, katropa, kay murag naaman ta diha, katropang Rustom. Ay, tawagan naman ni kaniadto. Muna igingon, mga katropa, nga dawat-dawat lang kita. Kung ma-XFM ka, dawat-dawat lang kita. Nga naman, gitagaan man mo og taas nga panahon, almost 2 months nga nagpaabot ng reklamante, apan wa man ninyo atimanah. kana nga panahon taas na kay na igo na kayo na nga lugway unta para maasikaso ang gamay kay nga complaint sa inyong tenant diha. Uya, wa ninyo na naatiman. So gitagaan ninyo og chance nga madala na diri sa XFM.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kay last time nga reklamo ra ba mga katropa? Ang ilang City Economics wa ning tubag. Pero giadto nila, giayo nila tong reklamo, may na lang. Oh. Wa gitubag. Ha? Eh, nganong wa gitubag? Maulaw? B, nasuko? C, busy. Ha? Asa nito nga mga rason, mga katropa? Oh, pero ilang giadto, giayo nila. Good morning diha kang Rizmalin Lubido. Nagtanaw sa to ang programa karon. Gika nanuka diha sa San Fernando Bukid noon mga katropa. Shout out diha sa iyang mga silingan. Ah, beside San Fernando Public Market, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Morning kaninyo diha ha, mga ma'am og sir, mga naminaw diha karon sa ang programa pinagi na ni Ma'am Rizmalin Lubido. Permente lagi ka na adan ha, ma'am.
1: Good morning
0: kanimo ma'am ha. Di usab kay Mami Josie Tinambunan, maayong buntag gani mo diha.
1: Good morning.
0: Sa mga nag-share sa tuwang nga programa, salamat kayo. Ug nagtan-aw diha si Starlight Milliston, nag-share sa tuwang programa. Good morning usab diha ni katropa nga Sadra ka Kataluna, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Oh, basta kay unya katropa, atangin niyo na to nang hisgutan. Ha? Tawagan na to, mga katropa, ang reklamante diha sa Farmers Market sa Valencia. Kaya para di ta maingnan, katropa, nga gidungagan, gikuhaan, di ta maingnan, nga gatumutumo ta, katropa, atong ipadungog kaninyo mismo, gikan sa iya ha, unsa iyang yangungo, unsa iyang reklamo, nga nung naabot siya sa XFM. Bisan pa naman siguro ako, almost 2 months nga ako ang problema, wagi atiman, ha, padulungi kong XFM.
2: Bullseye!
0: Ba? Oh, asa man ay nimudagan ni ato ang mga kaigsunan diha ang mga namaligya. Diha rapod mga katropa sa city nga di po sila mapaminaw. Oh, wagi sila gipaminaw. Mogi nang naambot na rin sa tuwang sibianan. Ato ang nintaga-ag-aksyon. Maligya sila diha mga katropa. Usaw nila pa pamaligyag tarong kung kulang ang serbisyo o wa sila giatiman.
2: Bullseye!
0: Maganda ka sa umaga, manager. Maliit na bagay. Blessed morning, Tinambunan family. Di sa Bugkaon lang tapan.
1: Good morning.
0: Labi na niya kay Bossing Ben, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Di sa mga customer, mga katropa sa Bossing Ben, Chainsuit, Reading, Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Doon na sila branch katropa diha sa Alae, Manolo Forte, sa Bukidnon, mga katropa. Ang Bossing Ben, Chainsuit, Reading. Day Purdy, nahimo na tong follower. Daghan kayong salamat. Diha.
1: Thank you.
0: Makalipay ka tropa nga sayo sa kabuntagon, makita ta og mga bag-ong pangalan nga nag-follow sa tuwa.
1: Thank you.
0: Salamat kayo. Oh, nagtan-aw ra yang ako ang palalabs diha. Tan-aw. Mayong buntag diha sa akong palalabs si Iko Lima.
1: Good morning.
0: Mami Josie Tinambunan again, mayong buntag kanimo diha.
1: Good morning.
0: Katropa, alas 7:20 na nga itong ang oras. Ayaw kalimut, katropa, i-boost ang imuhang immune system. Pakusgay mo ang immune system, katropa, pinagi sa pagtumal ka na og Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mas daghan niya og vitamins, mga katropa, kaysa sa carrots og oranges. Pinagi, katropa, si imuhang pag-inom og Xanthan Vitamin C. Malikayan, katropa, ang virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo. Digi ka matamaan mga katropa kung maigo magaling ka, digi ka ma digi ka katropa ba maglubog. Katrabaho gihapon ka basta kay naka Xanthan Vitamin C ka. Da, balik tataw-taod mga katropa sa to ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Michael, usa ka construction worker. Tumod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: sa XFM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa una sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
7: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya bo ni.
8: Unya na ma, kay dulaan panamo na.
7: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
8: Dili ma, unsa man akong buhaton?
7: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
9: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
10: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Paraguay, hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayag kita ng ligon. Glamindagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali!
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Tong, nagpila inyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: sa at bubo sa at. Good morning.
1: Sakpan mo si TV no. Paglingkod ako tum layo man kay kusa ko ang kuan to nga ni ba o mo lisod ko na o kabuhot ba. Atropa la 7:39 na nga tuwang oras. Good morning. Vivian Liagas, John Patrick Kabal, maayong nga buntag kaninyo diha mga katropa na to. Nga nagtanaw sa tuwang programa karon. Balik kita mga katropa sa tuwang tulumanon ang programa nga Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ato ang palutson katropa si katropang Jonathan Soriano na diara katropang Rustom. Okay, doon na siya importante ng mga balita gikan sa gawas nga bahin mga katropa. Gawas sa dire gawas sa ato ang stasyon. Dili gawas sa nasod. Atong palutson si katropang Jonathan Soriano, unsa ka ang mga balita karon? Asa ka ni siya napita mga katropa? Diya kang Yuyoy Rolida, dahil salamat katropa sa imuha nga pag-share sa tuang nga programa. Dondex Lambako, Kagampang, Vertudazo. Maayong buntag ka ni mo diha, sir.
2: Good morning!
1: Salamat kayo ha, mga katropa na to diha nga nagtanaw sa tuang programa. Salamat kayo mga katropa na to.

0: ayaw kumpiyansa na pitika na hinuon. Kanus ama ni napitikan, Sarge? Oy, nag-share si Ma'am Handayan Athan. Salamat kayo diha ni mo, Ma'am.
1: Thank you.
0: Good morning, Ma'am, ha? Good morning.
1: Good morning.
0: Maragwan ako'y utang sa inyo, ha, ng mga nakadaog. Naloda naman ako tanan tom, no? Ana katropa, bisa pag-unsa kagabi, ina pa siya kay makahinumdum kung naray ko'y utang dahil mga katropa, bayran ginako na. Oh. Alright, so nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano.
2: Live report. Live report.
3: Yes, katropa, gabari, naimog dakog hinungdan sa kalampusan na siya gipaigayon nga joint law enforcement operation agat pagtabayayog o gabayanihan nga gipakita sa mga sakop sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army uban sa kapulisan sa gipaigayo pagpangibot sa mga punuan sa marijuana sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaan, Kabanglasan, Bukidnon. Di lamang siguridad aga gihatag sa mga sundalo sa 8IB kundi lakip na ang paghata o suporta o mga pagkaon ngadto sa pila ka mga kapulisan na nahuwangan o walay igong dala nga pagkaon taliwala sa hilit o lisod nga kabukirad katrupag gabari. Gawas pa niya na sa diha nga nagba maluya na ang kapulisan tungod sa hilabihag kadayo sa gilakaw nga kabukiran nga giagyan ang mga tropa sa 8IB ang niuban o niagak sa mga kauban nilag kaubanan nilag operatiba aron matultulan na o masiguro nga masaka og makanaog nga luwas gikan sa wag bukid sa dapit tungod sa wag pagtinabangay o gabayanihan sa militar o kapulisan malampuson nga naibot o nasunog ang ibanabang 2,000 kapunuan sa fully grown marijuana nga doon ay ibanabana nga balor 400,000 ka pesos katropag gamari. Ang buong aksyon, nagpakita nga ang pag-alagad sa 8IB Infantry Battalion na dili lang sa panalipod sa kalinaw, kundili sa tiunay, usab nga pagsuporta o pag-atiman sa mga kaubanan nini o tigpatuman sa balaod aron malampuson ang kampanya batok ilegal na droga sa lalawigan sa Bukidnon katropag gamari.
0: Katropang Jonathan, grabe ka. Grabe kataas to nga nilakwa na ito niya. Ibas lang.
3: Normal, normal mo gina katropag mari. Crotless, nahimong successful katropag mari. Gabaog-gao operasyon og luwas ang mga tropa nga nakabalik sa tasitag sa ka mga pamilya o trabaho katropag mari.
0: Taas-taas to nga panahon, no? Pila ka adlaw to nga gihapa-hapaan? Tulo ka adlaw?
3: Two days, almost mag 3 days. Kay ang pang 3 days, nakabalik naman dyan katropang nga mare.
0: 3 days, sa mga naminaw diha, di libot pasabot nga 3 days po nilakwayay ha, nilakaway. Di libot din ko na, na.
3: Nalangan lang dyan katropang mare, nalangan lang mga lakaw tuhod kay tirin manggod nga, na yung magigmalik kaya na maligit ka, muna na inay mga injured, muna nakalangan katropang mare.
0: Ana pa si Iko Lima. Jonathan Soriano, kinsa po na imuhang gilalayan sa lisod sa Dalan Gaw?
3: Walay galala iya ug paningkamot ay
0: iya iya kamas
3: kamas gyud gyud di makaya gyud so moto tropang mari ang itib ang nihimong ni alalay sa mga nahimong piang o mga injured na mga pulis ka tropang ga mari kay bisag dagko kay mga bagpak kay kargado mga pagkaon apan sila ang bitbit sa armas o mga bandulir sa tropa kapulisan
0: mga pulis ang na injured ato
3: oh na mga pulis sa tropang mari Pulis. Kay morog kuan man kanang nabaguhan si Rostirian nga tropa gawari kay. Adas lang ni pagmagbaybas lang ta di sudado. Kaysa mo sige tagsaka din bukid mga bag-o ba mga bag-ong saka ka tropang Maris bukid.
0: Okay, mali sab to iyang idea kay kung magbaybas ka sudado lagi makabaybas ka usahay makakuhag mariwana niya pila ra man pud ka gramo. Samantalang musaka kag bukid dito hago man tuod na pero malarot gyud nimo nang punuan sa mariwana.
4: Tama.
0: Mogunay kalahian diha unya. Katropang Jonathan bakin eh, di man ni first time nga ni sabay kag ingon ani nga manglarot og marijuana. Usabay pag-abot sa area naaba ang tag-iya og ang ako ang pangutana nganong makatubo pa ng mga marijuana diha nga sa kahalap kalapad sa gitamnan makit-an man sa mga katawhan og nganong walay ning sumbong lakip na ang kanang mga sitio leader.
3: Kanya mga katropang mare, naan siya sa mga bukirong bahin sa mga sitio. O di akadang mariwana katropang mare, naay gatanom ana. Kada niya, imong pangutana, nga nung yun sa pagtuntun, pagtultul. Namungod tayo mga kagsuunan na ito, yung katropang maring mahilig bito mga ayam, mahilig mga aso sa bukid.
0: Mm.
3: So, usa sa mga anak, katropang maring, labi ng uban kay concern, nga di sila musugot, nga doon may mga tanong na muna musumbong sila.
0: Mm.
3: Muna, pag sumbong na katropang maring, i-verify na sa kapulisan sa katinood.
0: Kay, sa bukid katropang Jonathan, wag isikretong matago, di ha?
3: Aka na, ginood.
0: Tinood, gina. Mas matago pa ng sikreto nga naka subdivision kay ultimo magali birthday di magali mang-invite na subdivision ka nagpuyo. Pero pag sa bukid gali ka tropang Jonathan bisan pa og unsa diha imong kuan may bawuan gina bisan gali usay sud-an nimo kabalo galing silingan. So matingala ka nganong maabtan pa og pagka fully grown, maabtan pa og pagka harvest usa pa ma report.
3: Kay kini mong kung unuan sa mga mariwana at pang marid lisod mong sa tultulon. Kay layo mo ko ni siya. Sagara ani dito gid lagi pang butang sa mga bukid nga usa. Ang mindset sa magtanom ani adrito ni butang kan dili ma-discover sa tong kapulisan, sa tong mga operatiba.
0: Well, tan-aw nimo sa palibot unsa pay laing mga tanom?
3: Naay mga kamuti.
0: Ah.
3: Ni ang ani mo ni sa ubos dito ang mga marijuana sa ibabaw.
0: Kamutihan
3: ay mga katong mga palayan nga kuan ka tropang mari kanang
0: kamutihan ug palayan pila na ka kilometro gikan sa gitamnag marijuana
3: dire po kita antong layo ka tropang mari
0: so kana palang daan imposible man ug wa na nakita nang marijuana or else kahibalo sila usa sila sa nakabenepisyo mo nang wa ning kanta
3: kun kanay mo god gay kamutihan napay mo lasang-lasang ka tropang mari. Tuwa pa din sa ubos na po dayon ang mga marijuana. So, makayon ka ba nga? Wala ni tanong niya kay bukid muna dira, bukid. O tuwa sa ni sandig, ni sandig nga.
0: Kay ang kining naay mga kahayupan, ka nakabalukag ka ng mamakiro, di ba? Tigway. Sa kasa, may
3: ginamusok. Di po siya matigwayan ka tropang mari.
0: Kay?
3: Kay sa bukid naman kayo, wala gihayop itong makita ng mga kabayo, mga kabaw, unsa baka, madungog naman ito. Kalaw rin yun.
0: Kalaw.
3: Kung ka mga hayop, wala. Digit ba kasakang hayop dito, kay umamutoy, pinakabakilid na mo. Pero sa mong guide, bingung sa, mauna mong patag.
0: Mauna ilang patag dito. Walay kahumana, no? Diyang lugara ba? Diya sa Kabanglasan, padulong diya sa Agusan. Walay kahumana, diya ka tropang Jonathan?
3: Kaya matultulan ng isang area mga katropang mare, labi na sa Agusan portion, matultulan ng mga area. Pila ka bulan, hindi ka sa operasyon, balik ka na mapuna sa uban.
0: Balik ka na pong tanom.
3: Kung di man to, balik ka, mumubog pipila ka mga area.
0: Natultulan ba ang tag-iaani? Unsa may profiles tag-iaani katropang Jonathan?
3: Ang tagiyan ni katropang Marie, wala mga ilhe kay lisod man nato ni ma-identify kay labi na og mitudutudlo ang tadiha og tao kung mo tagiya gyud. Abot sa korte ana masaluso mangod ang mga officers ana nga mo.
0: So good as wa ni tagiya ni.
3: Kana nagili tagiya ka tanong kung wala na ilhan katropang
0: Marie. Wala na ilhan. Pasabot na ko sa inyong operation di gyud target ang tagiya kay way nakahibalo kay si tagiya.
3: Yes, katropang kaore wala din nakuha.
0: Kung marijuana na plantation sa marijuana, iktaryang plantation sa marijuana way tag iya. Pero pag yuta, daghang mag-ilog kay kana lagi ancestral domain. Tama ba ko o tama ko?
4: Tama.
3: Okay, mintig kita.
0: Pero mintig yung tama, katropang Jonathan. Bayi ba ako katropang Jonathan? Hello.
3: So, yes, katropang kaore.
0: Diba, kung yuta ang hisgutan, ancestral domain, daghang mag-ilog. So, wagi bakante nga lute katropang Jonathan, kay puros na dunay mga tag-iya. Pero pag masakpan na nga dunay marijuana, wa na takailakin sa tag-iya. So, probably, ang tag-iya sa mong yuta, kay sa itong makaisunan ng malumad, excuse me, maliba na lang po sa mga tarong, kay daghan pa kayong tarong, ugamay ragid ang mga di maayo. Daghan kay na og ektarya na ilang mga yuta no nga panag-iya sa to ang mga kaigsoonan nga mga lumad. So kana nga yuta diha imposible ugway nakahibalo kinsa tagiya na nga yuta. So probably kung ikaw tagiya sa yuta, ikaw tagiya ng marijuana.
3: Depende po na katropa re. Mga tropang mare, basta do na po ning sulod nga laing kuan.
0: Nga wa siya kahibalo.
3: Wa siya kahibalo.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Tungod sa kadako sa area katropa mari di punya kontrol aja dia di empus sakada adalah ulos aga puyuk dia katrup aga mari.
0: Maupun maupun. Maupun. Anak gina. So importante dia, importante dia nga naibot na.
3: Naibot niya nasunog nga kauli pod katrup aga mari. Surut pun supply satu kepolisian lagi, satu sundaluhan.
0: Imagine na, imagine katropang Jonathan, singot, oras, panahon, kwarta ang gigugol, gigastoan as itong gobyerno para lang anak niya. Manandong pamudiha. Manandong pamudiha o ka ng sakto ng mga lagot mo para ibaligya. Manandong po yun o marihuana hinoon. Nag-iingon ka tropang Jonathan nga bisan pag unsaon og hungit sa gobyerno, hungitan mo yuta, hungitan mo di na og kanang programa para sa mga mag-umaw unsa ba diha. Kung piliun gini mo ang musunod sa sukwahi hiwi nga binuhatan, panginabuhian nga di mao ba diha ka. Hello.
3: Yes, katropang Mari.
0: Go ahead. Katropan Jonathan. Ah, nawa, nawa mga katropa.

0: Itong tawagang outro, mga katropa.
1: Yay.
0: Ang imuhang giinom nga tubig dito, tubig sa pa.
1: Yes, katropa, gabari. Kanang mga sapa, bitaw nga gagmay nga mo, sagol po din sa mga dagkog sapa. Borang ginabog ko, kanang bitaw mga lati-lati. So, oh. Katong tinawag yung mga tropa, gabari. Kay, pag-ana na ako sa kusunan sa tubig, transparent man, wa may mang lutaw.
0: Oh. Kumpiyansa ka.
1: Anak ko, anak, nagsisto diri, hurot bitanan. Isa ka team.
0: O niya, paato nag City Health, pagpa-check up na kay. Oh.
1: Ilha ng tropa, gabari, mo, budak ko, tiyan.
0: Pagpa-check up na dito, kay delikado. Unsa niya magkikaon dito, takara kay kaon. Nikaon mo daw kang hagunoy.
1: Mukha pa lagi. Impas yun. Imong kanimong kamuti taps sa trupang mare nga ginaluto sa dire sa estasyon. Mais naman dito wala gi pasaylo kay ang kamuti taps gibutangan ra tanglad aron manimaho gamay gihalo ba wala na. Oh. Tibas na.
0: Mura kag kaog tambal kay wagay pagkatimpla-timpla.
1: Okay, ang humot lagi duy at tanglad ra.
0: Sunod pag mula kayo ka dala ka diretso og kana nga asin.
1: Wala na nagig naka nanagig ko na natun-an ato nga lakaw ng tropang mari.
0: Oh.
1: Maduol man or ma distansya always ready gyud.
0: Oh, always ready gyud.
1: Kay hindi mo tingwe.
0: All right, so go ahead ka tropang Jonathan.
1: Yo mo na ka tropang Marino ato gipasalamat ka tropang aga it IB ka tropang mari kay sila gyud ang the last man standing ato ka tropang mari kay wa magin labyae ang tropa.
0: Mm.
1: Bisan pa man nga nga sikol na injured na tropa nga mari. So sila ang ni alalay ka tropa nga mari. So dako po lang kadungganan labi na sa commanding officer sa ITIB si Sir George Lirina nga yang team at naningkamot pod nga walay mahimong casualty.
0: Mm-hmm.
1: Galing man kung adun di man gina tumalikayan kung ana nga adun naman kayo mga posibleng itong ma-encounter ato yan ka tropa mari pero mm-hmm. magpasalamaton kita. Kaya wagi na ito masugatan ang dilema ayo nga mahitabo sa mao dito sa bukirong bahin katropa.
0: Ana pa si Ikulima, basta kayo mong pitik-pitik na daw na imong mata daw, mauna na, sisto na daw na.
1: Na, yung pitik mo na eh.
0: Delikado na, pangayon na nagtambal to sinter kao.
1: So, wala katropa mo na ito ang reporto sa ito ang lakaw, nakalabay ka adlaw, nagpipila po ta ka adlaw nga nawa, Kudre. Huwag ba ito makitaan sa itong mga suking tigpa, dungog sa itong mga suking tigpa minaw. Itong mga tropa, kanunan lang ta, magpalig-on sa itong immune system. Karo panahuna, immune system, mga itong labanan dire, uning magtumar o santon vitamin C. Ikan sa gawas nga bahin, sa tropa ang Jonathan Lee Soriano sa programa ka Bullseye. Live report.
0: Yeah, salamat ka tropa ang Jonathan Soriano sa imong report. Baka ito mga katropa, no? Agi, sugilo ni katropang Jonathan Soriano ang nahitabo katropang taas nga adlaw, no? Pipila ka mga adlaw katropang nawa siya dari sa toang programa. Tungod kay nag-ngibot sila og marijuana dito sa Bukirong Bahin katropa sa Kabanglasan. Daghang nag-bash katropa kay dito to sa Kabanglasan. Apang utana niya, nakaadto, dahil mo dito? Bes nga mo appreciate mo malipay mo magpasalamat mo nga dunay mga naningkamot nga mapakgang ng illegal nga droga labi na kanang marijuana kay di pa man na siya legal dire. Sira mo pang basho mo lang maistorya. Magbuhat og mayo nga tong mga tropas kasundaluhan kapulisan lakip na kami nga mga media di gimo mo kabalo mo appreciate. Bisag maayo na ang gibuhat manaway ra gihapon mo. Ha? Lisod kayo mo i-please. Labo na bang di mo tag doon po, labaw po mo mga suko. Oh. Anang sigig bash na ni Mayor Castellanes, hala, subaya dito. Ha? Ikaw hike dito ang pila ka oras, kaya para makita ni mo nga kanang lugar, mauna. Mingon pa ka nga, di man na tinuod inyo ha, dali raman na, pila raman na ka oras, lakwon, sa imo ha. Sa imo ha, nga ordinaryo ta nga tawo, pero pag operatiba gali, na operasyon din na sila muaging sakto nga dalan kung kasabot ka. Sila kag pang-bash di ha. Alang, pag-iun mo ng tropa ka ng kalsadang gibuhat ninyo, o niyag tiraho na di ha. Ha? Dubag ka? Bullseye. Taka, rakagyawit di ha, mura kag skinsang ka. Maayo? Di lang kita magpa-feeling maayo, o niya. Ha? Think first. first before you comment. Kay makauwaw na imuhang pag-comment-comment diya, magpakaroon ingnon kang si Kinsang kahibalo, sweeto sa lugar. Saka na rito, nakanto baka ng lugar ha? Ha? Sweeto manday ka nga inaanara ng urasap, dili ra na maabtan og pila ka adlaw. Sweeto manday ka, therefore sweeto day ka nga na dunay mariwana diha. Bullseye. Amaw manday ka. Francisco Alimorin, mayong buntag ka nimo. Oras ka tropa, alas 7:57 sa buntag. Paspas ka itong oras mga katropa. No, patakatungas to ang programa. Katropa, pag tumar ka nun ay oga Xanthon Plus Gold, dili ka katropa ang Xanthon Plus Capsule. Kini katropa mga food supplements, makatabang ka nimo katropa, aron nga mapaligo lang imo ang lawas. Malikayan ang mga inflammatory problems, mga bukol-bukol. Labi na kita mga babae katropa, saagad mataptan kita bukol sa suso, sa tuwang nga guitar katropa, paghubag, bukol katropa sa matras ovary. Tungod ka na sa hormonal imbalansa mo na nga tumar kita og Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Balik tas na ang programang Bullseye. Bullseye!
2: Bullseye! Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster ug entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, bation gayud nato ang kakapoy sa lawas ug pagpangluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure ug LDL or bad cholesterol. Tungod dinhi, misulay ako sa pagpalit ug pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug Premium D3. Diri ako na matikdan ang kalit na improvement sa akong kayuhan. Busa ako kini ang rekomendasyon sa akong kasin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi dako kayo ang kalipay sa akong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo. Tungod sa Xanthon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
2: Xanthon Plus Gold, papak Yes to Health. Xanthon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, kinisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Risulayan ako og inom ang Xanthon Plus Gold, luha ka kapsula sa buntag, luha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako guiter. Ako jud ko kaayong pasalamat sa Xanthon Plus Gold, epektibo jud kaayong.
2: Xanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako dahil si Carlitos Haitario, Barangay Science, Mati City. Sumpra na kong uric acid. Ngayon pag lipong-lipong, anak ko'y kusog sa kong lawas. Sa kong sa gamay na ganit kong kulintan, mabuhian na.
2: Xanthon Plus Gold.
5: Si Mana Barangay, pagka pa na ito, okay na kayo kong bumati sa kong lawas. Nanay, kusog yung mga lawas. Mga tao, katawan nga, nanay, madag mga balatian sa ama na ko. Nanay, din ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito, layo ang review.
2: Xanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within.